kain kwa sinam sa bari akang kasado. Ari dasa dati kwa ang kwa sa tuwato, elok kong ngapti ang kakapti ang sunga. Ne kwa dag nisa kong kuya ngam kaisa da gira ho. Filipin ang hindi turo dan ang kasa. Disi tam ang kaos tuisa. Kwan ang skira kome. Kristo pang kwa bas na tuip ke taip amapti baha. O da ge sadu ni an kaisa da kao. Tita sado. Tita ka ige. Tita ka ge ihun ge ayin huas di. Ayin kums ase I. Ase I kaisa. Kya turo kaos as tuisa. Kristo ba wabas nga tuip ke taip amap muip di ba kloi. Kristo ba wabas cha tuwita ge kai muiba ang umika. Saladi muip ke ni Kristo nga kau kau sa ne kloas ay. Oke Paulo para mi ngama du kau dara mi ba du kau dara kais ke. Tita ke ti muip nga ho a hun aromas ke tain muasti ai kums a netse ha ka kaisa di tita ia kristen ida gene kwa kara tin sens nga mai tare I ti ui kada ui ui ha e ti tais elosin kwa ba ausis kauka da maskerewe enngai ausis kauka da maskerewe kristen insis kauka ni mung ai kristup akwen kan nokba sawe ka kaisa ain mwasa ti au ngas kauka sawe kasni ti uin tau kauka sawe kasni ain mwasa bolu kira mi ipke karu ngahun kauka ske ain mwas nete nokban ansa kasa di o kire ida ain mwas di ain pni ain opa ni ho kwen ka hoe kakmi eloban waba ti uin tuip keni guru ti kwa khang aib di suribni elosi waba auge pesa van khristu ban waba sna tuip ke amap mwip tipa ha tita ke nga khaisa nwa kwa tomaseni mimai of kauka utomaseni mimai khristu ban waba ipna has tuis ke amap mwip tipa ni kau tsi ne kwa ka tai ets mui pa ha tare ets mui pa ha tai aromats ta winkau tai aromats ta winkau kainre kasa do ida ne kom mui pa ne tai ngadi na ne tai mui pa to maskara yo ne kwa o mui pa ngadi winkau of ngadi mui elo barak waba kwena dani sada di kunka aruk aibdi kunka aruk kauka mwakaka. Kain kutse, kuwati da gira ne kwa ka. Saat na tuida ama uiba ho kakai karuma. Naka, kain kai sensida di uigu nasa ama ka. Ida amosko zin kwa bati kare. Neske tumwa si kanza.

0: raha mang wa si mai te kawas ti ya nane irsa kusa si irai ke o isa tes I sidahina agagasi Kristu ida aruman o isa tes ke nesa ti ida ngade mis ei kengwas amoro moro moro ti I o ita karib o gaben usa kosa hu ti mire moro I karasa nau karasang o aro kira sa un au ne batsi ke dogoba an o aisa ne di itheza uya phaha munga kayisa ngati sasitrami e wadarang ainga qwi edo wadarang ainga qwi ne di itheza munga sa na un abe qwi darathe kuro ben abe qwi kada uwa khabe khadi wada madani ne di itheza rang ainga qwi ti munga dasa se ida uya bakan ngan sicwimi ngai testing ti ngalisa nqaka khayindike angda hathe ngarma khabe aibe omising omtash arma kan kan sti uya ba mire sada doko ba qengwa smoroti matube qawi wa ikami ti ida netesti teza om abasti testi an anse I sobe ida ke neba I usako sti jibulade lude sheker ke era ho ma sensei amazing oisa a I de khaironats ke ngari kharu ka use tura mu khabe ida gen nen ga sa nau ka chin hwa sip na ha chi kaise kaise yan o aiza chi ke corona kara o ida ne ba chu blade ker ke era ho ma sense I so be ida ngai diri it heza ne kam kama ga ngane ha use I ngaba hu ida ne hanu si e sing is ar mas ti stane ngapa o chin bungges a tsa stira mis mas tane kharu se I so be ida ne ba chu blade bi ker ke ai ha chi da e khatla aus uiras kha go akhong o en aristika ma kwa chi I le akhaipke digoroto go ba tsauma e sera do go ba tlhatlwa o ira tsina a gan gan stimbren ampu khun no bara go e karibe pna tanda ka bana e sta go tam are tsi o ni di di re tin a ma ti khaba le khaba ya ham se I so be ida go ne ba akhi o ida ke tlhatlwa o ira sa ama se ampu se go a khong o a etsi ga o a isa ne tsama ka maga ida ni di ites khristu ida ti yang hom abasti testi an ansa se I se ida ni harase ni yang hang hau sera do go khata singo qhise isop ai imai ma go ro si teste ni e taisa kom ka usa go ingari go go out ade di gabe ida ke go mo tsa ka mo dike go hriba moro
1: thank you as kaisa miste ka on one no chit up mo kere mio khup ke khai ha a amasep ke khai ane cheta ke hom abap ke go a hom abap ke go ti e poma kwatra oa nga patara wa nga khaip wa an khaip ko ko ha ba tirame che skene sa ike kristen in tu wa to khaire e ma khai tu I ka be elo ko man wa I chi sing ai be sen sa hore o ba ba stai ding ai be sen sa ko ta pa ta ha sa ta ko ta khaye jo pe la ten hawa le ran kwas ke sa tu ta ta us ma ri chen tu ira sa ike bu kai sen re I chi ma tu ko nga u se kam ka ma kha tu kha ta u ha ai pa ita ko ama ka ta ko kere ne ai ai ke iske jesu kristu kere khain chi tore sa ike ngwa khai ngwa khai I sui sui sen re jo bela den ha wap ti o ma kwa chi chka khati kristen I se ni ha ker ke ti tu ich ka hape to a cha o ai ho ta ke ka me kere au pa pole khain re au au

Ya, tamdi siya kang na hinda ha mang wase iti ni si tura kuma kasen kang aroma ida gene ban usa costing gun as ti jubilad kergep lude sa kergep era home asen se ine ti sa ida ng home abasti ti siya an e na unga sa ida gre i kain ke ha ama se ke kain ha ti o ida ge ne ti sti kamap nga i arukera hom abas ti ida gen ngara gromi se akhaqa aus ura sgani e da qa u e ti ne bas na ing hwa se qaba khu qa qi an intina hang ina ni mayen a qaba khu ida ni saradi asa ku kan e kharu se e khara kan nga ku ngan ngan dira mayen a tina da unwa se e so we da gara ne bas na koro ngo bu khwa hi se am di a o igira mi moro o se destiny u ya pti komi ge doh ni ri tza da gumu nga isa ti ida hwa qa on qa u ya pti komi ge ti qimire ti ipke au pedisen au ri go gobeba abelo ka siza go gore tantse e moro e tsira tsingo wa sang e ne batsane go besna di grami e tsi khaisa tsesa do mhare di sina ke ne di tses aroma o se morin tregerske di gore tantse e qa inqwa tsira tsingo wa khai austi.

kira mane tsinge ngapa qarib ama go khaiya di ke do go ba nga tshaba e goro mi ese ne tshaba sna da krakor sna kira mi moro o se de steni i gatse za do unhare ne tshaba e ke a khai Mr. Jagheri ke di goro qanqise e qaru tsira gara qapti ncano di emi tsaru di tshaba sna goro o sna ye ama se e ne ba da goro tshio karasang or ba goro sa o se itse o ga ni di gara tsesni so resting o has en a naune khaima sirop oka khaindani khainda dide nqari sina tsangin ana ngaima sirop mabane ba qoza kosi asmara homa sense e gabeke uga ai gura kana ku tsikunda tsara tsa bo isna qapti ncano di em tsaru di tsi masi qapti nara tsara di ida mire se dani qaru tiko ne des nga aroma tsi wani se ikwen e mudi mama ro se ikwen keke ku ne se ikwen aroma qapti ncano di em tsaru di Ejas na aroma madira tausen di idali harase ora guse ngai kain komi mang wisa dama ha kain komi mang wisa dama ha kabe da gra koro o ike tanagap na mibi ati bat kare jeng angka sini tamsa se i kabagas na na ukagu ai ike ni tamsa za kuni kaisa se tamsa o sa sen abasti kagu na di ike ramang wia no kobara gra karu cuko ike huristik kap ai ni kare jeng angka tsini kamsa tsando sinda turu awa senese iswa be iske nesa ngqapti komqo qabe dagara ko o ike qase o aba qhabakasti ngwa sa hu subuse qhabakasta qhabakasti huris tani komse ino qhagu ai ini subuse qhabakasti huris ta komse ske nesa uripti qwe qopke comment kam ngara ngowe tsi aqamdi sinqane nqa hain karambang wa qwasti ngwisa hu oning am ti adisi tunga hen garasi maqo chekang adicamish enqa onicabi ti aqamdi sinqane nqa hain garasi maqo osti khaiza ish enqa onisi amse isoreske tanan asna disinqane nqa hain garamang wa qwasti ngwisa hu onicabi oring wa kha ti adisi kwazen nqa hain garasi mang wa karasti angane isa hu onisi qa tsame tsikhaip amti tsabe sikhabe dagra ko o ege arande sa disi kwazen nqa ngona disi arano sa disi qinqa qam disi nqa aruwa ba disi qam disi kang a aw sa disi kang a qam disi kurong a bere bo sa disi qinqa qam disi nqa en hana sa disi ngane nqa ngona disi qinqa khanda vesa disi qam disi nqa keng oba disi kang a ngona disi helao anavi disa disi ngane nqa ngona disi handi spice disi qam a disi khazen a ngomsoro sa disi qinqa qam disi ngona nqa katima sa disi kang a ngona disi ngotwa sa disi ngona nqa qam disi ngane nqa kori kha sa disi nqa ngona disi qam a malai sa disi qinqa qam disi kurong a saraga ibe sa disi qinqa qam disi nqa ngamingu sa disi kurong a qam disi ngona nqa kurang guru sa disi kurong a ngona disi qinqa not over sa disi ngona nqa qam disi kurong a oga hausa disi kang nqa qam disi kozeng a oga karara sa disi ngona nqa qam disi nqa oga koyo sa disi kurong a qam disi kozeng a oga ngo sa disi kang nqa ngona disi qinqa kori qam sa disi kang nqa qam disi kozeng a omithia sa disi kurong a ngona disi ondangwa sa disi ngane nqa ngona disi obuo sa disi kurong a ngona disi karib ama disi ngona nqa disi kozeng a oshaka disi sa disi nqa ngona disi ochinene sa disi kang nqa qam disi ngane nqa chorongo sa disi kang nqa qam disi kozeng a odabisa disi kang nqa qam disi kozeng a auchoba disi kang nqa ngona disi anesa disi qinqa qam disi nqa rundu sa disi kang nqa qam disi kozeng a ngane nqa sa disi kozeng a ngona disi kang nqa chorob am sa disi ngona nqa disi kozeng a terespa sa disi kang nqa disi kozeng a chungko sa disi kang nqa qam disi kozeng a chumeba disi ngane nqa qam disi kozeng a komen qam sa disi kang nqa qam disi qinqa album sa disi qinqa qam disi korong angai king apting nanuti emuncaru di tes nga aroma tira kausen kausa or nga kanga baku dani wakriti kata aus ing ura sarago amku se koren hare so bing isnani mayeng ang hanusi se ti testi tekte misti na kata aus ahukan abaku idani saguka aikung ti nga ngandira mayeng ai ap ngasi ka ti netes ti o aisasi hang hansa sip didi tsa darin aroma ngui kai ha didi tsa darin aroma dani mu kema tini kerke ko ne didi tsa darin aroma dani mu twa di ai ngung e tini haraseni hause se dan oronga si ngaba teknisen a ida ne ba e dukuri sa au burungu kama sira do ko bang tsinang anka ti oronga kare

0: Ketita, huana, ti ip mate hana, huana, nana, nikai kain titang wa. Mip tase, ti ip oman kwata ni wa, napati toi ha kaiti ching an kaiti china hadi. O nam sapeto Kristup nga, ne kwa am abita ka ko o, maasi kuhina ta hana ka, ne kapa huno kap ting oko nga take ha. Aiku, auto di no kereng hobi ku kereng oku ke ha ko ne ti ke ti sen ai de o khati ku che ma de ko ha man insa ne ta ka usa ne oe khati o tare eta kha ne che ko ba ati ba kha hom apaptas ai tare ing ai besen sa ne che sa sa tan wa u ha na amaka ta ke ne to ka ne ta pe te tu stu sa ai pera di ho ka sa o si destiny sa si ta kha ha hoi ao chi ta ka ti ta ngo pe pa hu a cha pi cha pi yo o ta ke ti ta ti e pha mai han chi tin hwa na ni ti ta u chi ti e pa kwa ne e ti ra mi e o o ta ne che christian ni se tu ku sen chin hang ho sen re e ta tu nga kha se ha re e ta kha pa nga tui nga kase ta haba, hao ta haba, hongpe ta katore ba, nga pa stui umshape sani ore, tira mi amaka, ne kwa am abi, tapete hase chasen re, ne hum abasti ches ay, di mikage ne ngubu midika tapete du, ti, osi destinis di mi makabe, di ay ngu au sarakay, osi Ricarda Bay, nga Ricarda Bayske, Nesisa Sitati Ainu Aus Jubilaten Hawap de Ainu Ausa Demi Kira Usi Ricarda Itu Kwena Tabete Horaka se Tari Tari Daraike Elosi Daraike Odakin Isa Karubarama
1: Moro Moro Moro Aibeta Homsi Kumba Kesera Kankan Ma Klasin Hua Klas Aroma ne kwas ne buruburu ha kwas huatan aroma kaise kai kwas kai kap katani uri kai kwas ama setan hum ababa e has toe to abait mata ke khadin hobati na is tip kai ma ti tuai wai kunwe wani was au kun ba wa satan aroma ra oa ngaba bisi am khapi ni nuse ngaba bisi ngu ti wan ti wit wan tan to ra ka ti ra mi ngai ka toe to ha sata chamadi ga ha timita ne Aeroba sisnu utin ho saron tin nara mi ba kao neske kai tesa nga unta ke hain ka web ke di nga unta ke hain o tip ke ke kho he di o nesi sa da ke ne tesa kai se kai tesa wa hom abas ip di sa da ip di sa kai se o isa te ke ne e kho saro do kai ma ti tu sa du tin na nesi sa da go sita kaise nga ukwa ka kaise fruse ataha habe kwese irtani tota kherkep ngap nga kwe iwai hanin hause ngosa ron tina kati hanin hause titan hawa se ne tesa ni teti se se ta kere kaise kai o aisa te unwa tan uru tiga kwe iwai uriba anati kisa kip nga ta ha tesa au kaiba e ta ha teyi au urise ana ti khadi tri das dem gaum den a hu stem ga tri u i da hanga e ti ha qanya qao satan aroma ku ngiba a kai kai aroma kai se ta kira ayo ne ai hanu im aroma khadi da ko na ya mai ai ai pastors ha ti da ko sata ti na ngong ham ta khadi a khaisa o da ke to hoba ne ko sitan wa ti ne din wa bi ara mai ta sita ti uaran wasna kai ayo stitura mi tikhadi elobara kho ka kao ibkon ira sound tri kai khis aroma tan ki ta ke ko
2: ngan stimire engo a se kerke ke ko se ni nga nga ti da ke kerke pe engang oisa sa ku ba nwa ti da mi special so a show dira hor ko ba mi se ida ke oisa se ne testi kama pa nga ni ti ko mi ogo a nga nga ti da kama kama ka tsuka nwa so be ida ni e khaka a sa khaba kan nga nga dira mai nga a mu da ke ra ka ku tin ke e now keyboard ka go a khiu ti ida ni do ba kan is kata austina kaguka abanga makatina doho bang ankare kainkani se maska kata ni karuti mangandira main ang apna kriti mangwa mangande ida umha ne testi kama apna kaku an unkaba an tarina ti harase ni in ramain ai se I mari e mangandira main ang apna iske ne sa kakaus.
0: Danke, titane me kai kan kan titane me si teste ne kaba kwa bida ka.
2: Eh handwa.
0: Ramukap aida ke ome popop kangus tonga pa unha. Ome popop chi kade titali tirame titali ke ne sa papi ke ramukap amai. Ngap ke sita ti papi ke tonga pa. Ome popop kanga ome hase. So edo huru e kotangire ikwena taure.
2: Kakaos ni dira ngu ko uke uga ne kaja set na utma tomga. Kabe gugara tomgan o yep ma kari serang o sedan ne kabe moro dimiri.
3: Moro. Tin konskia popo huepe. Usa kos tuma teke.
2: Iya. Saru ho kap kita ro rupsi na ngu moro.
3: Iya mora mora.
2: Marisa.
3: Kangia.
2: Amin karo kung tao.
3: Oh, tidak lagi karo ibke.
2: Eh, ya, kain rey dako. Eh, kain rey dako. Ngabaku ida. Ngan ngan diramay ngan ap ngan karo.

0: Ya, ikoga hina rata inka ge guame inga sen ti ge amase a o isa ti tidati na inga nuba. Ndi ang wika ti usakos tabika o isa sen ngawa kergep chubulade tipnga angha isa o isa sakup tidami se iswa pe ida katau sanima ida may inga e.
1: Ngai nganti ramai ngai ti komio ne pada kita sab kama James kau se tiramie ba ni ke kadi ane ba hangwap di kuarti ngai nganti kemen de kuarti tiramie mai kemen de kuasa tok kai tu ya ne ba

0: sorry grammy ngadira ngabe hangqonqana skedi
1: mhm
0: ocim kore kuripting akubnqareke ngabe kharaqa se I amamda se iso apa incisi kuripngas aroma nqanqana sadarina engqomiya abe xuke ha anqaring owade ha e activity drone ha e damaske yudwa ibe nqanse ecwi ayisa ngqomiya
1: ane kuripasa dake mida kao This is a course to take you. I was not a gate. This is a Kavahun, or I got a care kept the or I got real links. I was not a gate. You know, could an Ubino Rasis and see, could an Horai no or a matzik in the good baby. Calendar day, they said, I was in Kaik in Toto. Did I give me? Okay.
0: Okay. Prior hunter in Toto. The Basimatin no man's asking how to pray Hanaka Kai.
1: And now, who not a gate is good to what? Kaise ke ka le beke ne ko hain ai ba ho ke kaise go homa garo e tsinge kwa khuna ta op ngaranda di go nqa ka nqa tsitsa ke he da ne khuna ne sesa it mara itse ke ra nqa sa he da ne khuna ra tsanqa
0: a okay ara do ba kan kan stimire pastor eh kharuwa ure im khaba sa maqhoe
2: eh kai kan kan sa se testene kai kan kan James o se testene khu go ira ke ambar ko nqa nqa Sita jo belaten khawata ke muter khamien de tripa ha ta maha. Chira ke peite pai kuchina wa tu buse ti spet kopku. Mi khata ka uta ke 13 peite pai karapetin. Eda ma khari kwero se o. Chi ta ke nga peite pai ku nga chi kuran chi kerengan china wa. Tida ke tu nga khasi aromatis ke uter lengan wana muter khamien de pai peicha kurubasa whatsapp sa. Chira ke khapa kuran chi kerengan china khapa tu peicha ke tipa. Finances a muter khamien de pa pe de ve ku khatri pe cha ke de ba chira ke realings china tui pe cha wana de ba ha chira ke hona tani di se ka yo tui amnasna di tara hona ra de ne ba muter khamien de ba nai la pola ta fo sa wati no ba sangan o se da ke sita jubelaten ha wa pa tui ainska tui nga khasip nga rasisen masap ke khopa ke I kha ke u kan ta ma ka ai sip a hui ao Demi da ke to kan kan stira mi chida ke khapara kharu saura ngai ngans ka chida ke taradi jubila tep di taradi ngus ngas e khapa sada di sita di kai kui aus regarda paisti ngai ma kai ni se ausi muni ka tanises ngai kamra an anise ara ngai wa khare to ne ka khwe di kira ngai amai au ma kha nga a konske khabe ngure
3: Hey, oda ko ibe ne enhanu aromatan ki tirami. Tita ke nga koro mi eta rikarta paita. Tita ke akai koi au. Joana kertse frue krens jubilate chemien deptis. Sida di pastor, pastor marichen uiras naka. O ta ke ibe rama karu.
4: Kain klas. Tidake munika hangita ni sistuga ansa tidake tradin musna kika tidake amari khong wa au tidake mari khara sisen sisen nga nga sa sise kwa umaro di khao tidak kham a mesira musen ro dake mari khong mari ko
0: ni sa okay
3: si kharu taraso abiske pelivalta marusesa nga kanwa tai tui au ti khadi khwa auske a si se ti khwa auske a me fro frita huepe se se ke to si se ha ti da gran khwa kharuro o se ke a dc ti se ne a dc o oske kwa ngung sa chai ke ngung ske ke ngo ha I ti se ke khaba ke ngao ti se ke ngao ti abe tuiro ku ya se khadi unwa ka ka suka muti ni khuro ene ha ta inti tuni ya ka hanga se ni wisi us aro man abe kuro kan hua kwi ha khabe gen haniro ba sida de ker ke ke hue gre ngobu tinsti ning wa tsa uba gre ngobu o se ke ibe ke ma wa ida ibe kham tingari u hue ho tip ke sida inti ba ke tsumta tis ta ke to ngari u hue sida pastor sa ke ho ba ka ise skre sekel habes ke ne te khopra thometi ngari u khuro sa ke ho o se ke ne si sa si se tina ne koro tiro e ota koro no ai kansa prun wow se mama rose ka ngisi corona sanity amrose ra ngaxa ukuthi abeqiro ka umha si setting ku staba
0: Mhm. Okay. Qire da tomkanqa u ncisi awro qabu bayithi Madira nqa o nqanqansa

0: Okay, taradi tinga inganza. Si neban uja kosti drami se isop in amanda sop ay kurip ke ay no ko barake kanga unwa nganga aroma tarinadu kaba abetuya.
1: Kaisa ta kain abetuika unwa to nada kromi se casting abetuigu hadisege uga nesiduigre twa twa sa ose mut sogun tuiti ni musuno. Osekengai, tuiti musini ngake ka, tisekengai ke trahrona ke abe, tiseke aisa kwano tuiroen abe ha, tinga bahusi sase kwa tui haske, ise taisa kore traseke, ise ubeba koreba, ise kore tinga tainen abe tuip ke ha, ise haose kara o, osekeni ubeba ngasera ngangunwa na u, hamko esipone amanga, manga, horaka, horaka, kumsin han, Horakana u tiseke tore tingani ha tiseke neng abe kuipna kaise taisa se aise sisetna tore ba kuti tayi kuipna ti eloba mang waba kapke sisetna abe kuipa
0: ya ngona hengera mang wa ngai ke towas tinguisha kuzati irake kamng ap oiza sa kutip tiraha mi se ingani kamng kam hub ai ngaba ingeuka kau na ngadi sa se ang anep keng ai pina idahi kerke guting ang anantira mi se I so abe ngaba ngani kam hub ai kerke guting warun ang anadukura unha o ngaba kabuba dare se I pasta
2: kan kanto kabata ko watri taratiko atoa oda ko nesisa outleng sofias sofia ko ko ses kan hao ne ko keske buru ka tai ku sa wa ro ka te ti da kami oda ke tore re tirame so oda ke ne ko kes ka kon hao nesis ke ne ko kes ke mus ai akariro habe ngus ai akai oda ke nesi outleng sofias ai tana kes na iska nesimis e koma
0: Rogade, abat si uriting ko apke. Kwaching urip. Oho, umbedup squats. Okay. Harasa may adare ida sarukan bako kon nga miti tam apti drami se iso ap ay koro hain ka bako karuti kaka o nidites kom abasi drami se ay nidites ting ibasen sa tare dimiti ngas kaw ka sa kuti kaito ito nidites di ket

Ara kan kan sti mire si amaseng abetuga du unwa sop ai wakre kuba kore badure. Marima snani his ekwenge. Se dani karu si or naka I kawa ha ngaba kani robai ngaba kura gara wakri o ida kaka sani kai kuye. Nidi I testi eba sensa ah taredi ngaba ku idani. Intro hara gya kuba gya.

0: oisang abdi drami sei sobe i dan karu tits ke go mats ka ura go mu oka kerge kyan anu in khoe mara khon ge ha nen o mara nong o me kho khon ge ha di sei dan ne ai kon dan ni ne testing ever since a dare ti dan ni ai kon aru ai a ka ka au ne bare ke corona unwa nen o mi saru dim no bara kho sadun ho di ai ra ka ba sen e sadu ra khabu bara kho qaidu khon tina de ge unwa ge de ho ba kharu dan is eng ahmay eng adare
1: ne pata ke anu be ra taras tapatan isis eng a ai be ngom to man china dap mo u ha o ngom to man china dap mo u ha o chin ke to khwena ne di ko se ga ngau kwa ka che a khai kha be hi kha kha sao tu da ne de mi che ta ke ko sao chi ye chi ta ke ne ba sita di kai kong sita di pap outlang kherat unai ba ne ba uha chira ke outlang chocolate ka choko sa uha ti e ne da ne ma oi ke sita ti nga ka nwa ai nu au sa forseter sa under forseter sa to e do vacancies ata sa ro re si sen ra ko ke ske chi si ko sa to ata sa ro re to ko mi chira ke ai ben insti na to nga sa kha ye ai insti om aris was ka ngam tu ta ke a sita ti forseter sesile hai sestine mi amai kaise ta ke ngam tu tine mi stime ta ke chwa chwa sa ei ladies first tiramio outling joklen ka chokos kane chwa chwa danke
2: tain kwa sidrami nebke tomi outerling joklen ka chokos tiba turo sa ta ke elopa koatsi rakari Niti inha kwa sabu narita kris aroma kain sti kwa ske ani sada kin oba opkini kwa ka rakhai bata asa ame sip kira kain bata tip kira tom apa kira tida kini kwa sira tabeti tida kira mayin asin tida kini wika haripti Outer leng katsoko dake kosa se Jubilate gemeente pla ne abako baptina ra titaro ame ha o khwe nadra un ha o o da ke abako baptina ra no in khoni sita ke au na ti tsina program mi tsa abako babira wa engels outeleng ti da tsa izise tsa di an answer se ja ke to a ne ke kipna ne ku wa go ru kuri ke na u ka he asa no ka sa bitagi tsing ando atwen asa no bo itika Matista Nabusa, he, Koe, what he gets, hey, did I get, Kaisen Lisa say, Ratsa, when did I get out of a pastor? We rusty Kai Krishna, Lisa, she say, Sat Haka, we sat stand up by its coming Lisa Bau, am I? Koasi Banu, Umhapau, am I? O Ike Wahuna, Kanu Serakum, did I get Nato as Kamabi, Tora May in Asin? Sit I get Kaise, Kainsis in Hauba Umha. Amma Behas Kataka Lake Bahediga Mio. Oiga, kui unin aisaka habu baske nausa nausa ra khanga. Seda ke to seda inha si sen aiba unha koi ke khai sti hui ke khai si tsko tsko mo otske khoti ni khoi ske a. Seda ke kai sen di inha si sen arep kau kai se elo para kan kan fan elo tsup ke ni nuana ra icha kai. Ini tamap ka iyo ot ake kwa kusti kai kui aon ngaga nuan wana ni kora. O elop tim homa huske khon wa ko tsida nen wa na rasing ansa o dake ti hurisa bara makharu
3: kai kwasti adamire ne tepke sadadi we ya bara hom aba chinai ko ibata ipsino khwa hanada no ngau atman ka usino khoma bata sadadi elop inga chirage kan kan sti Sada di elo barami ne chis unaku khabang umkai da chi angau kai sada di stem kwa khaisa chida ke turo se sada di outer leng hamana kai kan kan sarama thubu chip ko ne di ha sada am se angu chi ne di tum ka angau kai kha khaisa chida ke khadi ausi de se risa kai kan kan sarama chida go modu kai khais us am se ai ab khuba khairo re
4: kan gans
3: ya tidani khaba kan kan sa maske sida di khak house mariken wiras un sidura ngawe khabe kaisi san aus usa kosa gen aide ha mais sisan aus unwat mada ha khuna ge hang haung ha badas auto sa ha bada instrument na na ha bada sisan aus kais Thomas Christin yas ya lupas am sisa as toch khaire atira ge tum se tui ne baha khabida ge ngom tum se stina khabara sisan ro tira ge kaisira kan kan sisan arabia da ne basita uwa ba outer langan ke toe wat maha khui ga ha kau on ke ngabani man wan in di lusian ke gaiba esa jubladen hawap ke ama se uichman hawap usa kos nga darang ngwa khuge ab khuba khaidare kan kans
1: temeda ko ngom to man ka toa o ikmo to ne eloi ne darang wa bae a anusipti elo chi wan atain ngusipti elo o ota ke neba to anusip kerkepti para ke ka tam ka sara uha chira ke ne ka sara eto ta i ka si hata chin kniro na ka aku puru khasara ngapi ka sen ai kha sa nga uma ha ko ke karara da ke neba uha chira ke neba ausin omisti kudrami edo omita ke koigine elop ke atriu neba e ti ausin monika tanise skaba ne kaukeske wan ngara koi elop kan ngakha si ba mati otske wan ngane koi se I orake ausin omisa mis iramai
0: kainklas kainklas homsi tsomba da ke to kaisira kan kan ne o aisa klas aroma khub khai bada ha khawas aroma ta ke kaisira kan kan kuba sida dida dida ke to ausin umita nga kha kha skromi kami sida di kha kha skromi kami ta ke ausin umiti ona sida sida ke oi kha kha rip ma ha sida ke sida pastor mariken oi rastik kai kris nga garan nga

0: sitse ngxa awutleli nan ti xaxa usida wada ke kaise kaise ra sitse ngxa kaise la ke kaise sitse ngxa ba uma sida ibila de kerke teba oda ke ti kurisa sarama awusi angisa
1: kainqwas khaba dida ke urinqa o hangi tanisida kaise de hangi unsi angisa nemuni gange sida di xaxa usida mina bar hangi sida ke kaise angisa dake huya barakan kan ne iha kwa sapu kwa kai tida kundite sida ona damara nama nga kwa kai kai aroma ofi de sinis ona rakan kan ngomdom hamani tina rakan kan
2: opurung kupke ama ba opurung opurung noba rukun ano
1: bari rami
2: opurung noba
1: ah
2: on i karasisen
1: au pa
2: i nga teknisen ap kurisa
1: opurung sina dakira kan kan
2: i
1: netes sada ko itlaba isnada huya baka isira kan kan sida di khoma hut maske khabe tabisi ngwa di khoma hus kini ti sada ko munqasa o didage ngwa ngutura se a neker kepin anu au didaga ngurisa kra ngwa wo o tsipke kerke bani ka se ce i didage simge kai role neker kep ngara khuru didage ni munqa kerke blabin anusa kerke blabin ai ya tsainsa sa didage kaise rakan kan sida di khakhaus marikin uira sida di ngam ngam sa khakhaus sa de paiske mai de khai aroma dikuta ke krumi
2: kan kan ya
3: ah de meta ko anu au de khasna ngwa ngom to man khasna ngao sida ko parohira tste ai ngwa us khasna ha e Misikan ko khastina ha eche hawan anen chin ko sidan aipo haise dimeda ge ausi testeni kere uda ge ama pa du ko thapi o du ko jobela te bi an wa khaye khape ko bap nga am sa se thai tu re mai aroma jobela te ti kami oske ne mi sa nya ko pap te miske jaih en chipel tirami ama isu sida ge ausi testeni ne ba Wapas nga tuka haha tuka muha sida ke ramu kap kan o chi ka ho yang o ngung to makweda o da ke sida ai ai pe ma chi ka ngwa para ta ka na ha pi kai ka wa sida ke sida ju bela te nga sa ru chin nga ta ha ko para khain ka ngung kwe na di o jibel dot ear fan di here di ke rami ju bela te amai khasam le di ke rami amai jibel tikirami so nga am sa se phat sin kwa se ke yo tke la de tirami ama so sida ke ne ba ta ta nya tau chiranga so ne ba chi tri se ke yo ju bila te ba ka ne che asari khwena ai ska ware no to mata ke ne ba ti ke kai ra ma ti china ra ha tam ne ba ke ka tri yo se da ke sida ne ba ta mai ta ra khu pa ta ke ra nga ba khu pa ta ke ra ta nya tau ba khu pa ta ke ra ke re kere ikha ahui wa ikopa diba demita ke kai kan kan stirame thank you
2: kem kharu re xaxa awthi koro hai kuti se hero ku aipa nidi ites hom abas ites timdami se isra ta aw na harase mai ani ditse zatare rang ebasen ti ngaska qa iduni sadu di ne testing abas ti sagu mathi na mai ngala ti dani kwenjina abanqani cam hu kwen ding an an ku mal kharun yi kerge ku ding an anan ansina ne tora ko ngaba hu idani kharu ti sona school ding ap ngasi tuika
3: okay papa tani sis en a ada ton oro e hore o mai popa pa pa pa di kami udah kesitara uriamai

0: kaum habenen huanga adamire nece tari e tamaskayo tare e tida Kristuk ngama hune ore e tamaskane ube e utskini rami tungku huakuna takende si kai ti elop omang wane kung nip nece kom apapate ha Krist aroma demi taketo kra kom ma tui kupei hua e elop di kurus om sake naika e hua e nece ne di chasa elop de omang wa ngai di bahus ose hape kai ti elop di mishane ne te chan kaisa kuk hapase au nga au nap eloba mei eka ipte misa chin ipte kakap kha kai kwire nes kata ke rang anka ti peskop kha peskop Abraham Kaibep chin nga ka ngwa peskopi kocha thikip Lawrence china chira ke sita ti ker pestir ti ha kan wana sekretaris rawara kha ko sa se ta keran anta si ta din ngam ngam sa dins Daphne pastor Daphne Taurosa kai se ta ke angam si ni sa ta ke a si ta di din se chi no ha no se ke te wati ti dinan ona chi ta ke nesta si ta di maris tarasisen kokwete oro ke frauti chi oro sester ti chi au si se pi ti chi om felepa ko ai kai se ta ke anisa finansis ta bas na chi ke kaba realings china ha adang an kare realings tin anin china chi da ke jubilate ti ora kan hawa si pa ko ran chi krengan chi kamron chi kain chi ha kan ai ngan ti wati ora ka koran chi krengan chi paper status tin ona sita ti tho au ku kha kai se ta ke ati sa sa tu ai ha kan nga tara kong wa ku ne pa ta ke sita jo bela tep ta ba no khwe i ti chup ke asita wa ta chung no khwe i ti kai ka wa ta ti kai ka ke mi ma amaka ap Kristu pa ne che khom kha ta ma tsai ba qwi nga ta ita nesi sui sui sen che erop de oma kwa chire klas karo mate ke osi testene sato kwa tara tu mobai ne me sato chi sato di kuru sa kurisa technise ho yap ase kwa trip o me bruno de ngou omi lap china ne me ba kaise da gera kwa ta a turo ku se ba khuts ka ho ya ke o chi ka ho ina ka ma yo no oike kaise ho sa chin ai khasa ai taiko nen ipt da ke ko rong ai khabe ta ko ta hausi destiny chin ne ha mao o ta ke ai mati ta khane me ai ngopuro se ai khare ho se ai wa khwera ke ka ngopuro chi khare ro a mai o ta ke kai se kho bara kwa ka re chi kan kan a kho ba no nga ka ai si tsaip chi kha se ba kho hi nga to re a mai chin ne ro ka uta o pa ai ma paro sa u to ma se chi a o to ma se kong re khop this is na rora de ke mama kata ke nes was ka hora ka na mi pe ap de elo se po para ta pe de ker ke ai ke ma se kai kan kan sti khop ti khoma amen
1: ada kan kan sti mire cha cha os kharu da mis ein ida aro tin da khoro da se iso ap ai da gira ngong an ho saron ki do ko ba sa sona skolen arma khabe ida ni kan sa di ti ida ni koro hairon arma sina osarona ii osaron hina qwen ili i testing ever since ending long akung owa ni harase maying ai khaka
2: thank you khaba te gen osarona ra khai khai ni qwas kamabi osaron khai mature khai mature o aisa qwas ke Sada Yesu Christu ro khai pata ha tswaske tsi khom apa ha tswaske ho saron uri ba kae ka tsita ke satan netis eni no ho ai khabe ho saron ta tong ai khari o derlinga tsoko ske to an afagansis e du hasa He, kai du re xhosa ro du kai kui re ngam de du kai kui re du kai ma xhosa ron. Ida nete ngoi ngoi sinse elop di kerke bang waha. Oba de re tabi o kai de re du hoba ne xhosa kama bidra kai kai du. Kere nen an ge kwa ai ha ko kwen ge ai ha ko kwen ausi des ai ha ko kwen ge trami au de len san u isa do fakan sis ai da ha sa sita ge sap ai ha no u du dakh ta ge ro khaba skola do khra u a dai re khaba u de len sa khabin kho sa ron sa da wi a ro ba yesu ro ba ngap ke net se is qwa sira thom apa ti ku da ge ren an an do khu ge do i kha sa tse sa do ngare i du nga u nga m kha Amana do se faram de do haba wire hu riba tsa qonwa khona ka inse se tsare khaba da skoli ka tswa tsone kha o sko se nepke o leleng ka tso go sistema u sa go sa go jubilate nwa pastor u ira sta iqwi singa ka tsu tsu da ke ne kwa ka go mi batu

Angke satarta cheti krami ongo bang ngasani rang ha par ka khuk khadi kerkep kani rang ngobai se satarta kwa khaise ibi ona disi khai chap dis dam kwa chi dam bisin kanin ang kuri ai ke kos bang ngai tu ka has bang kumian le bani rang ngai ngai ongke brur tonal da ha brur more cha ha brur chapa na ha brur otni la ha ansa skler da sting ke bani rang ha se o shivelo golden voices yang ansa ngai ngans na sting ke bang ngai khani rang kwa kwa se khara ka ngaku ang ngasi chi khadi ngwa tin ngai ngandi chi khadi khari ti di ngai ngandi ting ke bani rang ngai ai seri leading a hasip ne ke khadi ngani abira chocho si haka erti gramio odige tao tira khubam si tiket tat ke ngona disin ngani koyang omka kha habet ka satan omka wa si tiket sagra ho otke haka disin ngani kara matare si tuan ke disin ngani kara matare si ike ide kai aga sip ne ba sonda ches ngona disin twin as kai jap dis tam kwa sip tam disin ngani an ukuri dis ai khadi sonda kwa obas tamira kana me si beskop abram kai be bang ba ha tiket khadi ngang ba beskop i kwa sa khaka florence kura tiket tina nira ha si ide aga sip ne bet ka ngasa ana si ba gra otke khadi khaka obswarti nidin khawap tin aram sani suwa ba khami khase khaina khaisa tui ona tam ngani khose tam tam khose khaina khaisa tui ona tam ngani khose tam tam khose stba mas kayot ke ai ngwa kwaisa pasa ko ba khami khase khaina khaisa tui ngani ona hu koro khaisa koro khaisa khaina khaisa tui ngani ona hu koro khaisa kaba a khami khase Exodus 2 tam khwa ka chumak na maka naka je hu disi puri khasisti kai a hasi ban kwa nan ko si chinga ko ngara khau khinda

kan kans ngathi ta go kai ngai ame go chi amaka chita ne ti tsorere kwa chita gira kho cha chita gira tsabi kwa chita gira tloa si kama ai kan kan chita gira ane tloa ai tsho si kai ra ta china u kai kai aroma uitwa ndi ngubunga tsho kwa ta ta kai aroma ta gira tsabi kwa chi ngomsi tsu nga kha ta ke sa tsa ipi kha si ba hala tsan khute nga un a kai ta tsini san ano mi sa tsaka hui nga ta khute sa ka ka tsa tsabu ta ke go ke tsai kai ndare neske si da di tsoa se tsansa amen Timi ngamsa ba dia kai rato hari ida ne kwa sikama ba ida mai ha kwa sa kuma ide ki wa hane ti ti sin ngani an aitana asa da gira kuma i koro sa hu hus ko sira sound aran arote kita huan amsa ure uni tora mi di jesu ti ti kai kau au kha ti ra mi ti da ye koro sa hu hus ko sira kuma i ngamsa ba de a kai rato hame ta ke nesira kong tida ke si kwa ti tuim ago khabe ke mabatra kong ti ti te tamaha khabe ne na ta go mi ba ko amaka ke kam ago wa kha go wa khabe ta ke ama bara mi ba ko kai ba go a kong tara khaisa kong ta mata ka iyo op kong khai ka au ba sa go kwa ha ti teo khabe kong ta karao ota ke iba sa go kwa ni ra si Tiskira ne kwas kama aida mai ha huasa ngamsa batia kairato kwas kama aibke tomsi tumbarami uni torami di jesu didi kai kau au khati o kai kau au ke khadi mai ko edma khabe kai kau au ke anuka kaba ene da ko tuwa ti anuka gab din on smati da gira mi o ye ne si anuka gab kharan khwai tim anuka gab khat kan khwa o tske o aisa khu ki kharan khwa anuka gab khat kan khwa o tske kaise anu khu kaise ne mati da ni mi ne kaise tska sensitivity da do mar ai be mire ida ngadi ho do ida ho ku kha nga ke ne ngi ai bi da gira ho khuna kwena ngi kwen ke hu e mi e di de sei tsoba wa o anu ga ga ke nga so ga ga ne tu kai e hat ma ba anu ga ga ke nga so ga ga uri sa kai hat ma ba anu ga ga ke khabara

kwendabaatoma haben mamsa batia kairato neko astama aita jera si mibae punta jera idasi haye umibatu punta jera taikau awata jera hubatu kau habe tajera mibae mabatra kunti sna ko jeti tet mati kunra yesu jene sai ipsi kayen homi bada dida go mi bai ama ga da gini mut kan kun ba e ida anu ga ga tsan hau kaga anu ga ga tsada gini hau tip gini anu ga ga bata o kauda ngam sa ba dia kairato ne khup an haba kami ne ga om di ngan ngwa ti da ne haidi kaudi ngwa ti da ai om di ngat kwe kwe ngap gen anu ga ga ba sada tsani ngwa Chicken Anugagaba Satani tones, oh, Chicken Anugagaba Satani, Mama, Chita ye kaye drasin, homi by Amaga, Nakain, Aromani, Homisenskia. Kai kau au, Aromata ye, Satani, Homisen, Chilling Homisaskia, Namsabadia Kairato. Amagada ye, oatide. Amagada ye, atide. Amagada ye, aninko tide. Van Madi Amaga, Punta Madaga, Io, Okum Kaja, Oba, Sagun, Wahati, Dio, Digrami. Kaika, Kum, Amaga, Kutje, Kaika, Oba, Niha, Habe Kum Dagra, Oda Yen, Iba, Sagun, Kwanira, Si. Tisi, Nipian, Anugaga. Niha, Hood, my ye, Sada, Daira, that you can, Nisisa, Kata, Hatuni, Kaikawe, Chicago, Hatuni, Mamaiba, Madi Amaga, Aitomata, Yokumiba, Sinti, Misa, no, Atos in the Akai. Mundi ye ye ti. Tai di ting ye kai ten maud ma. Habib ye taga ba. Tai ye ni si ha. Madi ye ra ay. Madi ra mi ba ta. Tu se ti ye gong rua. Rua sa tu ye go. Madi ra mi. Tim anu ga ga. Kara tom au ti. O ti ra hon a. Kwet a se. Taga ba tka kong kwa. Eno si gaga ba tka kong toa. Anu gaga ba tka kong kwa. Ke kwe I ka tka tu se hui a mi. On a se stmi si. Ran habit asin. Anugaga ba kongo akwe ye habits hasn rakwe. I tie dago dog di miba. I umwa dere dog natira mikwe ye. Anugaga ba kongo ye. Namsa ba dea kairatu. Amaga ye hang habasa. Anugaga ba dani kongo wa. Chita ni tao tawe kaisa. Ida nama ye. Kung tao tkuro kaiska. Sina ni mi. Tande si kundi. Chitka iba nga umamo. Otsni twang a god me, have a tikaka ba god my iska, otsim obeha, twang as nasi a katangam daba de kaira tu. Kaira sisti te dinapke, kupa rakao tata, ne kaira sisti te dinata ni, anukaga ti taiba konkua, titanin ipha namai, titanin ipha tau kawe pesa. Amaga yen havasa. Yesu ni ku chimbin anugaga ba si kwa kha he chi sada tha ha thao kaisa chi da ni sada sada ni kha tao kau we chi ni kha kai tu ye chi ai di kai tu ma ga ui kai ske a ha ba sa ngam sa ba dia kai ra do ti mi a da ngai am ro e ho re kan kan sna di ta go I kha ngai am e hu wa chin a be ngam sa ba dia kai ra do Ma, I by Kita Kumain added an ATC. Kita Kumain added and ma, Kais asking a dirami. Timla Karaha, of game who beba nira. Watan, Watan, Oreba, who dirami. If Karahan, Anugagaba, of game Ivan, who beba nin, Oreba, whom Watan. Tin Hanways if ha, Titora, gas hanim hua. Man Oreba, didan man, domtama ti. Gere, Anugagab, gera. Oreb saba mayen ati. Di sa sa sa mayen ati. Titkira satina ho masen. Titkira ubaba uwa. Titke sa aisira nga kwe. Titke elopti aisira uwa. Mati amaga mayi ayin aitkira da sa di sa di. Titkira hobasen skose si. Titkira amapting anskose si. Mati I amaga. Taga batko kongo amaga. Taga si tuwa kaitko amaga. Otke hui ha ngani edma. Titke uba ha tau si ngara ui. Titke kwe hui tani bat maha. Titke disadi sadi ngara ngabi masen. Titke tuse tsa mimi ngara ngangka. Ting angkara ngore on tunda tome amaga. Hara tome. Namza batea kairato. Hoye tida kaita oba ngangre. Ma senre, I kaitau auba, kwauda, ne kaira sisti tetinga, kaitau auba, tuuda, ne kaira sisti tetinga, ngam sabatea kairadu.
Adida ye nete kang ay neko askama pa ihaguro pua uda sada wada haguro pua u ida anuga ga dika ikuit naga uikaga timi ada neti tore re ngam sabadi akairado tom tom sa ingwa elo kuakare kan kan chichi da gira tabi kuati saga ga dika ikuit aroma kan kan chichi da gira kuatu aset koro da tuma habet kaga basi bata ha ipkata nita utawe akain aroma mahasa sa isahu ahuda rekute wan ay tuse haba dare neske sida di twa fik kansa amen iha ti traiza ti za wari kuta.

ngabadako ngomnga babo khu Kristu ba kaitsa ipchik 50 khati amibai tia ngai bai abita kira khoren khale aku ne kwas ai tingam tao kasado chitara khoren khale aku ne kwas ai odai ken o aisa se hom abastita ka ne to ka karami o khoren khale sarati tao deba apostle kuti ngai thai di nga dai ke na aro di na Kristu tin hom abas Chipta Christuban hom abat ai. Takira turo aboso guri turo tanang as turo tanang as. Is na daike tisikuin an e. Tisisti tisikuin as na chin homin eku getaba kai ha eamu tam ko kage katava urisaran nagi mai. Tadin de diramika halalea e ago. Taraka gon homin wara abasema. Neke sub sagogo homa homin sago hum homin wago abai ipke ngas khas khasik niraha homi ipko abase gogo mubi kimi tika ye nga halale i auka buruka sa khara kho ichima chimara wasin aibera bibai ne auka ne ne yesu ne diko homi ta un ava ipke ngas khas khasenira madi khabanira watri madinira watri yesu ke ngakora muse ko homi ta un ava yesu ke ngakora mu bikmi tera watna mi dikada ke ma tu be ka au ta sai wai tai tu ta tran abira khoren hari ha chi nong tu ri da ne chi nga khaba ning hom abastin ai ba sin sa ning hom abasa tai gi ai ba sin ning hom abasa tai gi thiu ning hom abasa tai gi si sin ui ma di yo kristu ba ki ha ha ta mai tai ki ha ob kristu ba ran hom aba ti da ni ti ku ai pna thiri da ne kwas nga khaba ta ngai ro bai re a thari khom rosti

abastisao hariro se tshwana ro opke elo ba ipting nama sadan ngam gura tai irao ogura sadan ngam ka tsora sa chiu tai irao gura sadan ngam ka tsora sa chiu huga gura sadan ngam ka sitowa tigira koe min ui merta ngam tama tista koe sami merta ngam tama koe ki ngaba merta ngam tama koe shiki sadan ngam kuke kai ira kuke sadan ngam ka toa tira tora akara magu haba kusu ui ba kushkira toa koka kushkira mungu kaus na da yitma oh no mungu kaus nei nei kore ngam kuke nei kwenye ade kushna gidoi ade kuke wa Namiki kitoa mutaut ma Namiki kitoa sadang namugi toa chira sauru toraku mugu taut mai o elopting namigi kai irabasi kai irabasi elopting namara hubui kai kang osip ne edens ngage choa choa kang osip tadis Heinskesi diet ngam o ngais kau tan ya kai kang o sip kau kaski kau karaki adami chi eva siran wat wat chip ki ona na waku ba tu sen chip ki ori ba kai kau kap ki eloba kai ngam ka khaba ki tabasin chi kai ngam ka ki mata chi kai ngam ka ki kong dau aida chi kai ngam ka ki hari wata chi kai ngam ka ki kai wata chira roman inna di kwaka mibata Tasty, kain mas tapat ni sis ang ara mibada obje elo ba ipting nama satan pagi kay. He, first wag tama tabu tama. Kay igeo, oje kay kang o ta geo, kang wap kosis ke ukong tao, kang wap ke tay tao, kang wap ke ainsti kaup si kagasa kay o. Ki elo ipting nama. Elo ban tripting nama ke stel ma. Kang wap ke tani ke ding ai. Ari da go ding ai. Tua u da go ding ai. Chip ke kang wapa hu tsin dani hu kani ka. O chinin o toa. O chinin o kora mu. O chinin toa man kabai. Igan os kau ka kaba. Chip kadi ngan o kai nip ke. In ngadagi hana in ngadagi kuru in ngadagi inki ngam ongatike akan olepke in di ayen obanin aroma ba ban opening oreban ora tin olepka opka skauka olepka oba to ora to skauka ni toa okelo ba ai kayelo smati toa ran di chwatswati khai a nara khui khaiba khui kuru eloti Kelo ban ipti nama satan pagi kai sata kanupe ang ore au iha sata kanupera kan habuma suruma uyawi kue uat mai komitera hama yap kelo ba kawat kitan tipkin ayo ip nama satan paku kai he Ku itu si ayam bapa silom si amusan asenting anu idangan abe un wadu idangan abe kong wadu hei nada ora pre-presion oleh habus senting oleh kakak senti hei kakak senapap kelu ba itin nama satan warak cai satan warak cai Sata kanu pea oleh mana ti kau tangsa tu, ngapa terasio taki kau si, tus tantin ngada kim oleh kaki kai, nera ke sara ira aktivis ke tus tan ne tai elo pani kai sip cing anu sip cing kai sip di kuba, ep ke kuru, kabe ke, jadi ko se man abici, jadi ko se aisa kua. Ip tau ba kwa, ip tau ba tawan wa hub kwe ba. Nukha namba. Obuka elo amaga. Chintak, chiptang iba akape ngami. Elo si ngami tra ngam. Sadara filo ngam gu tra ngam gu. Chiku sadati filo ngam ka. Airo kose tuira ha. Kain an aip, aintarang aip.

aip khwaga an aip marine aip khun atain aip magustin aip entertain kustin aip mang aiku ma ma khoi khutsta khong wa khoi khutsta benefit aiku ma ku kengami sada deep team aika tiga sikpa yo kinga maratoa tira khwa chipka obke toa chipka khwa duas kaupa hi taiden ipka di taiden is tradi omni noha tai ha habam ni habam gen khun ko ki toa o habam gen khun ko gen aliyo habam gen khun ki man ge ha khmi kyo tai e ha ipka den ha bai is tradi ha bai ti nam gu kya sara di obke lo ba ko ga turum arob ai dera tani ko as ngao urami bada ni ki satang wa itin nam ai ki cai cai kanubeta ngoreya sadara sadadi wana hanngan amma sikungan ka khuna tan chikhori ti mama to khaba da kinne kuri ban di ha to out ma sida kinne kuri ban da ha khus khada gira ka me to at tanya tai bat stadinya madit iya kamen hat ma cha kamen ki tau kha de ngwa ba kamen ki madi iba ti mi sida ki sada wana ra khai mai ning asa amma be ma sikung ya tra mo gu ngasina khaip ke lo ba no kho ba na na na na po pe pes ni ni ni ni ore pna dara toi to pe pes ore to ap na da ni dira hu ga da ma to wa ba kho ba sin chi chi chi ku sin chi kai chin wa kha tsa wich wat ma na to ap na ts na ts ta ni trap no trap ti na to ap na to la to pe pes ni ya pie lo ba nei kanu be dan ore ya Kanu, kore, nokbata, ubai teman ore au, som e teman ore au, ubai teman ore au, nokbata, nama si kata hanya pake lo bangai, jadi berat itu apa dah? Kanu beda ore au, nyap pake lo ba, tidak aku kumai. Kanu beda ore nyap pake lo ba, nanti, nama sata mau ikut cai-cai. Tip kene sih Kristus ba, dia sata ngai haji. Oba, nai haji, oba, no kuba tak sabat anak haiya, wahat tua tak kis kau kan, kumi tua tak kis kau kan, oba dat ma, no kuba tak sabat anak haiya, kian oba dat, cingan oka, ngabakun aman kita, nama gading nam tau kan satu, kira, nikisa mung a, cini kisa mung an, cini si, cini cedi, ni umip titi na. Sada di unga Kristu tuba mai ba. Si sada di unga Kristu ba ma. Obai da yigi. Kanu beda an ore awia. In kwa sa ya nyap ke lo ba. Sada ka in ka in ka. I ka si ba ki di ba da. Nama ga. Tida ngai chi. Chesting was. O aisa se ne ches. Hom abap ko kub Kristu ba. Kai chai chik kai si ka. Hom abas ab ta thok ta ba da hum hom abas ab di si sin uba ngore adang lai

tagini klokas aira season utau. Hom abapko kub Kristu badi drami o dake kariro se netes ngara koro tau. Hom abasa mabaku ki tri. Kristu ke hom mahu ki kumaka ipti impresieti. Oske bukaru se daka ko o khaniesesti nonang itanang asa. Kaise kasa sera hakada. Monang itanang asa daka kome o dake turun harib ai. Ore koidin ore chitora tais tira kome. Koidin ore chitora tais tidake nabara kome. Chitake Chitake kub elop di domake ngaung hanap nga rakong maba. Chis din wap nga. Opki adaman ipti tarastha elopti ais ain agere ain age gaugausen haidinga opki kuba eloba adaman tai tin ipwa gemi mabatsa opki sa adama da gong hanap nang nau sida gong au o tsada a hui au na amaka da go gau opki eloba ibai gemi opki eloba gemi tari ko an sin o khat a khisa u to ma tsa khare nga hais thai chi da ge kha is at kan u is at u ti de ti da ge mis kha ob ge adama ge mi ma tara sat ge ma des kyo go ma de o dai kyo go sa ba da kyo go komai Genesis ding monang intanang asti khaisa sa khuda ke tisit kam as kosho ko khome Mama gap ke khup eloba Hanap edens di ba khuke ding uira Op ke eloba ke dwe kan uira Ti kheruga ma I was Eden's Hanaptis. Tabai get my. Quap agu ta. Whip the heis. Scharaka. Whip the heis. Wara. Wa tik waga utaupara. Wa tidisi. Now don't ask it to room as the badago. Hom abab ke kub Kristu bati dani kwa hom abasara che diyo daiki. Ngas ke chwa chwa sna ha kais. Elo sada guru ab ke koe era homi provide ab ke. Guru ab ke koe bara ha kais ching un. Hele ka khuna diba. Tira ha thais ching on chio la ka khuna diba to achi ngadip homi to wa ha sira gaura segal di den hansen di de tai di di de hai ai khoi ba mai khabe da ki ko nam madi ge ha thais sista tipta adama sats ki madi tarastin awam khabe ki do khara ba ye ko ban ui chigu ge ma ba khu kheru gu ke hom ga ka ke mai ta awam ska khabara ma ba Wat didika? Obke haben madi ge has kauka. Monan idanang as Johannes disti disi manin as na elo barami. Obke nas kauka ragen owa chike ngaba khusi ega. Nas kauka kain ha abel hana ngai chiske wanan wagusa tui tui sens kauka oreba hao. Madi ko se khaba elo ba Johannes ding monan idanang as disi manin as na khabarami. Ken hobe ba ken ngam. Chipkin empty to his nigh and saw by Gimma. If correct, come on, can't ODD. Habiling among we but must say. Chipke, yes, soup, crestuba. Who by Kaiki, Kamaha. Chipke, yes, soup, crestuba. Elopkin, we by Nam, O Akamaha. If na oop ninesisa. Tan am a getara tasty tersa, Kwameka. Tan am again about this ke Jesup hara ha kwam e. This is a ke light up ke haram mai e.

Home aku, hubai aku, home ngarak apa? Ip ngarakan ni, ay biar tom kuni ngalai dap ay owa. Sin home ngarak si. Amak aske, cuman epti jijakan an idanang as istina teran di kuas na may ay tu sarami batu, may bata. Sisken ay sarami. Uni medit di toras naike, si kaka sabi ko ap. Wap kiki mi, taup aku ap tang huri. Tidang ngan tom ikuti ip ngan tom ti ip ti omeng ngadi tuing ma om de ha ngadi temas ka ha ta ka mi ba go to ma ha bu chi da si thaira mi ba go chi da cha ba ha chi sa go ti da ha ba ha ni tidang wa ni ra u ti ta mi se ye no ba ge kana me te sa ore ba ge kana me te sa ki sub kha ha ni ba ra ka mi ba o ka sa ti Nova skit kuye khiruka ye mai. Habeske na khiruka ma ha ha ta mai ye elopti kai kanga min aroma. Chipke towa ba. Topke hain uis khauka towa ba ha khaba. Top kara wa. Chip top to ba. Ore sabge ti towa. Au ba pke na khu. Tang wa pchin ore pchit opti tai ba pke akwas khauka. Haven ki ne kuna ne ba ha ha wa ne kun ge hai ai ge chwa chwa e lo chi sat kha ti i chi sat kha kuna ama kan ge ne kuna han ge i ba wa ama kan ge ne kuna sat ge chwa chwa u ba ha ama ga ske chwa ne di ji ji un an i ta nan a sa snap ta ge su ba un e tori sa tori chi ne di mi sa abo chi ta ta chwa ne so stick 7 in first fir in do na sa abo chi ta ta ngan satski madin wani ngaba sak maba ingi ho tipge yesu bradori kau ta ni ban ja ati de pan ni ba da ke ti da ke ke ti da ke ke kham ui homi di tes ni khoba me khaisa ha khai ni khaba ho khaisa ti ingi che sa ta ba di ke tui maum de ha o da ke ai be di da ra ku ida ngaum de si homi ngaum de si di to wa chi ngaba khu ha chi ina sak maba ngaba ngi ni ha pan sak maba in sa ti khaisi ba ti ti khaisi ba iba ta ba kha Hai si ba tabaka amagaske ngai amiran ngai timisa kain o khasapke kawada kain sawa tao it's na chita sa kai ku nga chken hai main oma ti sa di suriski kaya khabe yen ban arang aro sirami ne sa bab ge tai khuba ngai homi ba chya kai sa amma ti de ba kan da gi qiya ngabaske ngaudo Negura kaka sebekan oati time aromat sta kon khuke qoras yuga kom khusa time aromat sta kon khuke maris ne kon khude ne kai kaka din aroma ne kai sisun kun aroma horanta kon tinta mung mama khanta nadi khoi maba khuche qora maris nadi khoi khu qora kau ne ik oasa sigun mara ikha sika kiu ne kai nap ngara ngaba guru ne au ya para khon khon khoi madisha qora okay kai kya kon da ne kaisa Tai ya, didani ku khaiske tai. Tai ya, didani ku khaisa. Igo amo ha khayo. Nego gen wanga, nedu gen wanga, amo ha khai e dage, dida ku chisira homi badu. Chidage khadi ku su jani ti, khabare ge khaba wa ha. Chinira udu. Jone pti dia kan asna dage. Tara dai sti ti skira khwame. Khabi gi. Hai gui xin homi ma habi gi rami o tai da ga xin homi ti ti da ni ti da ni ti da wa ha ai ku ba ko ge sa ko a ko ni ko ge sa ko a turi turi ka pan ti da ka i ti da ga ti da i sku sa i ti da wa ha ti de dat lex au i da ga ti si ai be homi ko u da ra ti e ti o mi nga di ge tu nga om de ha ti da ra ku i de ni si homi se o ge Taki entesin sago kani ha kwe. Iguta balance velor. Iguta miba go chida ki kakana konan wanga opke mistera taki nuba hunisi. Anu kakaba. Pan muti kia. Nengo natura sip ngap kuru kip.
chicken house ni.

ngqabaye khayira ngqimibada ngqabaye tao okoda tao barama ngqabaye amo uibara qualificier kaita amagaske ke subkhisu ta tsom ababarasa kai kai chikhisipka ida sada tsina hom ani augai ida kore wa nata ke khuitra ho wa dite gimi titra me de ke khuruma wa nata ke parata isa he ne ne khoika khoika asa inqai tika khoi nan asa ega tsau ngwa tsau ai wa nga tin arms ai tham di khau ka singa asa adan chi ho wa chi nae ai igen as kai ai igen as tam nai gere khurin as ai nai gere ai ren as is nai gere to e ta ma blin chi kunan as is maski nak in ige a khara kwa a khoe kai o gere khauen ais din as atin as ga si khoe e ka ho wow chinan as ta wow chinan as si hao chinan as si an ano o ge o ge khuba sa ta khanga dira di ai ken kao ngai nga ta as adam itu ba ke kuru chip ke mu adam itu ri han wa ke sa chi wu yao sa ma nan as ngai as ngai hoop di pare ki khabara wa khomi direct ye pa chin nas ke khup tane khom ababasa khoma wa ibata khoma si khobam bata khomi nasi ha ta ye khomi bata ma di ip di omi nga di ki tu nam dia ai di ka ta sa chi ho bai di nam di o se khabe amu si dani sa sa si Hallelujah. Anu anu kya khub sebo awa di dani tsep chu khuba ngai. Chisni tui ams ha hominga huan khara ngai. Ams na dani si huata nga amsa ngai. Khabis ni amsa. Ching hominga si sa. Ching homa kwalifisir sa. Ne aib aida kain hanung hanung. Ne aibke ne tam uike koiba. Nebke ne koiba ne tam uike koiba daga. Iba daga kwa ba ma kwa di wadi ka iba honba chidi ka nam di wadi iba chui nga chiku ka tau ku waka iba tomo gini da go mi hun wana ama hom kong sa chitum iba ya kaisa hom i din an kaisa asa kaisa anu kwa kapni noh bat khomin ta wat ma chingui ha che di ai khau ta bitska anu anu tska nan anu ka gap di na ku bitska anu anu sa ta wa chi kui sen chi ge su ba khau ta kha chi ai anu ka ga ba khau chi khom wa chi ai anu ka gap di a nga sna mai sen chi ta sen ping anu ka ga ba ai tui chi chi sang om ska sin wao Homi tao wa tao chi. Chi chi. Tui chi. Outer lengu ki mung a kai nabisa. Tarina ulisara kai kai hasi ni tuahana. Mabahunda ha. Chipta tipta ni iban abi outer lengu adam. Nje kai chukan kubai tina. Tanis tura kamina. Chinki urena kitan. Chingi tores tam sagi hatanu. Inge netsa muna. Tigura outerlinga, ariam, tam diziagan outerlinga. Tain agu, tamrogu, nusaragu, todi, oap, harahup, hop, araib, miip, endemaip, ne hugu waga tam dan, haop din outa, indin a toren ar saranan a, chitores di tam sagi, hatarunge. Netsamu uri sarapna wahana tindangana di forstaleti homa dikai khaisip na ferral kome adi tsiskin angda khuge nin hom abas ai seker makri yesu kristu batska khom wao otskira kwalifisir maiker kipna tsa otskira kwalifisir

kwachi da gira kare chi da gira to cha chi da gira kayilos wachi hum abas ats kats tanam sa dirti wa nga da ge para da isra ma wada tits da sang hum abas din aib nga udats ni an aib khabats ni hati a udan aib nga kawap kosis nga da khabak nga didi kasa khai kaw au anuka ka basin bada ama apna nikai guda ching ayo okay da ba huita re khuche ida netwasna masen chim man masen satu cha sida di thu chelo khuki yesu sa buru khan onsna amen ap khuba chai da ip song da ap khuba isa ba ngang ngang am chi thoma ma da ap khuba ip ti isa okay am da chin ip tin hom si twa di de khiba ma da elop khup chi thoma chin anuka kap tin onsna amen.

0: ngiyaqaya ithesta ngkasa lo kam konchelo mistip tasa kuba mithini skins oyisa tes chom abasti tes khadin oyisa sida ka ko o kam kona feral ngiker ke kunqa kam kona nithi sara man white ending abara nkuru tes out age atay tachi ndi bacham kam khora ko khau betan khawa ba hude yitam kam khora ko khau ida gromi shuku tosa se ngadin khawa ko dudri ker khip tikat khadin ni di ichesa khadin kam kona ra man white kam kona kurun adi chi drama di chi dainara di chi ra ngadi don't wishes us out again it is a sam tasara kha ko ni chi sa ko a ko khau chi da gin matla sara ni an ira ich ma mai ngas chi da gin sa guba ngadi ni ra tourist kha khadin ira kha khwam bai chi ngadi ngai america khwam chi ra ge ni chi sti a sti ni chi sti hwan wish chi ni chi sna ta is ni chi sara ngai pa sin bai kham ko na chi ma ba ko ki chi sa chi chi ngadi ni mi bada se khida ibe kasara kharuba awarai
1: Thank you, Chantel. Queen, I'll sit on the air.
2: Thank you, Star. Nipke Tommy, Tiba.

0: tidje ke khadi nga kromi se be da tsangwa ba go ham khoise ne ba hanqwa ne tsini tamse tsom abasting aba sense tsim mabagui khoi ha khaisane tamse ne ba hanqwa da tsi khadi a tsai tsoi ao be da ham kun hosti da ke kan kan
1: kut ka sai doba khoring khali sa se do tsasen de ba ne hakang ko bisna da ne tsim ich mase ngoin isa ma nin ai para si un ai ai ti kut ka sai do saru di tsoris kan ba yamba dari
0: okay ada tsore kan kan tsi kwa tsi wa tsiga elo tsi ya hu ya tsi khadi tsko ne qo wa am ai bia tsiki da tsini sko se tsomi tsi song pa tsi tsakai to dan ha isa qutse oda go ne kha ha oda gira kan hu ka dang u ai tsabita eng au da hasa otsho khabeng ni isko setani chida uqhuthe noch sacca iqhathi sachoma icha aru ncinca iqhuidare kaishi ba madare ngumqaba madare didake kurwa tantsini xwa mqabe kaitheng uns anuke uns atqaruma amen
1: adanqai

0: anuka kaba tsai din anuka kaba pkini si ngabada tis tsina da pkira mebada ida tom singa man abo khaka ke anuka kaba tsai di bara si ngabada tsipke khadi anuka kaba ans di bara si ngabada misa nga ngas tsi khabe khadi nga misa ans nga misa ama tsi kaka nga uins di ans di kaka tsina pkira si ngabada is tweet mai khabe tsingabe kaka elo au kasi pa di ma christe si ma christe ngi wai tsing ham ko unwa ta upchina pkira munqi bada tsipkin au sti gaga bara sin ngabada ida elo nga ngara gromise man avo ti elo bang au ka di dra khun wan nga sipke sida wi au ba nepta thom ava swa bai ngadi mis ai ngau ap ans taip tin ao kaga sib di kaga bara sin abada in adani uiga sira gene ba sina dida tina di kansa stranwa o da kharuba di kansa za a waba is sina khuru e mimi stai kai gan gan kai
1: tobas kai tobas didela chom aba sanqa a ca upke ane op mogwa el chesro ba abike kaung e tsike nqona ntsesi a khaima tsipke ne khai o of gege haga dizithede sadeng aku gre hama tsipkire ne hama opke chesro ba abikire ko tsau ku ada sada kham khodara uin uika ma tsau bi dara elo ban wa ba ma tsau bi dara uni sepke ne chesro ba gre hama ne haga dizithede tsipke elo ba a chesro ba ne haga haga dizithede ke kwa nxa sadeng aku hais au konetse ha chom qabao ipqons ipqons wa geqo ipsi saturday disati tidi hodi ne badara ne qobe bidide nisi nguri nguri mada se o ma nguri ma se jesupi se tagito
0: aha nasguri qansa sa mi se di kanro ding ham kwedo nguri maskera mi Kesu ke nepta chom abao noapa aup asirasi nung khai bada noapa aup asep kira Kesu basi ma tui tui be kam koi wai ma Christen i wai ma koi wai ip dia dia ansen i ting ip an i ngai tina noapa aup asirasi nung khai ba hukada ne khup na oren na unha ngai unpa sang oren Kesu ke ngai di tuang oren Kesup ke ngain umbaran oren. Ngan nga da ui ha, tawap ting ay tsa di kada umpasang oren. Ngan nga nokra ngao opke Kesu bara chom aba. Ngadi mis ay ipsi ngwaba da ui aup taba. Khabe da geng ham kwe da ase, Christen ay da ase, Kesup sao kon au da ase, ans di ngovusip tan ngwa. Ti toras di ngovusip tan ngwa. Ngan wan am sepke kubara chom aba. Sa ams ay dida ams ay ti wada ams ke kubara chom aba. Ipsi ngwa ba daga. Se geng han kasa nga ay gada goro mi kemi, Christu pnga da neng ham kwe si ha se kaisa. Elo pnga da neng ham kwe si ha se kaisa. Elo pkerke pnga da neng ham kwe si ha se kaisa. Ti da ni toras se kaisa. Manaka atu. Ti manaka ang hanu Christu pnga. Di mis ay dara ne di chom avas Kesup disa te ding ay ay takira ha ma kam kwe wai ho nga sat aromaske ne sat hina kwen ha khut masira mu het sat hina kwen ha da ayet sat hina mi nara mi et kwen ha sat am se gosa se am se bge kubke chom avasa Kenen wanga Kristup nga hare elop nga hare man avore toms na ka aisi ba kanre Kesup ta kaka basin nga badage na un aba kanre Kesup ta kaka basin nga badage khadi koras main hanu ti mai chus na sina kanre Kesubi kagaps kagap ta sin nga ge tu koske kagap ti sin nga sa oregra ne ja honga da ada Kristup nga ha ada Kristup nga ha wana da Kristup kadi didage goromi ha sidara kanam swabe da grami tomske ko han asan asa kai he Tom's ke go hantsa ntsa ka ye ke sup ke tshomqavara ba sida bizin ngong khaiba se ke sup ke tshomqavara ba gaga ba ni simba da se ke sup ke tshomqavara ba mung amdani se ke sup ke tshomqavara ba om enisi ma tsuitsu be christe se christen ai wai ma tsuitsu be ngamko wa je ngomi ba se o gabe khadi christu bunga hare nen wana tsini ho kaus ka christu bunga hare kaire tom's na tida ke gro hame
1: Core sadage ta kam kwesini nguru. Core sticke kwipke sadani we. Kakwip dikte guke kaise akesa. Habe elop ominga hare sida tinge anung anut mahane dara nehona titao. Habe elop di so mi rogep di bit ko tida go oske. Dita drasa sida tinge ra kuta. Ida kuite. Am kap mabisi nunka. Si sadu sida dida. Suba nwaba taka. Oda geni korista ama msada sakuba kan kan skwaskar selikira matinga mthomse kunte owasinya tsikomunqa ke idas aroma jesu tse sachomqa basichadegira qantsi gesu sida dithung orenathi ngubada qhayisa gesu tse wanqimithile ke anutma khabe sachomqa qhawse qipke qange darati yop maske owasorisa tsikomunqa ke ida qhayisa khabe chomqa qhawse qiwipke jesu tse kan kan sida gera hats go hakadisi tsedi sida ngxaku Sitko nguri mada, kuri mada.

Neske kaisama isqwabas NB60sa. Kuinga irko chidiran khwan ade sau pedwal ngaba be khadira khom ai hese. Kanam sa daudi qabe ko ha ingu so godi tam a khomai stai tu khase khazara sau sep ke kain a chi karon om khain sen di ministry James Sangkwa Sabagomi hun are khase ku ama ngi kha khasa no sai ngai khem ko ngai khan sen di yang arun ha wa kau de ra kau chaba de ko wa kha u khave ngu ske no nga u godi tam sing a khome a ebert garise godi tam a khomai dana si sing ura mai sa ba valentinas sindongo weka kharisi abe mangan si engu a blasares kanelombe abe man anin si senior maisan a khomai si kharisi abe mangan sa khun kha ko kha ngai ha e sangwa sap kyo gomi ngai a chai ein kana ka si wanga dira kau chaba khaisa arung ngai ha kai ko kha sip decision kha sip ore to winira si ngai eng anra tani kharu ese ngai kyo gomi ngaban ngai hai ein ngana ama ba kho ka ha sen ngai dang kharu ding ade an hanu wanga khaisa ngadi e ngong a a nui khuni tawn a tara ko din tipkhan aromai ha se a ngong ske ngadi om khairan eng han sen di kudi kam a commissioner di ya kai tu to kam are di chi kai tu kha sep di tani kharu di ama ha di ra sao no hon no it can a come out kari se bang eng han sen sa sin dong kop di tani sen to a ama ko tain u sen ba ko sa se a ame man ngan sting anin kha kam are khari ai asta baran aro seking ain han sen den khai ain han wang lang hu ding ama khus se khade kai tu sa chon kho sin ui kun ap na na khot ta ha se khade a commission ho na ape man ngan sing ngoi o se kho dana sina ai tam stabing ngong ka thep ke ngai sit kai khai ba hu kari kari sa tanam sen ai bian khai sa dau ku kai tu sin au kha set ni boy si che richard milinga ka disa ko unga ngai tam kha ke khaban am ta wai sara wa ngai kari ai bian khai khan tam na sara sau se ngakam aing akam sisen ura main sakha ke ngakam ta khaba tari tari sa kaw top ai ke chu kha wa kura se taw ku tai tuis wa cham ai ben hai sik kana ka si a khaba tanam sen sisen khasi ba ke a khanu ta ma se kai tu thai sa aba ing u sip ti ngakam ka di ya di sen ngani amal jun dollar ku a di auto na ho bes ho tha kai ar sa de ki has khaw pa boisi ya aing akam sisen ura main sa ngari khun dep se meleng ka aing akam a ap ti tai tu au ngari khun wan ngadi dep sikage khabi khase kanaka sing u su kusin khasip swap na gya ho e ngadi e audon an ama starma ia a taraka kai kai na sitaw kun ngora sa sipsin khasika an ai ba sana asta baran aro se khage nga cham khara kaw khre u sip decision khase kanu nga sina ki khok ta hain khaisa se is ataw ku kai tu isa gyan o khaisa ai sing hunuma si sen chauka saus na sing ai pai ngadi kanam sen kharosa ai ra we am se isam ngai ka ge khadira ngwa ku ngang u sip di hong ui a ku ge tau ka o i khaisa se ngai tau tau ni a ngai ka de thau bas na ma ta sana ge amung kharu khai khaisa a ta ku tai tu is ke nga tare tare sa ka nam sen sara mang wa dana si sen u ra mai sa hepe chivi ku apra ngwa ku se ngan ho pa ba sa kau kha de ge tare tare sa ar ma chu ta mai khaisa se ngas tas na si sen ngwa bas ngwa ku sa ting aba ku ngau ni ra kharu khaisa Zimbabwe ke sing u istima am khasiku ingan nganin uru lithium man ui aw ngan hop nan na amang uis pasaka thabani ra ko ta anga ba inga ui khaus tharu ku khai ku nga ga un ko sa dom dore khasip ting ngo ka nira tu en aska o sin was a thwa man ui nui nga gro we am se ige mind di chi an ui khaus om khain sense ministry polite kamba mura ba ko mi nga ma am khasiku ke amang ui khaja nga bai ku ngan tharu ku khai ga ui ka sense lithium adi khaga cham adi si cham di si hun ang kurip na nira om sei sakya to ko bas khaut na kam bam pura kira ta sa kai nga sing u isti mam khasiku a ora mineral na chi khun arma ge ma u yeda mai khaisa o khabe nani kai ngo pti li di mang u ya na ge phon u ba sai khaisa ya hanuk ti kho ka sa kya phon kwa na a lithium habanga di khaiba cham adi si cham di si kurip si cham adi si cham di si korong ang kurikun aku om aroma Minister Gogomi sing is mam khasiku kya mai ai khasa kai ta ka khe chinran apan abose is aroma ngade in go ku an khanu kha khok ta sa khasa chin ngai khap din go ku khara chok khasa Zimbabwe ke sing uis waraga ora mineral chi lithium haban na chaun disa
khang chong apnga ge a khai khu anga se thasi ban arum na si dom dore kha se ku maneral na tika nira kho chai be se is aroma sing arms ai Burkina Faso pte khauba sa tsaqwe a onke o ba khatsam ka di se tsi koro di se tsaeng are de go a khai khu wan khau pte kwa ba o ba kha a khose ka di se sko se ra si u se ngaba e uni a nga u amde nga de nga horis africa pte ngop nga wa koro tsapna ke tsotsa ska qa monastery se me tsu e kira me tsam ka di se tsi a ka di se hun a Burkina Faso pna qa qa sa tsaeng are de ke an khai khu e qisa tsi ding e de ru se aunas tare khodi eng hanuku tare ching ami be housing o sip tsoro se tsam tsam seng horuna khok tsa ha tsisa aba e tsai ba nga sa hel khop nga tsai ba tsana tsam o di se tsam di se tsam tsang go rip di tsna ga u so apna ske a tsai tura junda sa ka di e ka di se di nga ha hanu khan khon khoba e ma tsai are de ge au ngwi ngwa ba ntsong di tsika di a ngora sa sip di a nung di tsina a nga di man kwa kha se khau ba se tsarap di tsam wakuru kuru di khoi sap nas ke junda state ai tuya Ibrahim Traore ba tarai kya khwa kau a season on the ain hanu kun nandi se khade a korisan ngana ra kha de wan ko bai sing hanu kan chon ko bai de maha se thom nandi yan ogon ho se chai kara khon wa di ke ngai di sa se nga junda kha a ngadi e jihadis kham gudi ngan ho ati toro tsai di de khais kharan khawe ngoi kha he asking hon am se ko triuda ran gebau na tsikang ating hona zu ir kai samis aya ngau basen kha

kini ba imka imding omka gra khoba of amna zagra khoba obka koban with hype ngap nira oresa nira chuse ba taka ob kia kha kha au taka ob kia prophet taka ob kia ding wao khabe masib khoi bhanap kira tari khoi ba qinqa ibni qistisa Miba ira kung igosi chay Abrami di umzadi. Ora ab kuba chay ti ib songti. Ab kuba ngimbi aiza ngangang amti ib tomti. Ab kuba ngimbi aiza unkang amti ib kiba mati. Kaise kai buruha huye. Ti kaise kai chay kineba. Ogege Omsti masib, tang aristi masib, nebke kungoma koke ha. Kwendi masib ke sage kain kani ha. Tige ke sage Yesub ke nen aiza a thai, kami ke nen thai thaiza, hod marai. Yesub ke nen aiza nipti kao Ting empty in eyes, ting empty elosib, empty hasib tomb, tomb, ting a look at the car. Ning Isaac, I try. Sage tingi sage umari the ning try. Sage umana ning try. Sage huba ning try. Sage hona nira try. Have a massib. Tarastib. Massib. Tuan dip, masib sak ngas dip, masib sak ngap dip, masib sak ang are out dip, masib sak akun dip, ngap kira sage aning kani, thai gini Kristi sa, habib kie kuba kie ag thai, ti kub kie ag thai, oge kie sage tina ni ag thai, thai ay dage neti sara. Koba tamaskiura tam. Tai ma di wadi di tai aub a elo amaga. Ige sage tina nga kwen ge di kami. Taban ahu amese Yesub din onsa kota. Yesub din onsa kain I. Yesub din onsa kai kai. Ige sage tina Yesu khatam ti Yesu khan hwa nidra di yama besna ha ngaba misa u tinira pere khwa aup thasa tuan thasa khim tin na minga habe nidra di ye ha elo si drad mande elo si khagui kai kai sin ha ti elo si ba unwa kamin kuda danisen habe elo si unhad ma ngadi dra di tina tskira ho Habegian habasa. Haegini sage ali de kriso. Namagab kuba ngadi kasiba magye. Nege hanga masip. Naba hukini oresa nida hu kriziba. Igen imping hum abasna. Imke kwena tae kami. Sage tina sage di ali de tae. Sage wanan tae. Sage di kariba tae. Sage di hanasa tae. Sage di ay kung sa tae habe masib di omstandig hede waarin ons beland ngap ke mam marai habe ke gini ra di cha madi iyo Yesu katka aba itka gra khoba sinu titka Yesu bagra unhaun titka Yesu ka gra haun Otske ngadi masib di ngubikwa kutina urika. Titske ngadi kanska kana tabisi kamiya. Tabisi ya kana ka. Madi iyo. Elo bat unwa amaga. Fan ngimke aos di kakasa madad ma. Ting aos kaka imagi ma. Kabe kain ais. Ting nami di kakasa ki magi. Namaga gege. Masi miyake mangaba, nira miba,
Masi tse mari kuti kaza.

kain ko astrao kasado hom abab chi sorep ti dane ko asira tabe de ku khuki khida ne ko asai chwa chwa elop chomp chi chwap chi an ko kaptin onsna amen kaudo neskin oisa chisa hom abasatra kristu tin hom abasat chedisa chida gosa se nunang adi hom abasti de ne chis ngara main ai kau kristu tan hom aba chi khai isi guru pada kristu tan hom aba ip anu kagaba saridaka kristu tan hom aba is hom de sa khwa meta ai khabe khida ibe ti kara khadang asini aha gai swapna didin ngairi hom abako khu kristu ba kai kai chi khai sip kha rogaden ko

0: ya ga ka sa done o isa tsa a ida ke khup Jesu Kristu ting hom abasara tsedi tsida ke insara tsedi a khadi a rakho ko kao khwa di ya da ne twas tsine tsa a ida ho di a ida ke ra ko kao tsi tui tulo tra isa ko kao khwa ske sada an ske paradise ti der sa ki kana men o rekka tsiske paradise ti der sa a kana meo o da geng home di kai khai si ba geng wa nga tsi da ge nga kai khai si ba da geng wa nga ama ka Jesu Kristu ba e ti kha kha sa be ku kala mi kai i ge a ti da ni ku khai sa ti da ni si ha khai e home pa ko khai ski a kha ba sa kai a ti da ni ku khai sa i da si arun e ha khai e home pa ko ti ti da ga kong chi ha kha ye shin ho mi ba go o da ge kha ba ha ti sa go ti da han in ni ra u ku chi da ge chi ha kha ye ho mi ba go chi ha chi ti da sa go ba sa go ti da ha ba ni ra u ne ba da gra mi kha kha sa be gu chip ke kha kha sa be gu a pa ge mi ka a go a ta ngu ri e lo pa ka mi go ti da nga tom ti ip ti o mi nga di ge tu wi nga um ti ha ka li tamas ka ha o da ga mi ba go ma ku chi da si ha kha ira ni mi ba go ha kha ira ni mi ba go ha be da kha ba ha chi sa go ti da ta ba ni u si i go ti da ha ba sa go ona ha tip gra mi chip ke kha di ngas tweet maske disingaling aske joanep di disiagan asare joko komai turu sa khungo nas ko se tiske fer 16 sa kabara mi joanes 14 na ske 16 sa rami oda ge dita ni kan oda ge dita abo pa ni kan obke me khai kau au ba sa ko ni rama a mos ko se sa ko khani ra
1: ha ba
0: ha ba tau pasa tu Kristu kira aba. Oda ga ko opke eloba akuru mona to ira sip ngapke eloba akuru au. Chip ke kuru au ba kuru ke kurus. Ken ore. Tinga anda amasi ga akau. Ong ipti wa barasi. Kai sip ken hobe ba ngami amaka. Chip ke toa ba tri. Chi ore sa hara guru hobe ma. Au apti nga huska. Puruha dika di tuas kauka. Ngai kai di kauka. Oye, ngona tuira sip ngagua elo amaga mako ipo waban ipting asani nuru. Amaga pkini nesisa. Ore ap kuru aup din asken wa chipko ore aup din asina nesian wao. Anu kagap ni krikaga.
1: Jesu chi.
0: Mut Jesu bang hom aba. Mut Jesu bang hom aba.
1: Ip mako
0: babang aisao. Ada dukara. Suasa mare.
1: Ih, mam sabadi kau.

0: kaisekaikankan sita nkubami esinqika qhada kuqhabasa sita qhaba kumaye ira ida hawuqhaka sita mqhaqi ur dimi ama besinqancanqa kusithusa kara hinhonke ayiqhayi nkuru uchikuru qhayi tuqhayi joko khwasta ko waye hayi tshotsha qha madira ke sada di forfather wanqa qhaisa kana bahu wanqa opke ke suba chi inne khuna qhaba hadi waika so oge Tama ni bagi kahang na chikwera kanyang uwe sa yitana. Iting mi chinwa kapta. Ogi yosuba ha chikwa ma ha u tirang hum aba. Tirami humida gira si kaiti. So ni bara gong wanga mai. Ni bara gong wanga. Ora ye no bagta bisa sila kwambai ha kaisa. Kore mariko si kopti si sinka an amkuchi in ha kaisa. Mabke kahako bakta rao. Ha khaisao tip tar tawa bani ba sada wada khanao op kira thi tawa ba chi na sa ba khwan a ha o twa ke skap ka khai ma tan sti khau ba kha se khaba ma u op ti ba ho wa sa dana chin ma sa ka khai ma chin aru hom ba chin ma sa ba mi ha khai de ge siran ngumi di khana ai du ge ngai de ge ra si khaba mo wa Chida gajita nisisa nga sadu gen iye kako pha tanayi. Nga ye trashi khobam uwa nisisa. Nera gotan uchine u khobam cha. Trashi khobam uwa. Nga ye nga aydil nga naptan o kakab. Nga apni ui gara ye gok tri. Chida ye nga kakaba hai. Hobas na ha kam optiba. Chik ui ui. Chida gira ngaro. Sabista. Tiipta. Chida gira si nga basi. Ip nga kakaba tabasi sadu. Tiipta u waka. Timike kaisi inghase. Kanga kusukusa kwadira hinga msabade kaundu kanda kakarishi nga mkuse ora igira mu. Chinga hakoro pepi maske ayi mkaige hain kwadira nga stampke ditkaba eden mkana kwaibi gishi chachwa. Chida ye nga uchira kwa ii kwe e amkuse nga unga kwade. Ching amkuse nga unga ne yesu ptun obha chika inska ching omu abasaka. Okabe nga necheske omu abasaka. So tako kaup ango nga nguri tang au. Chida nga gom yuko kariti nga gom Tiku je khoy grami bai. Timu ta igira ma kharu.
1: Eh, thank you toh.
2: Thank you.
1: Eh, ne tirami e ne khains elo kisnga. Tipke e ba khatla sabe kun wa ke mi ta ku tan khuri ti. Eh, ne elo nimut wa baske wan adi nyara ne anadi ke kaisi tu khuna wa. Khas bimut elo ba mutni waske ba no ba di in kha om de ha amaga ka an ko tan hori drami elo nga tom igo khadi dira nga tom drami a amai sab ki mut khubani wa ki ski ban elo ka wa tmai yo o ta ki tabi ka ha khai ho kha ti de sab ki mut khubani waske ban an nga ta han as a khaba amaga ki khuba mutni wa ismisan wa kha ti ip ti om gunga ti ke tui nga nga om te ha drami nga tamas ka io odage ni mi ba ko kun si ti tara ha khai tara hu mi ba ko se amai muti ke khubani wa ke ski mutte sa mutsak elopi khai ti khaba waza was tas ke oresti khara khara si pani ha sara nga ski ban ne ba da ha ho kha ti de ama kap ke eloba mutni was ke ti kun ti dani ha khai Hume ba ko khabe da ke khaba ni ha tida ke sa ko dida tabani usi dikrami hume to wa tipyo ko ba khaba ni khiski amai tin ha sa da nda khaba hume sen ha ko da tuda gin uske dida ke dida dokhran ngam a igo dida ha ba sa ko ona ha dikrami amai hume sen ha ko da tuda ke khup ka khaba wa tia khiyo ni ha uske hume sen ke khaba ni qopting hume sen khai kiran khwai hume sen khopting wa hume sen khopta tao kumi Humisen koepta tao kumin hobasen humisen tirang ngari khoike aibira rekhmaksen amai wan ngari tskaut kumka ibe khuna ni rekhmako one khoepkha us atske ngatha khumiha uhe kha dite amai ngama ka tskaibeni humisen titske humisen hasitkin ha uske ban neko oapke ne khoban khaina sirang humibada ma khoi hwai inge sising ui omsa sirang humiba amai Neba sada kuma ibira surugu neba sada kuma ibira tan uigun han uigu okirami wa tida ga ibe omde sirang humi Ah, tida ke ra se khona reg mak o wa o era ha kho ikini ngomisense ke nga tsha ku mitke ang ngomisente de ants nga tsha ku mitke sa ngomisente ya uwe dide nqama ka pelo bra mi wa tida ka chiwe ta ke ra uko tsiko ke sa ko dida ngaba ni

0: ta mai koi wai ai ke elo ti khibania ngama kap ke elo ba mutni i is ne khipti ne masika khala khaka ti ba ske sing sa khwaske ngai sing sa khwaske
1: muti ra ke ngura ko shishini
0: yes uthi
1: kami ti kra khip
0: ta le kha pan koko ske
1: yara danki ba mastakung ti ba mastakung so kumitso ka huske
2: ya ai ke go khoro da go ke tsore ske tsana ba dire sister
0: sira di elo ta apti outse trons it's king noa kan kan tsida kira khwas nya ko wa kha kha isa kha insti khwas at sta khaba amada amenge kha inskini khubai anna da kya khaba tsine kha ins thai ke masika ni kharas ke khutse tsida kira kan kan tsi kha iba da sta tsit sta wa tsin mi ba da khais amsi madi ama kan anna da adi a khaba tsi masiko a khaba amaka ske sa kha ins kha masiko wa kan khara tsmis ida kira kan kan tsi tsui khoi tsui nga kha iba mai tsit sta madi tsui ka i khabe sa kuru sai wa kha iba tsine kha tab masi bara ore amaka tira khara khara tipta khiba kha amaka dagira hakan kanti ngadi khaisti khwas nyats konetse khaba main atas amsi asto kwairi san unsa kare undwa di khakain unsa amaka amen
1: amen
2: tata ko have ki pose
1: tata ko

0: its sudden whip amap iba qoqa haqwa qayqwida Christu Jesu sida di huyao ti qayndi awdi ons aroma asan ons twisa kwaire nesi ti amosip kose amen. Ya ngamsabade qa qansa do netse sna ida ke tsaba qoqa haroti netse sna ra go madip elopti kagaba nedi unin ayti tsedin edin ma sadra qayqwi chris isang wa ya ngamsabade qa qansa do ne bayike netse sna khwan aro in ira qaga sadang wa ti qosa se ida ke ube khada gira mo madip oba Saturday we gara kau am kaisa.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Ne na vest khas nan go.
0: Kaisa. Tuina
1: na.
0: Puruha.
1: Auto on khalog nan. Ti hani ustogu nga. Ha.
0: Ti idage koeda ase kadi. Op nga mi bestina din sendi ere am e uha tamadi ngiri kastina rangu.
1: Tamas kaiyo kasa si bang. Aba nga badma.
0: Tare khan ne khunara. Aroma eti mati go hadi ti kore tui ngaku tugu ai kadi ap ibara uwa am
1: ti nusin geri ngate wakundo kuru ab taming op sada kudera ming op ti ganga mapa inlega nhanu
0: yes
1: oh
0: yeah ti ti ins iya danga inetes ngako sa sinira koske opa tare khuba ti madigo oga khadiha ya ngaqe skini ra qasa ma op ngas aroma ti elop iya dan ibara wababa queen up that vanda anqi it's the non atriske queen da ngadi i toms isnaga elop aqam au kume ai isi ibara mai ai
1: ah dirame
0: ya ngike ni tsanga u khubgo ma am amaga go i ngike ni tsanga u elop ke nekhoi go qam ngadi ica ukuthinda wagas a go yao
1: ya tamasku sats maba hina sa nesko ngaisa
0: ya ya ngadi tweeting asen ai go tin khadi has a go yao khabeda ge neti di huaden op tsa khong ami hase netes na qosa sera wana kanuti ha gan ere am e e khwas is khanera mai ya o tsida tsadi kore nete idage khanise is nara wa tsidage twatwa sta ngabara si
1: comes
0: aha tsi idage tsadi dage anna itwatwa sna elopgene sisa kurus tsatwa tsi tsi ge si khoeba kuru eti ne khono khun wange kuru eta tsi ge khuba ne khun ge qain dimitsi ne khun wana ati twasa
1: khoeba kuru tsi khoeba ne khuna tomka
0: tomka ga itsi iban area am khasi ho ra kan hubai ama
1: kosa
0: obe khatsa ngaba ke ne Genesis 1 vers 38 ha di 27 ha nganga tsa mu ngaba ke elobane sisa ngere am khasi ba mathi madiki qayi khis khasin hwa ib ne khun en kharang hwa ti daga ngaba a go oda ke nga khis is khanira mo so o khwas nga danira gas ai a tra khadi kao tsui khui ke khwe danira an khaisa elop a o wasi khaisa
1: kere qathe eloba nqonq wathi kumndami akumke qinqa sasiba ngasigagachiwu bona eloba tai o makap nqonq wa ngaqhubke gaqasa san sangumchungu khoyo kumara o didakumara miyo omsetai nqa ipnqa eloba nqonq wasi
0: yes
1: qaraqhi
0: Ahora gase naskini rakasa. So turo khisa daniran anske elop a gagasa. Si elop di gaga ipke tatse a onwa.
1: Tamaski o kagas pi onwa si batania.
0: Daniha. Si iske nesisa ne khis isa nira ibe nira kasa. So nesna ira owa khatiske elop ke khoeba kuru obke khoebtsina khadi elop di ipna a kuru he khaisa so o kreda ibe a Genesis of stock 2 tam itanan asa Genesis disa isna qare disi hun an in arang asa ida isa ibe komerore nisisa ibge elo baran hwa nga hais kain chi kaban aigu zoras ansara mas tuis ose.
1: Mm.
0: Mm. So neskirang eba sene siza ayin aha araros nige huwa hunap adama an unka ti taupta se asisin utra kris di kasa si ibaramai. Kabe nisiza disi hun aske kapta eloba hui ngiran huwa.
1: Arang uira siyame.
0: Arang uira se na uhun wanatske di tra kabe na hais kainti kaban aigu zoras ansara mas tuis ose tira karusta one dimi isa hutskan u otske khat his ainin o
1: o drame krane hay singeng isna kam kare kha khul kana gawa
0: amen
1: nga iske tai ba wang isna kana ga chi khabap china nga onisia nga isan unske nga kam khunding ansa ti osa Nila kru kati.
0: Yes.
1: Tige ngama gaisa nga ngasa kruwa tainchi gau kati ma kubara min. Tabe ngasa ti diska iyo. Oni sata saup gen oba.
0: Oba di.
1: Huye ngang obdi krisa da kati ma kuge. Da nga hais kha. Tamasko nga kaisin
0: redi.
1: Nga hais nga.
0: Ya. Nam sabade nga okansa duwe titi nga te. Kore nebadara mu tui kaiske. Elop ke kweba guru o I kweb nga kana oe atai kaisa.
1: Ah.
0: Van van. A nehu et katsatra oigen nahuin oba
1: aromata.
0: So met other word de ipkin oba kweb natana at hai tipkin oba kweb ogaha. Tipke kweba opta ibesa tuis kama I kain ai itina uhadma. Neskiran ibasin obge kweba o uase elopha ke a kurue.
1: Namaka siza ne hais thai ko mara sting musa.
0: Yes.
1: Oba ra khopti na ka ga
0: ga. Khopti na ra oba tri u khu ge ne. Khu ge ta ne khuwe dire tipke elo bara me. So neskira eba sen obke elo ba ibi ibna tin o wase khu bara kuru.
1: Siske
0: ne khaisa. Khwasta mi se elo ba kaise ge qain ba I ip kama I isipna ip khu banira Guru Kaisa. Tine Kaiske, Elopti Kueptika Gere, Kaise Kainsegre, Kain Ai.
1: Kere, Van Grande Iske, Kueban, always at the Minkan Ansarama. Van Isia Gora, D. Kamhun and Kuba Kabab, Chikan Ching Aguha, Gora Sabdino Kobanera Kusaraku, only Zahabeza Kuepti Guru Singe. Chotozahu, Eleba, hoop to Afangles a gurus.
0: Yeah.
1: Habetska Sata, come Hundi Koras, answer that Riska you. What is that? Sa yet has not a mason. Ting ask in his and unsti, Kaikum Singaisa.
0: That's
1: it. Can I make up the Roman and the hostel, did I mean? Orepti matavaske
0: aske an o dirami dirami ya so o kren o be khaida nira ne khwas isan wanira koskra oige nedi I akasa sirop kasira di nqa akunqa turo khaisa nira qanga khis isra tau khai madi I khoya ne khwas katskan arun itkharuo otskira simo Adami elopka ha ya darastin abe mastrat ai hase ne hisran so kaise ignira kasa elop optimista era matrisa elopke mipta komirati eloba si neba ha ne disihun an arasna kriske isa hutska O otske nates aini rat o tiramis.
1: Tuago.
0: Tuayego.
1: Obdamis kelepken let me sip tamao. Let me sang ain't kanti tuad michi dunus.
0: Dunus di kasin. So, nebadra muske nehuira gesidi obke elopa adamiti efas tira. Anap idens tibahuge a hain ui. Unsko triun obge naskiran ebasen nekwerage elop ais ain abahugean oa. So nekweradin oas insnage hainske naundara orage nekwera sada di mustin naun apfolgens ui tobase idensa hugen oa.
1: Yeah.
0: Ngwara ke amaka.
1: Ah,

0: Bukara sa re unsa ka opna ngwa.
1: That's it. Kha e go goira go di ka
0: opna.
1: So gabe ipke eloba ne khwera o ha sera qabantse.
0: E be ngamre. Marigo
1: eloba ne khwera o ha sera qabantse.
0: Gaba ra ke ne khwera khwesi mas nga go ra khoyo.
1: Khwesi out.
0: Wa ta mas ke yo.
1: Wa ha.
0: Ching ira di ngwe ba ile kwa dira mis queen arun ngi si.
1: Arun ngi si. Ya.
0: Suripti chris
1: kase.
0: Kose.
1: Gabe
0: ke eloba.
1: No khoba.
0: Ne khwera ora.
1: Ora ha.
0: Kai sara karang a.
1: Karang a tira.
0: Ba nga ha isang aroma sa ke ching o ba khoya.
1: Hallelujah. Praise the name of the Lord.
0: Oh, again, she's a nest now. Quebtang Oban Optimic Go. Chipta Kukuruaban Oban Optimic.
1: Optimic Neba Kai Karakoras Isa Kana Ha.
0: Keratam said Naso
1: say.
0: I close up the Kuba outdoors of Hanga Kuan Obunang Wayo. But I must have Oko Tamaskun on Unico to Gomu.
1: Yes.
0: Okay, Sango Tunuban Hobby Guatoa. I'm asking an obsatara taran akoda.
1: Amen.
0: Habukesa eloba nekora ke nqanqam ti khaira hisan uo.
1: Sian wow. Ui tuba sekeng wakhoiran o ha dirami. So, oikene sisa khoep di perspective dirami namakho go khoep khoep di monta ti ainto. Si elob di monta ti ainto tika aigu haraga kusiba nebaske khwasta misa sadu indigeti aintwane homiti hubaiti kanuku kamike ting aisti sadu ding aistina angugu so nebabke eloba koepta tanse mustra oba mo kumi mundo ma tike nesisa elob ding aisti elob ding mi mas ti tau khasa ko a disa kudin o ibara turu tri tipke ngaba elopra kain ais isap go akwa amaga obha sira qabancinye
0: fanisa kwepti alaptika akugeng kain ais ke qanse kain ait magen
1: haleluya
0: damaskun awg kain ait magen
1: haleluya
0: khabe ke gaga si kain
1: khabe ske ke gaga si kain ai hiske ne gaga si kain aisa khwai obke Ubeha ipkansna a uitoba. Ia kweba gagasna. O hase kubhagere kabani. Tige nohoba kwebdi uiba arunni opta aitun ogere aitun. Tuarona kri uiba ha kariba ha. Tige nisisa kwezi monsa. Ai ne ui gumuraga sera kangu. Tiramie, khabe ke nisisa elop nga ma bahu nekhwera o ha sera
0: kaban namaka skene romene qhinisa si qhabamisa wara ke giyang ore
1: yes
0: tira ke elop diqhisi ba ke tongasi
1: wa nqa dirami so onqan wa nqasa nqan wa nqasa naske o khara qain ha u
0: chike khopting obana dancing op as a cow cow satma. Have you cooked in over Gagasis here cow cow sound?
1: Hallelujah.
0: Banda. Great. Dance not snap, gain a gang, but canaga hang over. Magagatuba unhuyao.
1: Hallelujah. Yeah. So, Keren, Kaise Sada Queda Dubanira, Casa say to we who naige, Namsabade, Gown, Cansadwe. Sadara over Simon, I Sada see. Kau ngara tuien aibai sadasin oap ngara tuien aibai tipta op neba tui tida ne lake wakti oa dake ha
0: si kai kau oa masna
1: op ke neba ngadi dara sida oba mu kai snap ke kuban oba mu duma elop ke oba Koeb elop di kain aisa kwati ne kain ais ogara oin aibai ngan aibai ge sada at kaiba ia elop agaga amaga eloba oap ngangwa. So kere kere dan hai se Johaneb di ngonas wa warore.
0: Tegura ke ngarang ngayin dalati.
1: Johaneb di ngonasa. Disi ngona.
0: Disi ngani
1: a.
0: Arasa.
1: As is wa kida. Ebe kariro se gore ngam sabade kaon kansadwe. Ah, abadu komiro badar.
0: Mariko sabke eloba, ubeba ke ngam.

0: ke ngicwe nqa e ha tsonga ba ke ma
1: ma
0: e nqara tong wan kan o di de khabeni am o ngiba ho se
1: tra so e nqara tong an wan kan o di de khabe taini ho se am o ngiba
0: oige atami ke a khaisa haisan ngo
1: yes
0: opke amo ngiba ngaba ke atonga sisene
1: atwa so neskiran ngiba sen elop gausi ba hu irage nekhwera ke anwa
0: chipke amma am osiba
1: siba ke atwa ngathe amsa ke ma
0: ma
1: tige kan osiba khwera ke sao ube khara ungi tsoba se sida khara mu e hina So, kaise nira qasa qhiske ne Johane tingqona sinqata nira nqa qasa siphiba nira ho qhisa.
0: Ayibe ma, ayibe dake nqaba gama.
1: Yeah.
0: Chi qosa se gagabdi. Qasa siphinqhisa sibaka wa am.
1: Kre,
0: elo ta qhane khwasna bgelo ba qhan khapta sna. Qong auska qhan khat mane khwasta ne ne khoing ta qiyo. Tira Ipti kai nga mika kaha. Tine pke nisa disasta nga kwe. Ntalo ba wakitosa.
1: So tine bada ke hua huba ipkharang hua.
0: Ne
1: bada ke kore madiko seguga taisa se farisega elosi mis ha kobati tain ha hua habenge hua huba iba toa si sage I. Tina toa si sab ne am o uip di tananas di troa bada a ho wa khristi khara khara thomas ke yo di uno etsi nga am o sipla o atras aro maske ne tai wa jesu christu di khisara ha so nebada niran anske nge johane di ngonas di disinqani asna elop agaga amaga iske khwas usrami tatis tansa elop di gausi ba a umi wa qhisa so ti ne gausi ba wanqaske nqa qhis wara qaiqwi so ti ge sada te ti tu huba mara kom ai qinqwa za tirami khoku drao huba khuguro yan gini
0: okay qaske qansa
1: so qaske atan Elop gausip nas atan oatis huba huske kuru e amaga huwa tuin
0: ora sada ka kaiste dirka kan amaba itansa
1: yes
0: chidra sin nak dirka wap ka sin hupna ka kanske homing khup di gausip na an ka ye kuru bai tama
1: haleluya
0: chike nqaka ka ong wasi batani am ka kuin swasa elop ka opke sa nqaka ka ke atwa siyo elop di gausip ba khuba imti tsuise nqa tonga ba ke ma if negative sa e disa sa mama ra di drama ka na ada mara kha kha di nu e kha ba kuru ada mi ke ya
1: kwas ke dirami kuin kwe nqa opke
0: Oreba.
1: Oreba. Ube nga ke kaha. Khabem ke tui kwe. Tui ba tkaba. Ui wada ni tkaba wa tkika. Ne Johaneb di ngonas na elop khara sinye.
0: Hanu isi ba tkaba tui wa.
1: Wa tkika. So ne bada ni ra gogo tui kwe ge tkadi ngam sabade kao. Kansa doe. Op ke tam ara ngara tora kai.
0: Okay.
1: So, nebaige kaga sin oba ha. Tige tradi tan sin op. Natir lege monstra dramo epa ha. So, nebada niran antui huige elop ke tan sin op na kain kaiba sene uha tamaha.
0: Kere tuka tan sin op da triba triske elop di kaga da tan sahun wow.
1: Yes. So, nes kabge kuba tan sin op na kain kaiba sene uha tama. Khabe elop tan waba aba napke khoepni kaga si se os niskrau
0: amen
1: opke naba elop di kaga barang wa
0: van kaga si sirang o khoepdin o napke amo ba chai habgen amo kang osip tranga ko barang
1: o barang o so o nabaske eloptika gap tsusera tsansa so onge ngai khwena a elop ane go iga ka ise tshuba tip elop gagaba tsans ngai go khoeng o ai ba ira koma elosi au go yo fardag of koma kerke ngai go khoe hayo ra fardag ngadi ai tau khada kira no

0: besida. Nesisa ne kaga si sestina kupka kon. Hano duma yin kwe din opnipa. Kaise a ngangbay. Kaise a buruhabay. Kaise a kaitanbay. Ti wabas ngangwang wabade. Nedi I
1: oms.
0: Oms kan ohas ama buruhasera sisenha.
1: Kere. Elepke wakuru si kaukawa.
0: Amen.
1: Tige kwena ngusep chitu usep wani ya elopdi. Chipke eleba kang osiba kauto mahao mesa gea dino kumap Yesu Christu kong.
0: Aleluya.
1: Tige kaisi amut chiang habasa. Yesu Christu pti kwe waiti unti kaya maga.
0: Yes.
1: Ipa kang osipti da amsi kanam au.
0: Aleluya. Tige
1: amo unti da amsi kwam au huyao.
0: Tige
1: kaisi ngingabi nebukuro kansaba mikumi sadaga o ko khwetan sipna musa kai chipuruha a o toban humitwa chinga tabi ansaben tinanen opti cheti sim a khabe nan omsin eram sa kuya ande khasnan eram tidi khabe sken nan omsa yesu christu pti kon wa automasko yo na itora kans na maisena.
0: Hallelujah. So kere koi khus ia khadi hasken uda gya mangwa khatha ain a nena thisa khabe da ge nadi ko sira tom tom gu amai
1: chike tom tom gu ga nisa
0: dai khats ta khoi thais
1: we are too
0: ma ba khuts ta khoi thais amai si
1: ma am
0: di khats ta khoi
1: thais
0: ma di ika kunathi ma di ko khwen go sa khos ai chiwa ti oda ge ne khun ami be ko ha se ma di go ne khoi di khosa buru khati kai kati kore kai se sen ui ba ui nen ge khun iada sidara mun uina
1: Obkele ba nga kansi babta sada nga mu lira di o tai khweb khweba harbe ba wa kubai ba tan khabeb kan ipti omsa atwa kan
0: haleluya yeah so o da ge sida nam saba de kan kansa dwe kaise korene o aba ai nga tana ma kankansa kire hubaisi hun inara tabi tabi kai kai ti kore tose na utamai ti ne hun
1: kia ama
0: tate kansa kausi pata u tite sein ina
1: ama
0: hun asa
1: tira koko tira di tom tom gu
0: kore choro tab khada ge uya ngam sabade kankansa duwe khabe da ge Ning was Tangasi.
1: Come again, Tatayo.
0: Tohoba, Koha became no one near a
1: caru,
0: Sidagi, Nohoba, Nasi, no rasau became Tinan
1: caru.
0: Am I? Pantai, Aidag near a city, Uipti, Amapting, Unscorsi near a tree, Cassi.
1: Kabara get a commenta, Torotab Goa, Torosun Huya. Naricos of Ke Elovan, who way back in. Kuru abgenera miba.
0: Yes.
1: Kuru diba.
0: Yes.
1: Chipke ngamipke inti kuise aya kuma ba.
0: Kema.
1: Chim aromas genera sausa.
0: Ya.
1: Ipnan ka tomo. Onkan o titisi.
0: Khabe.
1: Khaben kan. Khaben ding am o ngiba hosi.
0: Yes.
1: Ipnan ka tomo. Onke tam kere kha khunara yi.
0: Kure dit ngatse. Tui huwe dage kaise. Kasa se sada di ngangagu igu nganira ngakau.
1: Amase.
0: Yeah. Kere, tuatuas ngara ge Adam iti efas tira gurueo. Ora ge Adam hara elop ngangu ike tomai.
1: Yeah.
0: Si, huarara gere Adam iti efas tira.
1: Tam are
0: ti ipti misti ipui hanup ngangu ike ui. Tom has said again, not to eat hat, caroguna, to eat it. So, Tata ke niran ai. Elop natara tom iada. Sida ding hanoguna uinti tom ta hat his aroma gossip elop di maniran omidi.
1: Oske tom nada elop di elop miseramin tomske sisingu ose.
0: Amen. And oh. Nibadran aro tau huge jagobu nada ga komayo. Oske ne tom shastina tatra.

kan disemire pasa kwa autara soe. Timi asene di torere. Kwa tisera kare tisera kotra tisera tabi kwa tisera tromidin autan apti kao auti. On y gwa etu hu kaina ske kute sa unsa seske kwa waka sida di inti. Ose gene kamap ae taisin ore ause a khabeng niti adin wa kru sida di inti. Sa tabas mba sa ha amaga seke ne kamap aira tri ibe seke tuti kawa ne kamap aika waute. Sa taba ge si kwenge ore sa kong wa oze ge ore staro maharanga kwe ne kamap aisida di inti. Asa kaisi tatni ana uruse aop at tatni kute sise taka kaisa segira kao. Amang ore auseke kute sise di kao kuge ibe ibe tani komha kawa kuti kao aute. Nga maga seke ne kamap ai tu septit ahuge tu sere kute imu ho sere ka ge hain tuwa ba ge muho tia sa ahuge kute neske sise di tonwa si kansa je subtin onsna. Amen. Dimiti seke ngam sabatia kansa kan autara so e. Ne te tang ai hadin humiba guha. Uga sira kams a o. Dimi seke aing hua johane ptit kwesing itanang as. Turo sa hu hagasko se kom ai. Tise ni sa se hua se. Kaurang a te ai tuma kom ai. Dimi ase ne di huang amsa kom ai re Christup ke. Kia ba sa te aira mungkai. Ne puru ha tisti uanga hesha. Nam sabati a kasa ka autara so e. Trise ne di komeire. Ti on ipta hiap ke ngay sa hu ki ha kwe ba gemu. Ogu ke kakla sabi gu aba dipi ti ke mi rabite.

Tari egin ori neba ip ira gqiya sebgenqayisa obke Jesu banqere am nebkas ip ira kas ken ore tamaha khabe ike elopsisen kuni ip taban hayise didake nqa didake sip disisen kanisisen tei askose thugupke qwaha kwei khare i ipna a sisen uapa ngadip kera Jesu bara mi ne tsetang ai ngam sabate a qasa qa autara soe ne tsetang ai kera Jesu ba kaise kai buruha diera ti ne tsetang ai ngam sabate a qasa qa autara se Nete tang ai seke ti ke hai ngae sa hu kam kwep ngam sabati a kasa ka autara so e ngae sa hu kia seke ngae tuma tise ka ko o ngam sabati a kung so e ne tuma ta ngae ai ra ye ne kura ai beke u i ne tuma a ti kaisa Habera ke tura aepka kaura a hiaramu ngam sabate a kasa ka autara soe ne tumap a ki kaisa. Tira ke ne tura tina kaise ne kaisa ke a tsa tsa e. Tira tura tura tama habep ke ne tumap a rakai ngam sabate a kasa ka autara soe. Ti habep ke ne tumaba ngaupta habep ke ne tumaba mutamaha ti ke ne tumaptina ne khaisa kaise ke tsa tsa ya i habe ka yelosti uaba tipta ipta tipta ku kharu he hiapke maesa hugqiya khwebara mu ncam sabadia qasa qa autarase Oguye cha cha sabega kore ne hubeke ngadiko taba kana ngam sabati akasa ka autara soe ne kwepke ngai iptina ne masi ip hangap ngap khata iba hetoma ha habe kuye cha cha sabega ne kweptin ke huka kristu isa i ti habe kire ngam ti madiko tumba kawi kaw ne kwepti kaw eke atakaba Madigo tumbara ne tumura getani hai ne titi ne kire tinye ti ha o khabe kire Jesu Kristu elopti o khauba ne khwe bara mu kai tipta ne khwe ba mu oske ne puruha ngae khaisa noh ke mu etmai noh ke ngau etmai sa ne adi huadi ne ke kwe idi nga ne ngwa sarasi tike uwa nga teraka sa tipke iyo o khabe ke Jesu barami tida ke siti ipti sisen kadage man ai wai nirati Ui, skenga ike kwea sisen kwa. Habe nga pasko se, dita a nga o, dita ike a nga, o da ike nga pasko se, dita ni sisen, tipke Yesu barami. Kainap a sisen nga kwa amaka. Habe nga pnatske ni sisen dirami Yesu pke nga msabate a kansa ka autara soi. Oseka neng asa tare huira kakai. Saseke kaka sise kia seke ngai na ukwepke ngai sti kisi bagye uwe habe ke miedma madipke kii isa. O habe sase tinke kise ke ngai tise ke kise seke ngai habe Jesu upha matara suasa isti mude karaka ngaku kukui ke kovavai. Ise toraka Ain titun tin ama van qisi phase ke ke muto ma hai tu khuna se kere disa khabe ira ne khwepti muti tina khovai obye ne khweba mu tiqa ya kau tirata tira ke tura tina rapuru tira mi madisa kanesa simke an nep asim di uwa khaisa
gabetse ke nxiba nxa e sa go ketse itse ke muta magai gabe madiko ga obtane kgweba mong dira ke tlora thina ra puruka nxa mosabadi a xasaxa a otara soe ke subtabara sekgweni ke ra mo nxa mosabadi a xasaxa a otara soe kaka seqisi chase ke nxwa omke jesu banetsera qunqharu nxa sinqwa karo xasa ai nxa sigqwen ai karo ai qho omsinxa sinqwa ba nxa mosabadi a xasaxa a otara se turi staro nxupnxa xara ko bakara nxuwa tara di nxa nxwa ba nxa ba pke nethe jesu bara xharu ise qise kao huye thi oresko se si thi gagasi mude mai nethe qanqa ayise ke huba isi muti hiya qika ise hadi nxa de ube thi se ke gagasi muti asa mude mai kao ha hanu seni mumute ai khunani mumute ne mute seke mai kawa amaga ma senre ngam sabati a xasa xa a utarase ma senre yesu ke ra ku i kharu ra yesu ke nu saba ne khwen ke ne khwasa hu haba seke khwa one tetang ai bai man kwa strase sa se nwa buru khatin khop ke diba sina nana skom ni kai kai o man kwa stras ne tetang ai bai sina nwa man kwa din aroma so ha o nwa nam sabati a qasa qa a utara so khabe buru khun khop ke diba sina kho amri idi nau taradi ipe no khoba mun antama khupke diba di khunade idi tina khupa qenqhisan an dimi ase xaba qai thixwa nganxa ami qanqhawre ncam sabati yaqasa qa utara soyi

kan stise mire ngam sapate a qasa qa autara soe ai puru kha qhuba seke uma puru kha qhuba sa se di mude ke khoba ise munqa manqa se ha thausa huseneng wa qhaisa thoma se a qwaba huseneng wa sa kaka sisi se ka qiyo o seke thauba hu anqwa anqwa o seke wa se ra nqaka Tise ke tui ap nga ni ka. Tise ke hua se ni ka. O. O khabe ma sen re. Nete ngam sa tung se. Mou nu ka re. Sa mou sa tore pare ngam sa tung se. Is kabas ka o. Kanyi ban kwa unwe. Mou sa ska kaba o ngam sa tung se. Tou se nete tang aip ay sire. Kawa kupke kain o sene kaisa. Kawa kupke ne te tang aip aise ke huase. Kaka si mude ra nguye. Kau asa mude. Asa mude se ka nguye. O se ken asa se ni mutu atwa. Kain se mutu ma kwenkira kau mwe. Aya ugu ha. Habe se ke saase. Jesu Christu elop mwapha. Ipting anuka gapting ipting auka tsaumu e tawa ise tany khuna mu ti kwa khuna se ga mu amaka seke tany khuna ni khwa khabe thu khuna se ni muska o se ke thu khun twina ni khwa dimi ne tsetang ai ai mi bare khuba timura khara khara bade ida tany khuna mu Tise wase ne tekang aip e kukwa kaire. Nga ha ase ne ditorere ngam sabade ya kansa ka autara soy. Kan kan tise gera. Sa tom ha kaw sip aroma. Ki sip ase tko mu kaisa kute. Tit asa mu de ngwiba se ha kaisa ku. Hubeip ge kute. Kwe khuna ge mu kaise. Muta masega han.

mungkase ge inti na khabe. Nega mab ay tom khare si se di mungde. Ikute sa tawang asa mungde. Mataras wasa mare. Neske ton asi kans. Si se koro kansa di ming ngamure. In ngam amsere ka iti ang anun onsans. Aroma amen. Chayesa. Chayesa. Tekang. Ay baso umare. Ngamsa. Ngdi.

ukuba ranchane ichisa in orose neswa ayi hadisi ngona ncado la kugara kan scam ya udonqare a Moses kan jimipke nga cawuta ukudip ngaba ko anchaba ima aro rase chobe udon season khase ku kan cawunara ngobe ngobe nqa ichisa ngiswa nqa ichade udonqude aqhwasa thinqende udode qanunda mahas scam South Africa abdi cabinga uqaqhepke gocora qan okwanqhunqin khaba aqanam senbanqwa haqhe ungasiqalo maqhisa endiqanam sendinira ngkhara heska o qanqhunqhano senqa uqaqhepke komi anqali e qoronqoro satma ha qwiqas qanam sendidisan qamku qara ku qhenqanqisa tamase anira ma amse is tatse amdama ha qomsi baranqaro maqhisa si wadi ngade aqhai se aqaqwi khasebdi ngoma khasinara qaro mase anan hosing hon ministry South Africa abdi an hanupnap leon shriber ge nga qura qa qoba uru qinqap ase ku thoreng hare ngadi idin wa qawn a kunkwen maske un husa ben season qob en qaro mam a qura qa qob ge ka huse qwa khan hob ya cam hun en burundi tin kha ge a qwa kha uwe pa ran am am ya qaba ha qema is qaro ma cam qwa di sithi di sichisa qa ngurip ma ge a qanam senna aba iqende qanam sensa qam qwa di sithi di siya kan qa ngurip ma ge khara is ka qam acam rakira ngwa ku anqela din xasa qanam sendi ngadi a burundi di asinira qaban qiye qhisa sigcigco sichaba dip os as ose ngaba icam qwa di sithi di sikoron qa kurip di presidency ngumuli ngakire is kemim rodo mahudi sikwenge ngadi sasa onqasip swap ngakye aqame ngaba ibnan abe ngoy president pierre ngurunzisa ngaba aqanqa kura mencuba ona pero si sin aroma usa kya min ku iska kam burundi enge nan hoba sobrin ngong ka khai khaba kanam sen dip ngai dan o khaben ngasa ami di tora ka ka ko ngan sen ngong ka khai di ba ka tora ka to ba ki a ta ba nam sing ams ai ne khari ab di ngong ka khai ke ai agam chaib di ministry sale mamana hu di sikoron a kurin di khom skharaba maljun di nga ha dollar ku nga ka hydro ngan chaipsa ku ka hu kho ta ba sen aroma ako atoy ay Nigeria yebtin ngoba ngakhas naraman wa Nuinkas Economic and Financial Crimes Commissions EFCC skogomi amamani khabi khase haka kai decision ngona ko mangani maljun namobia dollar ka khai khais khagya hoi khaisam Nigeria yebkia Africa bti haka ain akai ngho song khasi sing ngho song khasi ai amse oli man tu yap ase e o khabe neswap ai khwasa ngan qebti oro siku ngakaran wa ngade e aung de mahaman utop khan armai hase world banks ke gomi haga disibersan ku khan ngasa nigeria en tuis ke mek ngam khase ngam chep arma ma de masam a ef cc ke gon abon abo a federal tsabe ngam ka khap di tora ka au khan we se james omotoso a mamana hu disikoron a kurin di khom skhara ba marina khai khash arma ko tui e khisa mamani iya ke tsaib di ministry cam twa di cc disikosen a chi cam twa di cc cam di situn a ngure aku kurikun aku ke ngati khais nga khadi kharaba ko toy ai he ngati aturo minister ia ain akam president Muhammadu Buhari nga kiren o baba ia ebti marin maskin ho gaun akhas na raman ko man ngus aroma a koms para sin e ba maskin ngon am se ko khuda ta ngi karap ting hona haka irkei samese ya ta ba sin khang

disi koronca hain kang don obeha disi ngani nga hain kira mang wa ngaske tsekang ap de tubi chahusa. An an kun ap nga dagun am kasin tsekang ap an an di wan mai kan an kun ap nga dagun am kasin sa kwan kit kauna. Kam kose tui tsam haka koro kose kam kose tui tsam haka ngani kain ngap aya nga haka ngani tsam tsam tsam hus a isina da an an kuruna a hua bai katsida an an an rodi china kauna a kom ai ba ka. Habe koro kose tsin ngani kain ngap ai an khun aroma ta khare se tang an an di aroma ski nga sa thira ngar gun hoin oko kain se a bank of namibia sa hude kira khami sira ki kom si sa mari sa ta ko sa tha ko an ui to kho ba sa pen sti otp otp ko sa tin an abang abure ida sa mari nan kun ta ba chi orisa se ai re nga ski nga ka ta ba sa mari sa ta ski ke ta se sa tsa khami chi sa pen password sta mas ke yo otp ko sa kan ti de koi khami chisa turi han andi kasa si damas ke yo mari song kai khap di kasa si banira an kaus kau o ta khui khare en kha tora ko ye aitsma sa mari na kuin tare wan ai sam mari song kai khanu si khami kwa sara si use nguri damas ke yo sa tu sing wa nau ba khan ngai aru ma sare re makaun akha sin ching hanu nga sa ku ka illegalschemes@bon.com.na se kare kwa modi ai ka nguri tamaske yo sa commercial mari sang kai sa tu kare orisa se ha ngora sa se ha re ai ke bank of namibia sa ba ru ha kai kom ka ru kun hwa e kai kom ga de gira ma ga ka kun na ma ga ka kun na in ke khona khan a ga nu wan ai khona ran hwa ka u chi ga sa tra ngai swan mara kharu nang hwa ka ku ka o igene le kai kom saha mari song kai di bang te hui khami chi otp in se pan nan chinga khuna kanet ma ha khai sna sa dan khai kari ba si sada di marin ia da kom sra ho ban mana ning ui ba kui ta chi thau ba si khai sna si khai kom ro ski ki ke kada ngari khun oi ui sen kada ngari khun oi ui sen ma ka ka gu nga idara ma amis a khui ao a di kuda mire koro ko sep chingani chen ngabe an an khun aroma na khare wan mai khan an an khun aroma koro ko sep chingani chen ngap ai na khare ida an khawre tamiri ka si oidani ra kaidan di kan kadin ap na sin am ka sen se khabe nesi wan mai khan an an khun aroma koro ko sep chingani chen ngap ai na khare

0: zahuti shinqana inqasi xa ithambo isikoseni ramata renquye ha nqhasa ikya domdore a ndi xa unqwisa maske xa unqwisa mata renqwisedi ayini ra ha qara xhisa nesin kanqa unqaqana ka hanqwa ba dite maske yunqari mara mata rexheka sisin ukhabe mari nqakon iyanqa indi xa unqwisa tsedi qokora sin qaruma sisin khadi yedide khoya qhanu ho nqasa qabo qabo qaruma to khoba Kanu si madre ng uis kuwin uis kawban o si saure. Nempost sila ke masasera kaya nga.
1: Kam di si korang aguri ko kay basking sa taong sa yung hai. Kay asang ang gagugiring ngomako. Haru ko kakayang are sing huwa si kagiring hung are si. Ne kurit keng ang amsa na ko si nga. Kam di si korang aguri ko ang amsa taong iditiba. Sida ting asa online kabab. Taong uyan subu ay si kayong aroma at anam sin ka. Sin sari aw na. Asang ande ho ams aroma. Kwa may sin si kayang are sin ka si. Ne si www.oatf.com.nz taba kwa may sin. Ngung nga kasip. Ko ka kasip. Sing abasang husong kasip. Timi hatpeng ams nagadagi. Umpira dahan na. Sida, kam disikuin as sa hu. Kam disikuin as ang kumukap. Kam o kam disinganin ang aguri diskosin haore. Ong we diba kurugoro brating haruko kong uti. Haruko ka ay kong guys. Asang ay kogu ting ay di. Nga sa kasa sip aroma, kainan nga nikoro. Kam o na kaina, kui kose kui staba kami. Tamas ka iyo, oatf.com.nz taba email sa singiri.

0: ayinqansen rakagoski awuma usensikiran ayinqansen uri kubisinga ikoro qathi komske namasa otavasa hu sisinqayi qasa siqarma kanqayi kara kwesa muthi kara mibata cawe khayinga khayisa cuyi ona cuyi hu haka ngona khayisa kwese saitokpa khamire uma usensa ti ne nomoshia ne tra khami aisistina atok tereketsa taka ngaumpai mabatha khayisa kara ane oda ne nomosh ai singata ko ma nomosh uma usensa ngaba khamire tokpa ikuta ke koro tsa tsa tsa unwa reto
1: kan kan sikanchisa do
0: ah kai tsa

0: Kira karut sini bagi kain merah kat timur.
1: Kain kerap ni kore.
0: Iki amit tu re.
1: Kain ke apa tiro? Sang ah dek wah cuma kau mire.
0: Kain iki ah.
1: Kain ke tu kuba. Ah tidak tinggi tu kuba. Ah awak mister Alvis transit aku tu kuba. Kain kai amai. Ngaura kasa kuki tu kuba ni. Nau kasa kami batin ngaura mami di si. Ah tuan si nasa kau papa kai kita nanti kuro minyak timi bare. Ah sambil mana kelas nak hang. Oba ini si kuro outlang jual kafe si bami si sambil kelas nak hang. Oba am si kiki nanti. Evi sir kirkip. Ai kai kirkip. Ai haga ibu ai ai. Kesambil ke mana kering kering hau. Aku ke sambil mana kering ku isa ku cakoku. Nikan ur tuye nikan ur kuci W C P si kari Martin Luther kuci kari Macedonia bauku. Orang agam semua hagi kinece. Haga nikama rakai kirkip airang hau. Iki tuh bana am kuci amro di china ngai kita si satrasi masa nausan di satisi tuh seruh sini baku kai sini tuh kaira si musim aku ya. Sebab tuh bawa awak Mister Alvis Tansi baku timangka kai dek kasa si baku katuh bana hawa awak Mister Alvis Tansi baku kai ngai kaisa tuh Mona Kaisa Koro, Kaina Kaisa Tui, Mona Tui, Mona Tui, Mona Kaisa Koro of Tita Rigida, Nusuka Nomos, what menu, Tam Mani Kaisa Hu, Mani Kuisi Mani, Tam Mani Kaisa Hu, Mani Kuisi Mani, Mani Mr. Alvis Transito, Tikomata, Taiti Hai, Aupoli Erins Morris, Tin Ankas, Magalay, and Kasmaka, I don't want up people to survive.
0: Kangans, social security is the one with the Nedi Gurizas. Ozzy Destiny's Laban Quaker Taripnasi Ha Udi Adi Aroma Ige Atas the coin. Nankira Kaukanyen, it is social security is the one with the Nakaka can go home, Nasi Kaka can see, and one with the arts it must go marrying. What is a whale? Tokoba. A tsoa go demanding ha nabe tsa go isperos na staba na ba khone ha se ntshuman hwan o dige ngona ir a se ga ngona iro na ba a tsas as na na di social security thing hwan o di na den ha sa go yao a nga tsapka tana tana e tsoa go demand ha nabe tsa go isperos na sta tana tana re a tsas as na ha an ka sa bena tsi na ba si tsi social security a matstang an ka khoro it must go starting ka khoro roi ga e se nga ba teng tsi must ga yo nga ba nga sa andi si si nga se go ne nwe tsa se go nga go kha si hore di go risa o si destiny fan weeks ke nga ba nga ba o tla tsare pina ra hama tsi nga social security ko na ra sa o ma tsi khali a down ke sa mo steam ka se na ra ngo are a se ga ngo nairo tsa go da man ha nga be tsa tsi pero sta ba a tsa tsa na to go ba si hore

0: kaira ntantare ke tsai karab
1: metakh mi ture qaba
0: ha ga go mi ture
1: a ga ga ite ke toko ara to go banira sa o kaira ntang aire turu se ke toko ba a uma ke froze adelaide mamo o go sa qeng karab o mari o ma ite ke uma ke froze su sana mareta o ma ye froze magrita tete scrivers a ite ke toko ba wa Benjamin Chacha o tsitana khwebe Benjamin ka karisi khareng a interesta no ba hatu ba wa tsang ka ba o re tsire ke o bena karisi khasereng a tsire ke tila timi ke teach a mo mi ke simi ke to me el site karisi khasereng a ban ga tsaka e karaba o wa ti mi ke singa msita a tsire ke a mo maria ngobwa karisi karisi tsara ba ka ikhaisa ka imeta a tsi oma Elizabeth tomet mahamqo asina ka ichaisa ka inqeba ore oma muso ku xa ke tsabo ku xa ke muso tsita ke xa ka ichaisa oma Elizabeth wa dai ku tsi ramipa ka isinqure oma tsingai ri sikara kira tsore ka siti oma sikara se ke tsisa oni qaus oma jona toska hansen sikara kira ni patamra lokas tsi se kari sip kani na ka inqeba ore oma tsari ding man ngam se kokot xa xa op a wa xa xa op akra ja ku bus hansen tsina ka inqeba to ku ngari ngaba hantu apa a tida protocolo mo Mr. Alfie Tsanse tsang a ba ngare a ba poli ereng se gore se tsali hele ka sa mane kreng se a ba go khata ke go rang tsang o e ka wa ka sa go ti ka go ga go go go o ka ntse re go ke se mo se ha di go ke tsai ba gore ka nka ke pira go ke sa go tsara tsang ha o ka to ba mitsi hele ka kaira kona me pia tsina tsang a ba to re re ke di fo kwa mo to go ke ka nka ba wa pa
0: ha isa so so sa tsa ba wa
1: sa do na
0: Bagasi kaida na tabede badere ati kaida armut avasep ama Francisca Haubas ama Eman Haubas wombi Mike Hovekap wombi si class Hovekap ama akasi rakia ngamdu khugensa sesa umare abori kharuha bagasa khungari kuro tantri amada aupi Netse ere ke di mamas o matiku tsaigas sarame ba asta qorisa tsuru wa go nira tsaigoke a bo a tsega qhoba tsaedu diske amali a tsaigasa ga di go

0: oba di khware amai Frederica Mutinga efa Mutinga ngari tsutsa khwao ke hafu tsa irot maserang o amai tiki Mutinga to khoba omanka oma di khware tsi obanka oba di khware amai ida tanga ri tsu ibetsi ngari ondi ai tsisa da dikaira na tanqare amai okay kaira nqanqa dike qaime ro qaip
1: Mera unqoro kiran khade ke to khobar nau betun nke auta Ephraim Ibetsi uma Maria Tingasi auta uma Smartel na khamogasi uma Olga khamogasi uma obetan khamogasi auta Kivi khamogasi uma Maria khamogasi go to bromita ke tite Martha Maria obeta karna ros lady ka khutsa engere botsu ngore o potu
0: kan kan sinsa tsa dungwa kairan kan kadi ke mara
2: e meta ara dog bang airi tana tana ko isang habe sim ki dog bang hautma auma ngom doms tsika unqa au tana tana ko regina swarboy ka isi reke tlhore dwa mo sa khutwa ke ka bo khutwa ma sa ka eng a eng karaba o re nga hatu wa ba tog tile ke dog ba kromi auma tile ke dog ba auma auma tauna au hilda Apostle Engelbrecht ka tsara to go bang kae kae kae ba dongwe re nga ha to ba tsire ke to go ba tingao ba a ba chief Ludwig Andrew ka bana ba no bang au be a kae kae ba ore sero nga mam sa tras au maro Elsina ai ka bana ka kae kae ba ore tipi maros no botami a au ma Alvina lise de ka bana kae kae ba ore tsita ma loga se tsante ke au ma pinki ka ingo kae kae ba ore tingao mdom a sina no ba havana sina rata to go bang ai timo masansa au ma miti kami sinarang ay tira ke toko ba auma magrita goeie man sa sinara toko ba ay tom dressing ay ngan si kai kong si auma magulusa si hele ka tom dressing di kai ra kagweting ay so da kira kuke ay ay ba so toko ba umare hele ka tom dressing di kai kagweting ay ay ba so toko ba umare ay wa da kira na nga kawa di ha sa so ke toko ba an da iso so kai ra so si tavet kukupo ay ay ba toko ba umare ha tu apa si fai dia tsukum ke toko ba uap kousi ni toko ba nga mu toko ba kiri au ba kai si da kore te kuke kukupo tura tokh ba mir ke tiri foda ke tokh ba hele ka kaira khon kan ka pai konti kan ka pai mana kai sida ngam tu si au bang oni sida ke au mang u ise kha goro tokh pa ai katrina ngo ise sa no ko pai sa sa ti a au ma elan khara pe ngam tu da ati tura tokh ba mir kai ka ba wa ti pe tu
0: kan kan kairan kan ka di kai mara ka
1: meda
0: mari tu rami
1: Tidak ke saira kairan karang oi. Auma Alvetinas Havana Marahas. Ti Auma Tadagos. Ti Auma Libertins. Ogo tua.
0: Kankans.
1: Oke, negar. Negaran kankas ke Shential sang Obahu.
0: Shentel sa ron nasis ken ho tsara san tsari ama.
1: Okay.
0: Kain aba ngwa Shentel.
1: Ah.
0: Bye. Kairan kan tadi mada.
3: Itu ada dok saura kairan kare anu turu sida da mi ada dok manisa ga yar. Kain kara ba dok ba war sin se ke tada an su kau ha ba tor ta bes tas manin ain tor ta bes kairan wan ka tsi de ke dok ba ama Magdalena kuirasi kai nom de nom de mrido to ira pain aba to kuare chi Mr. Alfus ta se kai aba wa to ni standard de wa kai ran awu sandana an kan chi khae sa chi sa to ba wa ti tami ri chi de to ti kai ra kasan khan ai aba la stress roi tras ka oba ti aku bas roi aba Andres roi tras ka chi aba Hendra roi tras ka chi ka di ama Frida Royce and Anastas na askain chi khae sa chi sa du ba uare di dami re hua kon di tan an wana an kan chi khae sa chi ma te ki kabin ni ba Christo sa ama ma Frida jo kan ai ba du ba uare ti ku kro mi ne kon ha kro ni da di da re chal ka usita aba ka
0: ti du kan kan nom do mi sa chi sa du wo
1: ai
0: unika kan ba u chi da kira ni ka ba am am teran kan ka di moro mada Mada. Mata.
4: Mata.
0: Mm.
4: Tok ba ke sa ra kai nan kharan kai nan ke ai bi ha ko na. Ai ke om klein kitsi aus kursis. Si si si kan kis. Si wa ke ra ni en ai bi an si ta da ta da chi na ke to kharan kai. Si ti um bi om ke kris ke ni chi na bi ta ra si na ti ko na mis ke net kris ke ni le ban ka sta ai gam sa ho.
0: Kan kan sa net in sa se sa ngore.
4: Okay, danke.
0: Lang usip nga rakit nga odo sara di kairan kan karin abaha kong am tiranit kam kandura kan am re. Toko ba insan nga amin katabe de ba de awa Hendrik Asing Haradwe awa Katrina Urikos awa Erika Kairises si hana usia Kairisep nga dikuro kan kriseye e. Meda ada toko ba nera sao kairan kan aire awa Paul Afrikanere awa Sedi Afrikaners awa Karukas Auma Aleta Afrikaners, Auba Jacob, Auma Lena Taibes, si waraga kairan wakastina isa, cesadu umare diske goro paulasa kan trise ike e. Auma hangi shanigas. Ago e. Auma hangi shanigas. Toko basaru tina isa sadrata, sadrata tukaskia. Isa cesa umare vanaidas na rigiti di fop ngadikuro. Kan kri toko bada tida tina ne inghan basisin uci di ngaus. Di omas oma khoka Eveline Dansters tina tola minga. Kai cita isa cesa kore bare. Cita di waraka kairan, waraka Dansters tina babi kairan. Kan onada toko ba kai kaha cesa, kai kaha hom abas di cesa kore bare. Di dadap. Di tatap di babap awa dog karl dan steritina da doba ai sadar tak ses madisa kain ses khore bare chi di migis awma awma ngomdom judy christa fris chi aup ngomdom sahius frip awba ngomdom sahius frip isa sadar oka ana ba gadra di din ki kaona ni mi okay ga bena isa tsesa do ungare di da do khoba mire tsira rogadeng lain ngandi khoban khaba se ha di kairan e khoban khaba se ha rogadeng lain ngandi kairan ai du da kira tsira ke isa tsesa ra khore ba do khuge a tores na da ha tara re di tu da do khoba mire e di da mire to khoba se bedial hawap e bedial hawap ni item step sida din hawap di kairan tsina da ke do khoba isa ang kom abas tesara khore ba ngasta hagai tmanna dane ngau kusko sera ebe to khoba tain aptimire khabe da oma jefro mina karises oma jefro mina karises tina ngaba islands na to khoba antare chi isa tesa khore bare iste class ama helena jacobs no ba twanda bes ais class tina to khoba isa satarta isa tesa umare dida mire oma tokotois elibantine ngobasis sina de kira islands kan ai sira anta to khoba uma lendan nanus uma lendan nanus sina dolaminga anta ro de kira to khoba khoge isa seza to khoba saru sina uhare kan kan swan ai han namin arma de to khoba mire uma lenda nanus sira uma cresta nanus sin khare kira ai isa seza to khoba uhare angal bi dabade bade mama munika kabukas mama troy scrivers sina Oligen kabukas ngari kromi ngasta di kabahu hagaismu anga dan ingangku skose ebe kain cik kain sangkai bye bye.

0: kaun do khudang ma di kho ware chi da ti ku research so de tennis ta kharu be da an ba bi da usas a khoya no ba ansa ta sa ko ebe kai karap ti mire
1: are kai karap ti mire om pelu si a kai karap ti wa ke sa mistika om ka mire se ida ke ama se ne ba om beru kro mi kama asa singun asna ra ho ma sen turu na din karo ma si ke to go ba o isa kharin adi tladi na sna tsangareng o a si nga o tsusa ta hi a hana muza ka be ida ke nga ya ne tsi kama ka nga e da ya nga nga u se security committee se khaba ho ha ta ba ha a si angareng o adi wa se tsanga ha o si security committee sa ra mi a ba wa se tsanga ka kwen ha ba si si hara se mi a u mari si khana te ida ke ra ha ma se nga ke wa se taro ma se approach e ka nina e thwa se ba ke ba ma qhao se a no bi kha se ke se so se tri committee za ngadi ngaram ka se ba u ha ne ve ke mga qara ka nqa ku nqa ti qa de nqa da sari e khari ku an khaba se ti wan u is a so security committee za kwenda para si ti ku se hara se ra min aba ma no approach e ka na in a thwa se ka nqa nqa ku isi a ngobi se i ti ku ni ri e project na ma no tso ku si amanto kunqa ile aqana nsinde diye za harasira min aba se isobe ile kene ba o machedesti e o machedes o se khabe mai e atas atas singun asara homa sense e se idani anhamu se jema di isagu qa qa khang hau di idami maska gasna idani toda ga so ai tuicam gona ka gasna ko sa se atas sing anka seven inani de ing hasna han an man ka kam are sing anka ba ko i mari du ko ngong a ke harasing o ikhane kam se so be idani tsiba tsara se kang ha o mbedu
0: gan gans se chira saura se ngadi ung tsiman khong o isna kam ka senre
2: ha po pro ga yenji mayeto mi maliva is it economic and environmental viable kona kungulu vina kuambo shingwa ko mbuto kuti tiro vina mulupanda ambano mitika vi hapa po nambonde vi proyeka vi ambano ya tundo uye odongo mbe ambano ka utukulio wa plastika vi ndo ongulo ndo vi ya ambano shopitisa mo proyeka tulere kusha vi mai vatere vi inde hi ulino usho hatunda numai hitita vi maliva shwenji zero mapuli rongo proyeka nga mwai hiri pula na yona ndayo odongo mbe no mimu nubwa ere romba yo fit lota no tuna yo meka mbra no maka matapati mtu tfaroro kuhingi tita kumutu meka mbra cha mtu maithu uka indani ya pozi uyu nyina chimwe muningire amuru menawe yashinga woto kulwa kuno mukwenu o social security mara mayunda itora isapo aisha litune ngamishi mwamana oina bekana bizo kugepiera kwenewe tunonjara lukuru ukusho uhona chimwe wakuliro muhona na kunyizuka nanena kongandauli ishwe yapo mukani wana chimbonangalire mwalunganisa mbona shwa kutoka ko proyeka kuiloka nepo ko proyeka ulivi ya uka nyandero mama no tate ko nganda imba tungule pamoshushuana nga ino chima tviko mulungu povi yeah so you can think of any project under the sun anything but you must answer three questions how does it going to create employment is it sustainable is it environmentally and economic viable when you answer those three questions you are good to go So don't ask me what if I have this one and those. You can have anything that you want. But answer me those three questions because what we need to see people off the streets. The project must be able to be sustainable so that it can employ more members as we go. As we go. Okay? Yeah. You can there's a quick question here. Just a minute.
3: A soup kitchen.
2: Soup kitchen, I think I've mentioned. It's part of the community-based social services. It's here. But then you must just tell me, how do you do it? Do you have a garden next to the soup kitchen where these things that you are giving

Haga irko tsinda karapting wana sao bedwell ngaba bepanda kom ehese. President Netumbo Nandi ndaitwa ske ngom abaste sikarking obasa. Ona mutai Anglican sikarke ptaba oshana karip ngane chekurung haunga. Ang hoping unske oshana karip demung am abhofni ibinge. Sinau aitra kobesen kakun hawe ha e. Aba is president si sage ukang abahuske nanti in daitwa sa tuika senasing isting omagwe ha. Singadi in as a kaga si se isting hao si kai kuiha si pna tau kawes si sara kho kai be. Ang hawa ba guru koban isiskin isa gumi na tsa si khan in isens hom abas testis tu se kasingas am karanga kaisa. Adi i kwasa ma nga sens test hagas kaitap adisikosin.

0: Kira da karuti, nedi i sauguba dan enkanu suse, angams enka, i chivit nang ezama, ugada go kore kareti, kwa esaka strukuru.
1: Senior Councillor Abdimi.
0: Oh, ah, okay. I chivit da go ne ba mi ba isera donga pi kesistini mi, danang ame man alika, ezama re, konwa ta, ugo, si duni, kore kareti ugo, sida ah, sob ai, enkanam se i.
1: Ayo, ada toh kai kan kan stimi, nidi ika engkan upnya da koh ka im aroma. Atas ngas ams ai kai se ai toh ai sa si ichko ko cha kai se kan kan kaun wis ngu kaun wis nga iko. Social commission strapa hune kasa ka oe am si nidi i ungha takan adi. Mi kai ade ha mata i atas si ngawa si ba. Ande uwa si ngancina. Ngawa ku nogura tom dore kuna tom dore ka ika si aroma. Ichke kwetsa nidi ingu kas kwas ahuda ko ngu ka betsko kwendi ko we yake onge kwenne na khuna ka ha atas ngas ams ai no ngalu din ari chinga ka ha chine kwen ka khuna tora ko khais ting ande tora ko khais mas ye ga sian ngu ka chiche kwetsa kai kan kan si tuini mi chi das kan esan uni nga si tuit ka bani mi chi amdran ai ai atas ti kwen ya ko ne ba mi ba in nga tuin nga ka sip nga ai da ni asup na ti du ko mi na Abani kai kai ida mana ti digramio how ti project ia da ami ku kare ko ti mutlam of mona project ka haben ka karuka ida sarachina ne program ku nau dondore ci saradi ku na sisen ka ngubi ka kai kan ka sida dok mire
0: ya tere dan ba karuti ama hisa amsa dua maka
2: ti amkun atas nga hana da gito khra mipa ai taisi ti amkun atas nga hana da gito khra bara mipa khire da ne kain esna da ko so security ska chiu ba isa wa qam omkaka kho chi khuwe to ho ban as ka di kha van ke isa da ke khaus ni ha wa khun khame ne sor esa da ga ho da do khore I da khu khai bai
0: ha me ke di korokom
2: Rikolinske atasaku.
0: Tiri la neba no ba karu kaingarap.
3: Kaingarap osi testene.
0: Hami karu ngao.
3: Osi Maria ngwa eske post tiri sa kung ay di karu ge dog ngoba kuya kabe dage atas tin ane tira yaka isira kung ka osi testene. Modus am si do ti tamara namas niya ko doha ka is aroma sin ati da ge dog ka isira kan gan. Nedi ay ngao no yugo atas kose tiri se kaisa. Tira ge dog ne huwe amakos na kote ni ay kung kei ay ngano sege ibera sida di kung aske amakos na. Kaise a sira di kong aske kaise a habusan kong asan ons ti kaunti kwandi development di tingge to kaise a habusa ti dage kaise ra kwanta social security sane di e ama ai ma ti tito marisi hui ku hia tara ho kun aroma kwana dage to ni anmudeg velda ye ma khabe dage to kwana ni anmudeg in ga to ansugna di Tidok abopti wip kadok nga ansugan ka kara anfari tidok nedi I indi kore ka grasi nga kaisa da gira tom tira kore tira gedo kaisa ra kan kan sa uso tigri tisa ti tamar namas ona dok ansa si kong as nga hasa thank you ozu marian wais
0: ara dok ba kan kan kanko ep tingge ne mama ara kain garap timire hamin tarok nga
4: dion kobe kwa dugo kao
0: Saru tinge aure khambo di asuwan oika.
4: Kere tauba ta gani kuru of Marisa Arun Aru te ari tini tsungu khaben ya tera duga wa duga na. Waga ja asku wa ganya so. Aso ngasa iri as president sa to kere acha sa isto tera na hochi. So so segi risan is marite o watka.
0: Ehe. O khambo di ase te aro ko do ase. Sadung ho sagu.
4: Aise ke bodi sa bwendi. So kara kunga kuda kau khabe pa ifanye kuin khabe and you wanted to come are ifanye au ke proti kana gira koi gani za kai kunga gira khwa mai ana kurus ni za mol ana kurus kai gira khwa do
0: ya kam gup ka kom sera ne khabe karuti ne khabe sna kai garap te mire ham kara kunga
5: kai garap ke kai garap ne te tomi piedra claro esti ba atsa sa hu kai sita ke so sir ki dis kha kuyi kai khula go phaka tsuda go ina tsila ke to ka isa kangan au testeni sina la go mong kha kaisa tsila ke tsoe ha kham khona ra mi ba in kai mai ta ne go wa tsang om ka ka kho tsi a isa iu
0: ama
5: si tsui tsholupke uri ba kho ba dikremi ke go nka mata kho u bure tsi ga maska ba a isa iu re tikuta ke to go rutana

nga useng aris na karibib as na nirasiha si i nung nga sa dani at nakaira kama ama kaib ay ingadi i karibib na nga ding huwang udi nirasiha kais na sa kaun ka nirakura kukuge huwang ay kwen kaya siha i huwang ay kan ka i huwang ay kan ka kumaka kaysa mis ay e kambasin niba kutsin nga unka di karibib si kumasip si karibib si anka sabi nga aroma maba idu ari social security commission si kwen nga nga mainsan ka nirasari isi kaysa Sera kankan stedi kurisa sa usi desi nis kamire se disi kam nga hirunda man wa ngaske karab di koro isha khusa se kira nedi kakasin orop nga haure ngani rikasi oda gospel times ting ansa sagup ngap nga di kurisa Jeffrey Morgans kanirasi amka sensei.

kroen katolik e i. Ti a is ma ke kam kam sen. O po se ngam ngam han kan. A, ka o e si o po se. A e kwe da a se tida di tanu. Koi i ha ka se u e sa. Kam gara tina ta sinye tide. O tani ka di e taratimi. O ke kare ke se poen maha se. Mira fui huai kiri di. Sipio huka kam kam sa san an ui au pa. Ui au kiri di. Ui ipin o kose. Poi na kongwa tin na unam. Sipio kongwe pai ki ka mani. Apsa kongwe piba. Tisa kai chumba. Ui danin ai papa. Ti ais ai kama. Kui munin aire sas ye kamoi pai ma pata ai kausa sema ai baba asne khaisa ida mani ai khare kan kan sita kira ma kai sa as karma o ka kupe mun an kai dare ma kai sa as Ose da kira kan kan si ti i au. Ti armas ke tsa, si tsun kaisa. Ma ai bop ai tu se habate ti ku. Ai, dida, dida ke nja. Ne du ko se ske fun, kom se se tsun. Si tsun habata. Mu bate ti ti sa te.

Kisses.

0: gore nga di deke a to Jesus hang op gol goda di a xaxa house MC Mudinga sinxa sika go a xa ba iqomdomi xa eh nxa qanwe ba ayiti la mise qanwe map ka ha odaga khai maha
1: kya
0: o idaga home abat maha ga betala tida anete xa se nxa ada ay nxa lo ba ma
2: ha a o edo nxa ba kikma khoi kurane o ikhon ke subkha go ke xaxaena ho ka ke nxa chi go ba ipa e si sina ati to aka ho ka na Mr. Mick Mike twa twa sna ho ka ngona e tshi chike sa ngona ke sa ke ipwa khoi ba go rute me khabe ke nxa gane se sna dra nxa nkomi o re ba qaga tshipke khoi ba nxa ipdi tsa bitsa o siba wa nxa tipke ke suba atatida siri sake dikuruso ke itatida huire timi tin ai e khoi kunqa ke aha tin ipti khaxa sabe kuqa ke riquma khabe kira nqa ba ke suba nqa mi qabe nqa ba sa inqa khuwe mi khoi kunqa ku nqa amathi ne nqa ipta nqa khona kha kura khoi ka tinsen ya ne khona ko ka muwang andre khabe ab khib khiba sako tsare dikui a ab khiba sako tsa ha ne kwa ga khon kharunqa konin ti tsai kharunqa konin nga ab khiba sako tsa ha dikemi dimiskenesa o aisatse ne tetmas ka ha oda gatae kha ka tsai qoye ha tae kha ta ka tsai tsai ha ebke o a khaiskmo anuka ka ke sinye kha isao nga ma ka skenetsa sada inya elobara sauta elobara wabadan aroma kaisi ya pelangrek ndetse sada ne pelangrek se akhisa danki
3: mabara se dida ne ngom abaswa interesting ba qiske ne ko uke mi ba he kere ne khuna tsige ne ko ga ne khuna kaisi ke qain sen kere ngam ditsikami ke musi ngam ngad mai
2: ya
3: of ngam a qauta ma kere i koro qisa ye kaisa mes count ti jefro wara did that tsumsa ba ga ha ba ma ti da ka jesu ten wa tsa mwa o ba nga ipi ne ko ba ka o to ma ke ha ka o bikin o
2: o kya
3: ne ko ba ngo ba sna ka ti ka o to ma ke ha ka o bi ngari ke khami ke khai
2: kya
3: ti pi ne ko ba mu gra mu di ngara ne di pe se
2: ho
3: ha be ye ne pe sna I ha ba lofte ba
2: kya
3: wa da ge ne I da si khai en mi ba go
2: dira kya
3: tsida ke ni khaba tri tsida ke ni ha uko
2: Jesu tse
3: ha ba go ni sika belofte ne mi maisness ni in wat ni am din wa ntwa heka ke ne kwe ba u ka nna you got belofte in arima tsikwe pke
2: ke ya
3: ka inwe ba nwa ka ke ya go pke
2: ama se
3: amo u arima ne ba ne go bebi mi ka ke tsikwe pke tsipke kwe ba ni wa amo si badani si hoska uta ke kwepa bani si
2: hallelujah
3: ama gap ke kwepa mutni wa ke gabe ke net ngane ma tsiro gre ne kwa ko ka usa dre nyo that's na ga ke se tsunsa ba ha
2: ya
3: e kai a uno go si jotsa le mna ska ka ke ke gra ne ka ke se ra
2: ya ya
3: gabe ke na imi ya le ke tsene sing ba go di
2: ama se
3: si nga se ro khaka usa me kami ke subka wat ma ha tai ga tai tu da ha
2: jesu tse
3: o jesu ga wat ma ha o jesu ba specific e khaitswe specific e ngai ga ha
2: jesu tse
3: no I tina u khaistin kha madira ha
2: jesu tse
3: dida ibe tsatswa ngare
2: ah tse da nqa ba tsaqhaqha sa ha inya ta ka min qao tsipke khabe ke tai tu in uiku ah ayo ke ke qain uiku segar sa ngomica hanap ni pese ise tsikene ra mi xaxxa skume kaisi hana ke nqwa ga e ne tsora sa go go tskao khabe ke ranga ba ne handle ke nqwa tsa se ngaba khoma ira mi ne miti ne da ke ra mi ba kote nqa de ta ta ke ra ni si tsu tsho bamba go tsiku ke nqwa ka ra mi ni si tsu ke ke ra nqwa ati amai tsi khabe ke ra ke so ba munen a itra ma dip ke nqwa tsina go o a qhaisa ne nqano sqa o sqa bi

0: kakap ka sip tip ho ka ke ke sepna ke boy tsona ro ke i saiba khone tsi xa igcwira kakap di tsine tsona tsike ne tsona ro a seke ke boy ba tip ke ranxa ipona ba kwa sentine ba nxa dimi sqami nxa ke ke boy khone wane ti u ipama ntwa kaske ne tra o aske khone wane ntwa kasa van ipka o amaka tsupke kakap qhuti ba sa ha xa sinxai xa Tikoda ayan hon uka. Tika guida ka. Tika gabke ama gaguira. Ama tau kau of gagab kuptiba. Tika out stahuna hu uati. Goots gout of a hunai kauti. Nabke elop de gagab tika guisa. Me gout stahuna hu uati. Tika out stahuna hu uati dirahiba. O jesuke. Sadan a good get a coise, fancy se command. Only Hunwana, who had that to a wicketing, why? Have a get cracker, Alf, Alcock, name Mamao, Elop Cacaba. Sam Wama, I try to eat car, long idura. Tick, I sip car and a car. Tick only goes a amaptita, we are like car. High alien as the ver, divarate and deliver. Ah, tits can I also hoya ding or not his cake is a palangre, guess of the oasa. Tip the habequas and timmy titra ding if ka oa. Wait away, what ma? Ding if katra oa. Tree hoop king e. E maba hoots that tree. Timan, let's go. Guess of good king and of the matraba hookum. Tim mabab nissing amsa. Mabab ke tswa tswa tse mabasko se be kong khaisa nga maka ke ka isa palangrek ne hemals fartsa tani khupkan an ku tswa tswa khabut ka ha ka ka sna o ne tse kai tswa tswa ne tse kai tswa tswa o ma ka isle khabe khaire iko elop san o ba qoti de khaisa di tsuta mire
1: na lotse sim ta gere mi khamige mare el jesuba Mare Jesus ba ne was nga usaw.
0: Yeah.
2: Yes.
1: Kai sigira komba da tida ge komi ya o ya kom tida ge komi dura koma.
0: Yeah.
1: Habe ge khlien taitsa. Jesus ba mare.
0: Jesus tse.
1: Ku ebne ba subu subure. Emo sanger ka ge nuge.
0: Aha.
1: Ne ku ka ge ne nqami be ikhadi nqap. Ne ka ru ku ebne nqinka ka ru ru pa me Jesus khase ge nuwe.
0: Eka ke am slater.
1: Eka ge.
0: Ku ka ga uta o pha. Ah.
1: Tsinde go ka rang hoa go ngara ka ru qaba tsinde wa sa ba o nga khwe ka tsinde ke kla
0: kya
1: ka tsinde qomba e ka ne khwe go u we tsa o tsha qese ke mi
0: e ke nga
1: ti ta ke ya qomba u we tra tsa o si sentra tsa o si ka ru nga tra go ngara ya tsuba e lo o da gira mati le dira ma min nga handling and ba ka kaos o sa tsoka ne ao ba Israel sta ba hara ka o si ba pa Kausi ba tsa Israel
0: tsa ba ba ke
1: ko go mo tama ne go bi khaisa o go go mo ka tsom tsa sna hip mara mi
0: ke sutse
1: kausi ko ne gre go mo mutwa we o o Israel Israel nga tsa ba o go ga ne ba di mara mi ha ha sa go ke de du gromi se ka eng andi di
0: ke
1: sa go ke Andi de khlienta de madi ba Jesus was elo ba si sen khaisa
0: khaisa
1: andi de habeb ka Jesus ba wadwao ka si ga go ding ngai
0: eh
1: khweb ka wadwao
0: o go tseneng an
1: o ta geneng an ko elo ne sada ge on khleke of khleke hangang aipke Jesus ngi waba
0: hallelujah
1: sada hangang aipke
0: ka ka ti kai tuisa ke
1: sada hangang aipke ka ka ba tomqas di ba
0: Jesus tse
1: sada hangang aipke sa kaka se aipa
0: hanung hanusa
1: hanung tsi rekhse ngwasa
0: Jesu tse
1: kaka ba qa se nqang a kaka ta nqhani tsi tsi di utsi khona mqa tlhaka
0: hallelujah as elo ntsa go
1: ai hallelujah
0: tira mi markele sal krag onfang
1: tsaiba go mao
0: faneer die heilige gees oor kele kom
1: hallelujah
0: tsaiba go ke ni ho anu kaka ka sa ko o tsiyo tsiko ke ni sa ko
1: edo
0: Jerusalem sna Sovia las Judea Samaria nga helekan hukna ho ba ipting amskose o go tsaiba ho xa dirami nga ke a khoam au ba in de go tsene dirami so timi ke ko ta ya ke kompe
1: eto
0: nga no sna o go kera ka nga ba tsam khoeka
2: yes
0: uri khoe go ke ke koma Ah, okay, get calm quicker. Uri Sarana, like a car. Quicker, get go now, or quicker, ho come. Tira me. A time amakora. Kaiseran wak.

0: onka itse qhubwa ma batsa onka ye ha ma butske owa a taubatske nguruane ba ipnga uthi qhubwa omgesu kinga onka itse ba nqoske ka siyaphlangrek on life per ga gotska owa o Jerusalem ska ware gabeta nqa ka di fortrekti nqa se hare tsabiseng ware ah nqa ba ke ang omaga ah tsabiseng wa it's nqa ba nqa uwe nqa ba qotsi nqa uwe go ke diramie tanki
1: o ore nqa se ka ka ise ke a amabisa a o a ise titsi o se tseng ntse ka o sna o iro na ra u ba sen gabe ile ke xa xa ora nqa qa mo icike nqa qa mo di o map ka ha o se ka isa ka ha ma ka ha ka mo ke ne ka se kai o re nqa ba sen sa nwa ba di tode ke tsa ni ra aro gabe ke se a qa isa herman ka be se ka ngora ka di tske di ni ra aro

0: Ay.
1: Xaqa awusalgoko.
2: Ah.
1: Eh,
2: oh. Salta ichaqo. Hayi, elo ginoho ba
0: wanqata mangqadiqayiba.
2: Inaqadiqayiba.
0: Wanqadide, yeah.
2: Kayisene the problem tun hera nqanqa kami. Khup diqayiba tsikini qanba sen.
0: Yeah.
2: Madi igra I gabe samasi bani ore tsayike. Sida nengqwa la tsingege. Edo Sida di khede yene se du kwen ngangu. Sida di ge I ka una du kwen ngangu du ge am ngani kru. Peste kwe dma ge da ge kub di ka I kubi a ka I ngare. Amai. Ngara gire ka I kenye. Ka I kubi auto ma batu ha. Amai di gira me. Sang ais gira ngabu ma. O gira me elo kongwa kare sa kreka. Di ka I kada ka anayo. O da ge. Afriba sako tsahatio o go kekeng uri tsikira misa mi tsiku kekeng ao tsip kekesu ba nqa bara amaka I iku qomto magwe ama best ngapko ke suba khain khaisa fande khuku keng ao khasna ke khoi ne da go ya koro di qi khunqa ikone di hao khoi qa qi khi go qa kone di hao o matini I temikeng ao khwa khoi khoku ke e Tip kerame kaik na my hand and my foot. Van dedes excel. Full on my and kaik. Van achie set ni fies and bina. So skeleton. That ek het ni. Tirami amai. Tira neba mi tirami. Tan au. Tira keneta. Tip kerake suba kwekuni tom ka. No kip uip na ha kaisa. Tip kerame. Ah takia. Unko ukwa. Tiku ke kumanqaba kukuiro ira mapi tin awira mapi tipkira kumanqikura musen ikuti mutinqa ocuku ke ke xomtswatswa ne a amakesu qhaisa tike nqaba ne kesu kire nqika mis na xa xa gona ke open bar ba ku tswatswa tike ikuti guys ba ke o achitswatswa tsiske ne au tikaka ba kepe qwi khoda ke masikunqa ta ke qanqa gona Auf di kaka pratroya. Auf kaka sa
0: badat boko. Ah, khabib ke kesu ban auf di kaka ma tatma. Tika ip tika isip di kaka pta ke anada. Eh, satka ne tsepe staito ne ho huda kira ngora ngora sentio. Oke satsa ne kai ho kai. Hun op ap ke opsima.
2: Hallelujah.
0: Kobam sase. Sats ni ko kristusan awa. Sa kabusan omatske elof di kristusan omingani ko. Otskini kai kanye. Dida ke dok tutra kom. Khoje asne yemal farsa. Namibi ap ngap. Aroma tin namibi ap ngap ngap. Aroma. Ne ngawaran kwa kwe sira ngawkwen. Aroma. Asa kom stika yi ka twa twa. Iver twa twa sa uip nga. It's kasi ku. Utsi yanku kha ngasa kasi ka mati kha kubhuje. Wa chikopto ba. Tsi aipe tabi. Vertrek nga ne disitero de ngongo sen elopte aisa nga tsai tsai sen
2: haleluya
0: ah di tsuta tok mire tsi anmodagre is
1: definitely dankor eh se ige ngade gren enqenqa eh dan urudi gamio tsgenqan eh khabe ike ah kaise ne di inqwan asni sa kaise o aisa ne tsinga idara khatha e Sada din wanka ipwan kaba. Tip di sada si nwaba si e. Sada tan nwaba nagurumi. Katras alkoxkama. Am tap of a nun tip tami e. Nay, I'm sick, is getting a roscus at homery, Ningaroscus and umpare. I do you unus in Dochni who gets homery,
2: Kesutere,
1: a comsinina, ta ibe, nadi, a tunture, distina e, ratoma e, Ning abacam ure, Ning ice nakaru ure, dira, a me say, a caro, one like that, see, is a nabaho. Nira house e down tina sing isa nira one kaukama in tina and the mink up babama.
3: Kisam is wabas n b sistisa. Who irko tinda testing uning wana sao bedwell nababi panda koma ihese. Kreste in nenghub habasin ke karaga tore is a kind of a good time how ha e hom abas tesa tedis aroma Jesu Christu din hom abas hagadisi tedi kais kauka didis an engisin bas aroma NBC sting Juan Nanske St. Andrews I make care cape items kabagun how ha e aban natisa guru engisin basse Aubasin tore is tikwas the out nadigay natisa guru kaukoba Aban Hawan in a Christup din Hom Abas Agrotata, Tikoms, Ti Oresti Haisi Amdegurum Oase. Hanung Hanu Augu Tanis, Tukarus Naske, Nanhom Abas, Jesu Christup Disara, Karang A, Tin Awasendi, Tom Sabin, Ibke, Mime, Taba Watris, Naunha, Krisam. Hatau James Friedrich Gigomi, Christen and Awasani Osehad Makrisa, in Nanhom Abas, Jesu Christup Disarang Engisen Bas, Kau. In Rakom Huyao, Twitter, Kabanera, White Trick Pesa, Naba, Kai Kawa, Anukaga, Yapke, Korop Naraho, Yam. Ngoman, Hutora Kaib, Katima Mulilo, Snapke, Autona, Kabaran Oa, Naban Nari Auna, Nurira San Oa, Irka, Wagan Arigam, Vunstakoa, Kangai, Damasakun, Aunskauka. Abas, NBC Sting Huan Nansangan, Hutora Kabagosari, Hain, Ipe Enke, Masiba Kaba, Nidia Sakaup, Egohai, Tam Hoop Naka, Tink was the Maisan. Watam wadi chitakadi agrosisen se khodanaran khopna ta ching wasmai sab ervin mushananapke we amra sekurun anka ngamai sai ia sizeni nganira ha seko ii an aipting on osiban obakha twas the dc ir ko a ho khaisa an khotoras ti khoba am hiskau ta dc twin a is kemin game khopna ta ching was the mainsana ko torang ui he kwaba ditha ngakhepta ba khaba ngangas aroma mushananapke gon aro Aung damasis na aung komsip ase ngakrep daba rahan tarak kaisa. Karas tarip di mung amaw batawat khair sepke tarisi tamsip taba nyutwai staba arigam vunstak uwe gurung an uwe. Kaba ngak akasip daba tarikuro ngawuk taheski ngak tari di tamsip at taite ngasisen kopkai ngamiba tam wadisi ti tam disi nganin ati ngurib aku tam wadisi ti tam disi kose ngurib kose. Abekuipke, a tau tora tani as in Akasin Tisaguga Iba, Tam Konakai Tengas now, and the Om Kais, Tongas, Tisisen go the Tau Tauding Harib Ai. Tang Angipke Tadi, Anglas de Mad and Lat Harib Nagur Kongua, a Kong with a Nui, a Kahasib, and Okuiku, Nagu, Ia Tadi, Tisikosin and Housing.

amsi vekep swap ngang ait lam ngang wa guru vekep ngai kong wa iku swap ngam ngan chaos taba guru ngung kaba nge kam kwen iya ngat kari bakung hana kari harta kam sip di ta bakung ngung kaba sing house kam sip abe mangan sna mabi abdi sakung ha ngung kaba aun sina si kari kari sin abe ma anina kong kahase maisa e South Africa the African National Congress ngan sna inge taiba President Cyril Ramaphosa pnap ai farm gate tawtaw sa sip ama ko tui ngip na ko ngori awka maske ngari awka tai khasti kari marin ya nuwe ngawi nga Ramaphosa pdi karung astaba ki saung sa ina ki angari tiba wa ngai kha khwa aw ba fikile mbalula ya tsesa khu tsesta ha sisin khase ku ANC sti karamun amike Ramaphosa ba ngan sting news tawtaw sa sip ngang ari kam von stock ko maka maka ub ai nga tawtaw sa sip banra ti khu kha u khais ama ko ha isa ANC ke ngau ngau sa ikung khase ku Ramaphosa wa ai farm gate ama ha ga tam wa disi chi tam disi tam an ngurip ngai ke khai wa khabe ke ngung hanu se ngam tan khaba nga sin khase ba wa ku ve ke pna khaba ke nga nga o balu lap ke ngwa mang iba go meba kai khai de Ramaphosa ni ra ta nga khai ama ha di hanu tam khai sa aba Ramaphosa ba nga sa ke kharas khau ka mbalu lap ke go mi nga tsora ka khai de tsora ka tsopna e tso iske me khoi tsina a khai khai sa Ramaphosa ngang hope di presidenti asenira sisen ngse iba e ngipkyo gomi nga ayin sisteng house sisen uran ngans iya ami tuga usti kai kwees anina rata u taus nga kwasa kura kwa tawban ay ay ngui sitare nira di kaisa mi mahi di dek kaisa mbalu lap kyo gomi Ramaphosa ngang ngus nga an haun uwa kaisa nga stan ngans di senior anina ngurasa se hona niran kwan karuku kase sin ams ay Naib ke Britania di Kuro Ministeri Keir Starmer ay nagsagam to natak toe. Abas naib di ay agam naganywa Angela Reiner sa ha ta a chancellor ase nga komta kay kay kuy kasip armarang kaise. Starmer yang naib di Labour ngan sa kam o disitit kam disiagan a ngurip ding humedi nga disiagan a gurin di conservative kay kuy to barang am seke taib ke naib di sisa na saus armarang kam abading ang nga si chitkari sin humedi wagro vekip nga gihas kao ka. Haga junior minister nge ge season u chithaja disis kan nga san khaw sing nus anina ko taw taw nga he in season u o khabe ai ni se isa ko mi mai pa no sa i tuis kemi e khoi china nesko sing hanu si sing ba kwan uis ar mang wa khadama o khabe king hwa mang u baran ngori rusip minister e wes streeting ge ran commission khaisa ne chakam toner tak ni ra si sing u se isa ngan am harus ngan ngus aroma a twang uis rainers dis tin giran om kai abas misa gyan an an se england di tuye marin kai tuye di misa hanu ng na di kau na khu tuye marin din hop na gyan nora kai khaisa tau eng isara khoba amba se nga ha kha kai tuye khasip din ngu na as aroma iske tara khum khap na nirata tuwa se isa gyan pari he maskeun amsera matar he khai indi tuing amdin aroma o khabene chegam donar ta komi England tuye marin kai twist isa ngan khabing ngun khade khu kya ko van ngora ngora khaisa maskeun eng hwan amse ko thuyuda khwan ke kaun na sarang hwan na wiap iska arigam kwa khaisa ir kai samis aya ngong basen kha pai chi khai san kois

0: ubasins na ui. Ngap kiti kore ba. Kobe bua aroma ba.
1: Handling and master simi para kay si kwa kasi ngat kagas kung mi padrang aro. Kung kagas na ang kwa kahoy.
0: Kya.
1: Sitke kung kagas itira mi kores na mang abore.
0: Kya.
1: Kores na ha sa kung kagas itira kuma senditra.
0: Kha.
1: Toma sendika dita mi ba e otskin sata ni mut toma kuba.
0: Ah, cool sen skinny. Sen
1: skinny. U wat sen skidi de amagaske full heart and habit tiramisa.
0: Tiramisa,
1: Kasi hige karaga ku omranam da nu habem kasama tuwing naka se kuba nwa tuwing ibika yo.
0: Ah.
1: Oke kuba ranang.
0: Yes.
1: So, for breidings process na da angaske gereed mak sensa. Nera hagwe.
0: Aho pas.
1: Ida nera hagwe kan hauka. Ngadi da gidi da disitse de nimi. Kurube tero do ma digi disitse de nimi.
0: Kya.
1: Habet ni man ai bua ba. Sorfial de se gebruik. It's sa kaga sa. Humika.
0: Kya.
1: Anu si sim asa si optika ka bit kan
0: hauka. Hauka. Kya.
2: Ngadi ko a mien odeke a klakaus. Crown ke dake wa ngqala mke isemis crown ke xa mqadi mthi ngqaising olisa sela qa ndam khosi chiqa maka goro khosi atam khosi chiqa maka nqane cha inqa umqaba xa sira idara anqa se qhalis khosi isenira jise abaqo aba aro coach nira si si I haka disitedi tisera mio tare ran iba sen di isenira mi ze kakaus aromstera ne kaunga anuka kapti ngom madike ithisa nxasa ngathi sinxaske kuma itstouts ke
0: tsesa
2: kova kutingira ngwa ditsinga
0: ah nxaba
2: anuka kapti ngom uyithis ay khara kana ku kova ku waigo wan ay de sikhatha sibidi ay de anxa elo qothi
0: qothi ah thi anuka kapti ngom singa
2: oro bayita ke anuka kapti khatra ngoda ke singa oyisa ho
0: kho khara ngwa onxa
2: anuka kapti yasa kana iqaqo siba
0: tsinxathi sikhekayise ke kayithisa Tsogo ke kuma o arophme ke kom tswatswa go ke diskera tsotsoro sami o arophme ke kom tsike kuma nga namron khoma e gona khonting amnga ke re tshe tsinge khona o go baka ke ngwa tswatswa o le ke did that na ke fro stevni ho ga re ke ngwa di go banta ngwa e qha inqwe o ka ise khon ke re ngwa khona ngwa o ke re a inqa tige khon kha ba inqa khona da ke nqa ntswatswa ho ka da ke nqa ng atma haista khabe ke ne ba qinqa ku go baka ke nqa itswatswa nqa ng a isatma go bana tin ke kman na u khon nqa u kere na kere mi o ka khon ke ko a u khwe ba a tin horo fande ba ke nqa ra katsu ne ntane khona di ba bo fortrex nqa ke tsu o da ke nqa ka tsa ha ne sa qata e iqhesa nqa ma ka da kere mi a da nqa ada qabiro senqwa so neske on funks ditsatske awuba seninqa ha kumitskini uy awuba seni kayin awuba seninqa ha kumitskini uy netisitede onsa ho wa senro chaichainqa sen elobde aisa un kombathi khona tsko ka khweba masao nenqhom qabasica netsedi nqa masao ah itsatsa subu chabai its qos kha subu bai chaka Tituda ke koro Miss Stephanie titi qhaqhose alcohol ti kaise qa ngoking anuka ka bqaqaqo ye ncuna ka kumagaka e uati ntanqe khona mi sa uwa ira khuike qa ngozi ke qonqo ira khuwe koma iti khuike a chai khorda ni qa yetske mathi qhuban wa banqwa qhuban wa baiti isi tina tsketane nqwa qhubatske isi atsani amapti isi nqwa ba tsikai khui era wan amsaka yike khubara nqwa ba khwedi oibeke khuika iwo flexara nqa ah o isi qubatsika tani yike flex isa ichicha usa chai titke ne khu nqara kawo eh thank you
2: sei yinga bacuqawe era nabin am kaisa meskai noise
3: ada time with the media pro it had it had us algo pastor sin no as tiso waso
0: and it
3: outland mother the gate has cover kai se tu ke kai

0: sako nqamanela haba ukuthi nitiqo am aw Jerusalem snas kas Judea wapnas kas Samaria wapnas kas chi kugwepti am skosi o maritsta khui khu khaitsi kho am aw titi hatinski ti hatinski khui nats ka ha chitska nau a elo ba sao ka ukhwetska chitska chitska zaptina elo si na kana ha ama ka chitski ni ari ra nau a ni baske chui aro sna ni ni tiji ha ka a tsai tau tora sna da khis tara tain ko stumi kausa ni dira mi nego wa bu ke tui na kha se haleluya tui na kha se o tui na kha se chi tui ba has na ba ke kai ba kana toi nego wa bu ke tui na kha se kha se tore si thoma sira na ke ha ha tara di kha chi marias jesu kis chi e ti ka sa gu chin kha dira men kha sa kore nga nga ne ne ne ne Nitiski Karu Nini Himal Fatira Misa Unge Oshiwasami Unge Makwena Jerusalem Kajewa. In Naba Elovara Gangan se Elovara Gaika se Tuinaha se Navasi Haga is Nitsis Nikwa Nan Anugatin Ho Christi Kwas Nikwas Kao. On Kinsina Nara Kom Waru Kurin Waru Jigi Kom Toswa Diski Hwasami Na Kam Nitanas. Na apostle going like this. Now, again, Waro, you come to Shihuasa, I mean, in China, hold on, see, hoing, I, Nanaka, I had see, Nagir and Kawai, Koba, Matankovan, Nananguarado, Kango, see, to me, the God I get a
1: hoi, Kangos,
2: a Kangos, eh, Kakos, Tanam Seraswap, I go, Kaiser Tam say. Kaisa se kaha, a mundo mitsi kainwa au.
1: Ya.
2: Kaisi kainsi kaisa se a kaha. Ti sing am srao. Kongami.
1: Nat kongami snap yoto pavivako. Hele almalet intrachtig volaar. En gebed. Orisna. Inu anke tuinga hasipna. Tuinga hasipna. Ke volaar. Orisna. Sike ha nyeku ke khatla sabeka neske marias ke subti mamasa ho hatsa sikunqe swapti kunqa ke kharusa ethi tin ke tsinqa ga sepanqa o wasin sinqa ke ha chire edanqa o wasin sinqa hare ama ke tsiqo re sinqa folartre edo tsore sti tsaitna ke ngobe bara khonga ita khabe ke ra noba elopti misa me di tavelet gekom om te vernietig. Hy het gekom om te moord. Oei kaura kaka sabi kamse. Kekri. A kopti karakteri ke. En hy het gekom om te steel. Ngan ia kaka sir sera oei kau kona hi kaka aroma. Kekri. Maar ke soep ke kekri. Ip oei ba madaka. Ti oei kwee ip oei ba. Wasa sif nga. Madaka. Ho je kri re ida full heart toris nga. Ti ng awasins nga oei. Ida tuite kain inyekha tarina kangana na utwa khakhona ka mutura tai khona ni kwagana okira mi ene khonke tsoresti khamsa ke ha qana khona
2: hey
1: ore na ke tan khonke ne koromi qang hop mit madi hanat matsa khoni tan one khonke ore baketan Ting hubai ti kain aba hukwa ha.
2: Yes, Lord.
1: So ne kain afya na hubai bitu ne hasi.
3: Karuna kunge.
1: Ah, hubai bitu ya kain afya hangat mata. Tine kunge kain sarana ke saungbai. Tira ngai kanis kami. Uri saran kake anai kunge. Ting au kau ting au kang aina. So ne hubai bitu ti kain kau ting au kang aika. Ngada koromik mi san orina kuwe bai ka. Tutan amre tsi kain os di mere ti kwa khwera e
3: a ka ga skora ga se kho ko bu ko bu hare ira tu nga ga si ba kwa tu mm sa da ma kho wa yeng ka di tsoga o ma kha khabe tu ho sa da sira tsi ka i ke a ka
1: yes
3: tsi se da ni ra kwa tsi da ni ra tsi

tukar usatara istami itu tiada sahku bami sida kaiger kipting ayat ngaku aku ikhaha kaiger kipting ayat ngaku ngaik ngaha kau kasa do cida ningu isna kaba ningu isna kabara hau ayat kau kan kan si dramin asih diku kasa diku amasin asih diku kasa di o aisa si urian aroba uba dahai urian aroba daku kasa diha uba dahai cida ku ngang aroba kro kasa daku kakaus algoks ti kasa sti kakaus mc mudinga sti kadis kasa stef stef nyadugo to khaba man ai basins kum abastis ti kadin anunga ka ai tsaisa so kro kho ora nen wes na khaba ka yer kiptin ai khai go khaba ma khata ai tuira kun khata ai tuita ra kun ka kasa do chita nen wes na ngona khuron tu na ramain in maira man aba chiti dani tam maira man aba chiti dani tam sida ngona khuron ani mai khabe ida sada di sa guba ngai di wa di kan ra gine chesa khoi khu de hara ko hara ma di sa khabe mai kha khaba ka khat mai kasa swart sek na khat mai ngop chi adi kada kita kongkong, kita kongkong sih ni di turing kauri. Kuati, kari cici dah kita kau kati. Nin awi sajis, sangkum apa sahaja kau ingin sih kais. Cik karakan aku tahu gu ai kuci sangkum apa sahaja kai, cik mingai, cik kau tahu tahu. Kan kan celup mat kau cik, wip ngah, ngah mingat sungh mai dah. Cida. Homit katistan awa kemit kawa tui ceng nganu di ngani tri tora kas roma kaisan di cukup ngang kai kaisa. Kan kan cini cita ku ngang kai kaisa ku sida di elo ci. Kai a sat sang hom apa kaisa. Ip kai kau ap nung kakap. Wan ay ning ay ay ngada sat ki kaka. Sat ki mima, sat ki kaun. Na ning ay ay ngada cik kai kui daba. Kawa cini si bada kaisa. Abub sa ip ay cini kan bada. Cip ning anu ka kapa sida saling am. Cip sida ka ha. Sida ip ka ha, ip kada ka hao. O ni zonga si ha di di kaisa cikuru kha kada staroma. Kan kan sida kira kuchi. O nang isi cikuru kha di ni cis ngakuru kha kada sa. Sa iba huch ki tri cis cikuru kha di sa ip ka kuru oa kaisa. Tri huch ki kha ip ka cikuru oa elup oa kao. Cip sida ha. Kuwin lahe cira mi. Am kap elup di ba ing noa cip.

amo kabi priester che dimi. Kaisa elopti wachi. Kan kan si dekira kadi. Sa was ngat sta mi mai bada. Sa ib omi ngadi tui ngam de ha. Chit sta kong chit kaye sin kami bada chit kaba waha. Chi ani udas karoma. Elop wachi. Sida di kawauchi. Sida di kuchi. Hare ning usna it. Sa wan usas kunde basko si kai hugi. Nesidra kam ay masina sa kai pamada. Kong tua. Sin anong kakache buruha. Chikain on skisudra misna. Ngang wich na wamdari. Amen. Tauro. Kedai bi info kavitsa. Jesus cedi. Ngairo bayre. Cinga bahu wati.

E aí, parou da guarda com raiz de cabal a carro mauro. Asa huda com parou em cabal com raiz de cabal a carro nem o dan cadim carro sao. E a cabe tida nem o esmada que na aro de indira mai em aragau de que nang a dina mang a snats da sata machuas it sata em hum abastida ganem o mi. Kasa di gei kaisin habaro sikuro nida ngari to khaya da guru pao habaro sikuro tau wa guru kui sikuro khali kaisa sing anunga gabi guru claim anunga gab ta nda nin khon oa kaisa sing anunga gabara khon oa kuin madini isa lege ngay benu hong abastuba abe ni barang ngamiro tau ni ngoy chida gi turung arop aida gi nga joanip di tisi hakan astuba da gi ibira turu chunga taro gau kabai ge jona ttc agan ast bai ge ngaba khoi kara tidang kom chikha khasa be ku wap kirami kau aku aptang huri iku tidang na kom ku khadi elop me kom di ip nao me omin na di ge tu nao de ha khadi dimas ka ha oda ka me ba ko to ma ha ku chi da si ha khai rai me ba ko se chi da ku chi si ha khai me ba ko chi khaba sa ko tidang ha ba ni ra u deep damming arrows hom abas napta ha khai sin homi ba ta khais isra man wa ba chi aski turu sa nem udra kamo tamaska io sta le deep dammi johannes 14 kasna disin 16 dondas na khabe khai ka ob anu ka kaptin uns na dani sip ngap ki wana kha kha ko chinira ain ain na ko mi ba ko ta kin wana anu ka kapta si khaisa satan is a khaisa si ra khai ka nin us na hom abasti da gramio hom abasti da gramio ni sija anu ka kapta si nge khaisa ra khai ka chi mat khaisa kisia ni dites nara man wabati abo bada ki nira kan op ki khai ta wa wasa ko nira man amos ko si sako ni khanira ha bati ski verses tin sarami o mara kanen anu ka kap abo bada ki ni kan dip ta ki suba mi ma khai ta o sin amos ko si sako khanira ha ba ma bara khom abas na man wabati tomas ka io khai e da ki si ra humi bati tirami saraman wabati tomas ka io apostol kudi ngai khai di turu tanang as monang aro ri khada ginin ura kamro tau chida ki tau ni chis thom abasis iski ngai jwane titi ya kan as khai dra sin humi bai su ka da ki khai ban wangang ore khan aroma ba hasi da ki sada di khai sa an wanga ha khai sa an wanga humi di tau sa an wanga optai ki suba khabang na khaisa ma wada wa ma wai dara chida nga list bada ki chwa chwa u khais ka khabara wa nga sara khai kau chi anu ka ka bada ki abo bada ki kan din uns na i din uns na da ki ni abo bai kan i anu ka ka ba wa to se da toro ko di de khabe da abo bani kan i amo se sa ko khani ha kakap anuka kapasi bago khabe taika anuka kap kra hao opke wa map kanira taiku ko maba maba sa sats ni hom abaskara man abasa ngunan ise mabara man abachin hom abasa aboso guri nai khais ku karu sa tara ista mitra mis aura ki ku karu nao mamap na tuira ku mamap na tuira kira ku chine na mi chipke un abai chin nanu ki ka ku di mu de khun abai ki ubi opkin homin ee taba khayo op kung abap ta iya o khai ki kam ko ka ibtaban uri charan khai ki mai khadi ni dirami ka khalalian i a ko tari kha se ko khadi homin i taba ha se ma ne ki sup thoma homa ne ki sup sa ko khun homin a ko un abai ib kin nas khas khas et ni ra ha homin ib ko ko ko mu bi kemi homi kapta un awai sep ke su bara khri khris khabap ni wa khris nganu di ngapta un awai ni nganu di nga wa khri wa khris is khap khadi o hana kabadas tin op di tomi kha nganu di ai ngwa sep ni tomi ap kha han on o kabadas tin op kha ha tai un khabadi na o hana chini turu ra khaina wip di khais kha khai

0: nxana qansi eyi tshorona mayikhabe kaka eyi tshorona kaka sisi kire tshorona nxana uyibdi khanyisa khanyi tshini qamqi se nxana qansi eyi tshorona tshora qansa khanyi ba tshini uyitshi masika nxathe mana tshiselunika nxinda qhaqha dase intshina nira qayi nxabayi ndirami unengxona nqadi nxa apostle kuti ipke kumini ha khabini tshora qansa ha nxaski umqabasqa didara qhaqha sinqase iba didara haisi amsama didara nxhwasama nxabatsma thomas kayo khai qaba nuka kapatsa sisini bayi qhaisa satsara qhinqhi qhaisira tsangai tshinqabas saqomsarama thomas kayo khai ida wanqada ke uqhabara ma wai ngadida ke nengqona qaro dinqayike makho wai dida ke umqabasina nengqaro sikhala raman wabai nengqaro sikira man wabadi umqababta tshita qhayi sinqhumi bade qhaisa dida ke raman wabai nengqaro sikanuka kaba abo ira qanbada tshitlhai qewabo asira sinbada amosi niha dida qhaqha tshita uqa utshinqenqenqa nxa sikira man wabadi nqanuka kabtisa thomas kayo umqababta tshipta nganu de unqabai tshipta karane tamkhu khami ingapkon wakhumi tu chabanira tshi ke subke khabe ne nga sti tshi snapke soraka au sunira tshi ngaske aipti swasara made ida ai commission titstami maditstami invokavit chubai re digine ba invokavitsa ameke nai chubahi auba thono diramin chi thona aup diramin chi chuba kai diramin chi khai ba nga diramin dirami ami ge ne ba ge kha khai nga di ge koi kau de be se ba sa ge kha khai khabra ge tam khosi tu tam ka koro khosi tam khosi tu tam ka nga ni khai nga khaba da ge hau ro wa khri ge ida nga kharo chi min ka ro ma ngo nang a de da ju ko ma yin a da ngo nang a de da ju ko ma yin a da ma a sa hom a ba stwa sa cha o ai sa se ra ais ais thabira maba masat stang khumibasin hi anuka ka ta trikas geti da thong aba striptang hom aba chistang anuka ka basin nais anuka ka ba tane chiptang anuka ka ba kwahas nis ai drama hi tidak sin kuch da kan o ibada ka khong kwa ore ao siu ibada ka uati mui pna chipkati un tikai tu yao ora tidak sin an abo sang ha khai da uwa kasa bolu da mikmi khushu tent omika khwang nai khabdan anski omgu khadi yedbang homgu na ha an khaisa da uwa sa tipke si khadi polu bara khwam tamas ka yo ne ki su ne kora mo ki ngas khas khasinira ngas khas khasin khadi nira tirami nanu de khabanira wakhi tirami aba man apa ne da komin monan adina hom abastu bara man aba chingam kasa chi tam khosi gutta maka kor khosi tam khosi gutta maka ngani khaina ngabada gi ngadira tam ai ngabada gi ngadira tam ai khugi kahare kahare kahare ida ida ida ida ida kore chingma ngri sa ba ama sa kha ba ama sa stang iba mira kun kumi ni kira man aba de dit mi aba ama kau kasa chi ning hom abastin ois ai ti guda doch mire ti guda doch mire ning ois na ti tuita mire hom abastin ois na ne da ko mai in a no nan a ku nga ma a ba sa chara man wa kha ba map aitsta map aitsta kaung hana map aitsta kaung hana ya kadara kadara infokavitsa ang adro tra khwit kida na infokavitsa na khaga infokavitsa khan musi khawu kasan ke kan na khadu ko kan ois
1: time ois outlang ma jwa na ttc hat masti isi korong asma die heilige gees wie is so de gele play tirami banna anuka ka kisa ko ke khabani ha tirami ba de ba and ape rada amaisan anuka ka khap ki korota khaisan khabesin ba da ara nong a kai de ban e titina ta karura nong a amaga ban anuka ka kaptan kwa de amaga ba name tsa se wat mayo tisina sira mi na nami tsa sina sira kwa na ka go yao pan anuka ka batse go wa me yo tsike go se na kuno wa ne ta sao ku be se go ne no wa na se buka go di de ka betse ka tsip na da kra tsore tsikan o tsipe men anuka ka ba sita na sina ne ha ba ka betse ka tsore sna ha to me yo o tsike anuka ka ba no ka di de a go etse ka anuka ka batse go ha o tsika go false gra si tsio false gra me sna tsike anuka ka khara ngwae tsitske ho ka sna nna ho isa tsuba e dide khabe tsen anuka ka bo sen hao ho ke ne ho wae sa tsane ka iba thari ho itse ne ka iba tse mama ka anuka ka tsa haske dita dita ra matit me ota ke ne tsang ho a tho kwa bita ha tsa ba tsong o ipa sikara ho o ske ne ka anuka ka tsina dita no tswa sa se ne re nna ka ke khabe ta ka tso wi ri sino tso i ke ma anuka ka botlo tsiti mas nasa ni dai khabe ta ka ama na tso ri sento mayo ana ta ka tso ri sento tsi kwa bit mayo fast tsi ta ka kwa bit mayo to re sna ta ka kwa bit mayo kwa ba sna ta ka kwa bit mayo o ta ke ho bi dide khabe ta ka in na kra kwa ba bi tsi kra tso re di na ha tsi kra kwa ba o ta ke ni ra ho bi a khai sa bui sa wa u dlen tsi tsai tswana di ke ne de
0: ke kan kans tangi kengas ya nakna sab ke anuka ka bira kaun khana anuka ka ai ping nakna sab ti da girame koi wai ko re ni chi sti kha kha di ni chi sti wan ui di ni chi sna ko ha i kwa ka sa khu ko ha i ke sa mes kan wan ui di na ko ha i kha kha di na ma ba nga ba hom tong sab ta si khpam ba da of khai sin khmi ba da khai sa it sta ma hom ka ba sab ke nga ba ra khai di di sta mi mas ke anuka ka tin as it sta khai to mas ka yo na khalele an ya go ne ko ra mo ke sup ke nga di chi khaba nga nu di nga ni wa chi tira ming abara khai chi ma ba ra khai chi man aba ni chi khom aba si sa ira khai chi kain ois
2: kain ois
0: ka ha go khomre
2: a o da ke to khom dan is in ara ta vede kopti ka ba ti ka san yara do khana da ke sa go pam sa go go tsaga ti da ke to khra mi exal di father fra en hy sal vir julle ander voor sprak stuur om vir ewig by julle te wees, namelijk die gees van die waarheid. Oor ek die daar na kabe dat anuka ka pinya bera sien baie ba. Na ek die daar toch keise aan o eisa ba van dat jy am die dat die rami van ek wou toe dat gen is aan ek ka konek is aan oma die dat gen ek kan in kwa se die dat ge hoon nie ko ga aan ini se in tau kouwe dat gen is gen ek anuka ka pha die dat ge ama ba nie aan ze aan ek anuka ka ke ama bani kauti sei ham et sauti garusa si anuka ka ke kore kore tska sinara ama khunara kore ke itimi ngira anuka ka ke an eloping insa si ke koet as et kra kore tsa ka begi anuka ka bara sira or fat sira kai elop karan kwa so anuka ka ti bara ke dokh ti da ke sen oisa sen en kon abasti a khus mara u fan e ka kuida ke homsi khunani an sei leteng ke kwi khona a i isi gutuka tani ha khabe ke anuka ka bane khwendi ba a khai so anuka ka o se tsina tikra a o ngao o ige khoi yani ore e a khai anuka ka o se daga khoe e tore ba o ige na khoi ngwi na huga tsina khara khara ha dite khabe anuka ka tikai tu isna ka daga khoi kha garan khwao o ige ne khoi ore sa ni hot mas ke yo masi bani khara khara anuka ka ke to kaise an khoi sa ba de dituda ke o iste kama ba ikromika
0: kaisa ko sa dure kan kan e ne o da kira ko mang a e nga sa khonara anung ka ka e ran nga ne sko sko ka kha cham ka sa kha ji anung ka ka chom ka bas twara man wa khom ka bas twara man wa ki mi mai bai dra chi dra si bai kai ka au chi wi au chi khali am apna ni kai gu da am apna ni kai gu da ba ka ji ka sa kha wa kha anung ka ka e ko ma e ngonang aro da ge de che mai ya homi ka tsa wa tsu che khaisa ke su ba khong wa chi ne gra hom aba ba khong wa chi tsa wa khaisa tomas ka yo anu ka wa khai ka ta sin ba chi khaisa ma ba chi hom aba si che snes ai tomas ka yo nanu de ta kain aba kha bit ni kha ba chi chi ni ma sa tsora tas ka chi pes ma sa ra ma aba chi tra kain o sti mi re kain o is ka kha du ko kain o is
2: kain o sa
0: u le in ka kha du ko tsore kai da jogo midure
2: casa será mulher oliva
0: casa se tá girado
2: oliva
3: Tanning abamiski ni da sauko ha kita ha ni kelaka pun kai ba bu itu ko ti

poli chi kame khe khara khara ka ko si bara honga chi da ye ka wa pi se ni chi anu ka ka pi se ni chi na ra khai ma ba anu ka ka pi se ni chi ka wa pi se ni ka chi da ye ka i se ra

0: 或者啥，知道吧？
1: Mang abara mang abata, did the ram whisky, mang abaning on an added a gihuasa hugo cadimain, John Epti Dici Hagan as Tuisa Humonas Cosi Dagi, John Epti Dici Hagan asti. Dicicoron asti, Dicam Dicihun as masking Anuga Karanqua, Aboba Dagini can, Aboba Dagini can, O Dagetida, Abobani can, Opke, Nikai Gawaba, Sago Nira Ma, Amos Cosi Sago Canira, Haba, Chipki, Digurumi, Chihabe Kai Gawa, Anuga Gapka. Abobtin on snahap niras papke abobtin on snahapa nirasi papke hora ka amapanira taiku go chiskinos turong abos do gooding nai kaididis is yadago coma is here's the handling a hosted ians is yadago coma is first the casino waramas first elves to 12 city halalan yago diradin Man asa hum abastwara man abati gudra dingun oiskinisa man asa itsatsa mahwas itsatsara kaung kananing oisna mabara khaiti kan ois hum abasa
0: ayo kaung os nyamdom
1: kan ois ita
0: ada dohba os ke kan timitsu tabe te vire pavi ora gaset ke khochan nang wa ai kha ele ngau ter na ka re chi ele dan i tare chi ne ram khai sa mai a ve khe khai te wan ho a di je ko ka khocha o kai si an khang kha sa chi a o o san kha de a ma mai e o kha be da ke ti da al dei tra o a pa bi a christu ka christu ke toh ama se tao ba ha ke kuli ba ta a ti kuahunatskia uaka ama tomkatskia a karami kanoka gabatske uaka ohabeka sisenka kadibra kaine a kanoka gabchi tom singho kau o yekma kabang au tom sa chati kirami so kuahunatske nera kota ama mangama katske Kristo ke ha tuba ta kau kau sitau kawas ke nga khata sabe ku kremi bai sa to wa chi ku kemi wan kai de khata sabe ti chi ni ta kanga to chi to chi kan ka ka ma so ga ga ko na tui ra si ta sin sa ba ma ik mo si sa si sen ka ni ra sa u so sa si sen ku ma nau chi ni ra sin wa ba chi sen ta ma kha bi chi ni ra i chi ma ba chi ni ra ma kha sa ke ke da ke to ho bu chi ko bu se ngara mi pa bi ama se a ha ka no ka ka kha inga ho yi ka ye ba ka ba ro wa sa tma che su ba kha inga ho chin ke kha di o wa sa tma a ka wa ka ye lo a kha inga ho chin ke kha di o wa sa tma ba nga ma ka ik ma ma ma tu ra si ba ha o ka ka no ka ka kha chin ma ma to na tu ra si ba ra tri o a Kristo pa ba tsi tang wa ba tsi a ngam chi ko a khmit ke khadin lang kanu ka ga china khadin ra ngam chi ko a kai bu ra ta ka chi chi wa na ho ne ra sa u chi a ma mai ban ho ka ho bai ke a ngau na we ho ya u ke thom kai kha ba u ka si nang kai ya ho bai bi ta kha ti de a christu chin ke kha ba u ka si nang ho bai bi ang ai ta kha ti de a ga ma ka sken anu ka ka ba ta ke si bai e bi na a ne ba sa da kha angare makha sadang khaiwa ha khaba obait ka gran khawang ebit ka kan o khaiba noba ni ra siwa chi ek ni ra ta ka uchi amad man khai kha tri khristo chi sa chi ko khaiwa kai are sing khwa skin ei kha chi ni siwa noba khadi o khristo ni ma chi se khui ching gen khai ta o ki khadi o sa cha ni ra ma se a ti chi da ge do khu ra mi a kai hong ke chi okay o sa sto ba kai ni
1: Kangas, kangos. Ya, kau kasih tuh. Anu kau kap aira train ke kau nang? Anu kau kap aihara try? Aih tidak je. Kau tak jin. Kau boleh tiang hati sen. Wanga. Sita kau neng. Kau boleh tak muiau. Abal dari tiu muski. Tidak kerap betale. Tuwe ma tera surum ma tera. Ia tu kau aieng hulus nang nengas. Uat ma neng kau nang. Uat ma aihara Kristina. Uat ma. Ia tera sen. Neng kau boleh aih.

Udah tidak. Lain hom sing an kaisa. Tidak mitka saya. Mas kyu tidak ge. Nah, arus aku yang au dah. Kristus ni korat ada. Ni ose kang ona. Iba kong ot masin iwan an masin kang on. Tan ge. Khaira ni tam. Khaira ni tam. Ni elop ni kai si ki kuru tap ki od. Wata di elop. Wata ngam elop. Wata yukuru elop. Wata rasori sang hai ki ba elop. Wata amesan nganu barang abika elop. Nga eloba. Ni tiang nami di eloba. Ni tiang ngawa ba au eloba. Nga ki alia korak na au eloba. Korak na au elop ki ali ni pirina hukunga. Madiup di kam di siakan astami kum pirina hukunga. Ni ra korak ada. Kuna am tap wap abai. Ci pirina ali tap wap abai. Tini tam dao kap da kak kata chika tam dao kan ha chita tam dao kan agunin hongi se ii amaga nuk chi an kap tan chin uhup tan china uwa se ii amaga kao kasa chi ding ois na chip king nganu di kai king hong aba chin nga kong ak miku ning nganu di nga kaba kama ka kaba das chi tom ni khai kaba di nga hanwan elup wap di domani rang mau Sini rakhi kain negeri tina upi kais wah kor jonep di korun itu asih kam disuhun asta demi kain negeri tina upi kais wah cik kaba negeri tina torak as di kais wah ma kais ngasta tu cip kaji suba wah kiyut sta ma para kain kun ngah kain turu rak kain kun ngasta kain upi kais ora kain na tomas ka iu torak kain ni kara kain kun ngasta kain jonep kira kaka dati mi Kristu ba uai ki korat pas kat ngadi dia korat pas rat uli ngabuk koi dia Kristu ba ngai uai ha koi e o ma kain ngat ngati ma kain ngat ngati ha jangan epti korong edan ang asti kam di sini hong nganing as seven tu nakin akan tu nastami uma baca naba baca sata ma bata ha dida se se dai ki ngan ara uwa ngan a di dai ki uwa neng ngan a di nga hong abasa mabara ma wabati mabasa nisko shiko nwa kongi anu kakap ay ma kabe turita ki ngud ma ni badagi invokavits ki ni ngudia ni ngoshiki invokavitsa ngudia siski invokavitsa kisi kai ting edani ting sin nga ni ngay tnas wadani ting sin am inaya ay chubay rin ngan chu a din damo khura kanya di mina au a din go cha hu ai out ma khona diramina ai khaina ba na tira qaina chinga ba khaina tira qaiba qaina chi chu ba pai tira qaiba chi au ba khoni tira qaiba invokavit kida desa kambadu

0: sela chisa simqhanuka ka ba tribe aga se tritwa si kuitje nauthe khwa sohans ti ha sa ni la chri so ti tara muta ke ti kuupke ne ebe oapke ne ha kuupke chisa ngwa ti ka ngiba wa o oje anuka ka ba ni sinye in kuna anuka ka ba tribe aga se khonkwa ki e septe kwendi barama ne tribe kandi ui tamaska yo ne tribe kan ui titisa baba go tswe ke nira open barring the falcons iti hasan auti ai ti khwaira tjwane na kromi tsa u vaba ini ra tri so one ne tribe ke wata ngamira tri tsatsa tribe kan of tribe tri khabe anuka ka ke nira tri Tisi ma juanet dikoro nisa ni tri, ne traip na ta ina, turo kan iskan ta amnaka. Damaske yo kame kan iskan ta amnaka. So, dit will say, traip na set, traip na ra ui, damaske yo traip na set, traip na ui titi, omskan ta ha o, omskan ta uya. Kame dira ye ti na skata sa, ne traip na, nang asara kis, ida nang asara ui ka. Danke. Pengos.
1: Pengos, gangas. Hele kasi taki ngora mer taki ngora, kau tansa tu. Mer taki ngora, man aba kum sining ura, mira kum sira vih. Anu kwa kapke ais ai kwe kau. Anu kwa kapke ais ai kwe kau, chiki kha yesun homisa aksam itiski. Kung chini kaba tri, nanu tinga, chini tora kas tri, ohani, lop wap di doma ngaung hoba di nga goina ngaskin ngona ira tri i yes de price tue de price de price de ke kaura kuma kain ois radio ske nu te kira ngausun radio san au au di ka of at ari di
2: kain ois
1: ois Kang Ois.
2: Kang Ois.
1: I kaha duku Kang Ois.
2: Ah, Kang Ois. Ouderling. Tidak je dok ne kuam angs. Kalau si ang o isabai. Tidak je lah rumah sen tom abas. Nada je tidak lah rumah sen. Wan tidak je lah ang keren tom abas ke bar borke elok di uang narama. Bar borke skira main. Ain ba se ni geraske ngaitske ezira minya itwa tui change kaiye ha elo wan ka ngai an humisa suwa ne ba san ho baby uni kauza wa ke ni papa sati tui che ma kaiza se munza te ai ge dok ma de kuigro min ka chao
1: ye sadu ye kunchi da si kaiye ni humi ngaba du ge ma
2: tidak yang ngabama fan tidak igera var borge elop uang hai aha se iger tidak ra var borge ma fan tweet se dage kain kaisa sing humi bay ha ngapa dage tidak ma
1: ogo haga kaira uang ki haga kaira sing humi bay hom kong sadra sing humi bay kong cita si kaira humi bay tuh hati nu udu haga kong ngapa no was it quick out acting in the season quick out king and wakaba. No was a genuk by a gum. Toratas, Katani Tabawaki, Chidani Torata, which manchin go on China Dani Torataha, Chihavin Hobadin Mahan, one of the knee. He eloped up to Mango, chinning or her kind of gritina. Whip the case goa. Sick Cabana gritina. Toratas the case goa. Did I me bago a Baba Angona? In ngaba angona chi ni sisa de basia haga in kai de basia haga chin anu ka gabta basa ngaba sa turu khoi ka satsa basa sin khum abas ni chi da go ngum khum abas disa go go khwasa go da go ngai go hora ka sin go hara khara ka go se khara ka tom ka khuru kha khai chi guru kui khum abas ka me be o ma para khai chi ne ngona a di na masa sa khai ase ibachi kan goes Kaka duko kengoes.
3: Kengoes, uchis. Turo ni haske Yesu ting homga basa. Kwekwan homga magarayi hota jekwan anuga kap. Ngaba, chik kanpa chik hot

0: ngi bona ke dira nxa sa turo sira mo inkhetsi mo mqabasa kan kan
1: yansi mo mqabasa ko anqa yishinqa me ba isikokoro anqa yishinqa me ba isikokoro eh koroko koroko koroko koroko anuka gapke ndo ba qhweka u nuka gapke aisi qhweka u qanqwes qanqwes qanqwes
2: qanqwes
1: ha ha de kodi qanqwes
2: I don't know.
1: Anuka kap kini sisa nintin
2: anuka kap kide kiti jarami
1: nintin tundas airasi
2: nintin
1: anuka kap kini nintin tundas airasi achtin nintin ni kangois maka duku kangois
3: kangois
1: radio sama
3: kangois I'm going to go to the house. Wananing ai hokai dese chini khadin amose ha khade se anuka gaba kunin ko ase ta khudu du di khabita ka gaba ni si ba du khai kau ni ba ngaban ge ngaba da gitu na si goma chi da gi koros ai ma an khai ge ai bi sining humi dirami ka sang gi koros ai ma an khai ge ai bi sining humi dirami ka sang gi koros ai ma chin ge nau ka san ya nai kura nanu de ki kai abai chin khaba nanu de chi chini tora kas kai chi chini ip na gen ona turu khain dira min kya ngona ya adi da gira koma adi da gira koma koma khain da gira ngora din oi koma khain da gi ngora din oi kain oi stain oi stain oi stain oi
0: a kain mo sodle mi dre
1: sang sol ta da komire
0: tangi tangi kaga bin la kresi kren ngwa ne ta ge ngwa ka sente ta dogra a kota a ci jogo ti ke ali ndulu ke hanye ci ke na tsatsa ci ko ne kre element ya ke tau tau o ogi nga be tsa ka sa ga nga ba ke o ma ge pa ci jogo ti ke o ka no ba o ka a nga ma ci ke ka ali nga ra a o ka ka ka lu ke ja o ma ge tau ka ro ma ha be ke ya a ra o wa o ke ci jogo ti ba ti ka ka sa ga ka nga nga ci khatara sigrami wa teng agrami dege nichira wa khabe tage nga wona korba go e pia wa magara tage go kin ta go seiba grami so nga tabi grama tita jao chi chi tabungge kedra no nama ba tona kap nao o di jinga go ko ga ke chi na ke di tsa ba nga ba go tage go ya chi ge nga kwa go tla ke go ya o khwega nga ntse nna ke hang eng eng ma ke o tsini go tse go nna ga mmi e nna le mo se ga go kra o go hana ga mmi a ke go tsi mmi ma go kuma ke jana tsi mmi ba a maga nei nga ntse mo se ga ke tsapa tsi nga ba ke tlo nka ka tsi nna ntwa tsi go go ni a ke tsa go ntse ba jang tsi ni ho se ya so ba ala borte nga ke a number 1 tsi nga go tsi tla ke ba kra yo o tsi khali elopki ai singa no ke se mo ngwa ma ka ga se thabi khabe elopki minister ya mi ba singa nga ke se elopki ka khwa ka ke no wan ke elopki ngwa ka ma ka le go wa teng go tsa ila khuping anga kha ta tuye khuping anga kha ta ji magra yo oke khawa di chi khon chi man ka sha nga sa khabra ge ne chi kam ko sin at na ka che kan kan anga kha ki ta ki sa dwan kho ma ka pan wa ja ge le ko khabra ge wa ta chali anga ma ma anga kha na ka wa kha ka ta ji wa da o dan an kha ke wa da ti ko sin ra ele ko na ma ki churu ge chi ne chi ma tu ko na ji ko ja khabe anga pe gra wan anga ke wa amatara takuda chin anga wa wa magra yo o chin tsusa anga happy takuda ka hata ka jike tang si ha ko so sia de ukin che to bye
3: ka ka niklas kari sep ko kan ko kan ko kan ko ka ka nikara kari sep ko ni sisa a tam di si twin as a asu anuka ka pata ni mut ai bi khong wa khisa tam di si twin as a ko anuka ka di ba asu e ai bi kan anuka ka di go mi kai se ibin khumi han chi e gab ni tri chi bin nu de tren man o se khabe ibin kin anu ka ban kai kui cho cho sna khup kin anu ka ba kai tip ko kha ka nin kla ka risip ko nga chume ba khu inen twen dax a ya siu ibin anu ka ka khum a bas twara man wa ke anu ka ka yara sin e ba tip ko kha ka nin kla ba si to inen twen dax a ya siu ki to ba e ma ba ta sin ma ma ba ta sin ma di si ain gira ngwa khu si ra khu man a paratsaitsing hom abasna ti ominna digi tuinga omde ha kung chida si khaira ngme bachi chida khaba ha chi ani uchi digi mien a an khai o ha khai o nen khubai haimen om kai dara ka se dan ip kara chap doe ma tara loka si si de ko toi khu a de da ko toi khu ha khai e da hot ma sao nga si khatan wa khabda ibada ka khong wa ibka sada ka wa chi oreo un amo ha khai mi ba ya nga ba sa tomas ki anu ka ba tomas ki yo nanu dip ta tan aba mi bin nanu di wa chi chi ko ra kha da ma ba da ma anu ka ka ke tam di si tu in as ti ra mi ta di ko kha das ki ka kun kha go u chi ki kha di khai di ra mi na ko ro chi no ba kya ngo la e to ra pas ka ni ta ba wa ti di ra mi ba
2: ta ngo
3: is ma kha di ko pa ngo is
2: I'm going to go to the house.
0: Kabab nung home abasa kura home kwa home ara elusi koi kwa home ara koi. Sagura home ang abike elo bara rami wajuan sida gedo koro gote ma khabede ge anuga gabani ngahuba ko ngapi ani ama taitu ko badi ora gedo tida ne kwa sarani ang a amai ngagromi kemi anuga gabje kwa anuka tau bagrao
4: ocinisise se ithi qho qhayisani uhase

0: vel qorobaida ke oda ke sita hiya nginqanuka kaba qorobaida xa ukwani nqanuqanu cha ichinqa sindakini iphelo dinqanuka kaba towe qina gathi qanuka kaba tobata ke dokti dama
1: a 320
2: ntambi inqona ngako ntambi inqona ngako niza quadra ko ntambi inqona ngase yasi anuka kapdiramin ki qasana anuka kapdiramin 320 ko qanqois akha du ko qanqois
0: okay qanqois qanqois outlen take it on from sikumba ke sira kwa tira kan kan amai ai ihan kwang aske khabre ki to didane musini waro ke se kamro se eka tsha amai tsile ke ne ke se de ke kharu ke khona e qomai sima naita ke ke ore naiteng anuka ka ke khontu ye tere da kira tsedi kan ganda kira ngasa amai khabere ke khontu iskote da ka tsiyo ngaba skose da ku tsiyo ngabara ma tsirake tshabara dise me tshabang ang tsirake ke ke tsi ra tshedi tsirake tshaba khunna o ta tsang ra tsang anuka ka ba re ke ra manga ka re ke ra ha bin anuka ka ka sa tsinga ha o tsike tsara dini u ban elo tsuwa amaka madi yo tra dini a sa sa ka o tsiba are di ke ke mi ama so tsike elo ba nwai o ma khong tswa hatsi khoenqa pika tlhaka nqa torisa ke di tlhaka sa beka ke tlhaka sithi elo pika o siba sada de pa o mqaba dani nqaba gqa uyi ya gqa thini anuka kwa nqaba nqa wonke uyi gqa uyi ya gqa lezi za gene ba khu a isichane u tsira gene nqa ba khu a revelation stami coming ni u ntshwatswa ba nisi za ske tsana msage yi tlhoba nkhanisa ni tlhoba miske ke nga qhanisa nga gwaya go revelation nga gwaya nga iqetse nga gwaya gona le se ni ivan tsa mi ha ske ni qiske la go sile ke neng go tla bo mathele ke nuya tse tsaba ni nga tsira ke dogo ni tata ran ganda gira
2: ran dance kan ganda ke ya he ka ka sa dok tsukuri koro pe ta ke nga jais nga anu ka ka ba khong wat ma khoin kho ba sin ma ama ka ski ni nga ka sen nga ski kam ka in wa di si di ha be o sta kuri ko ro bin ain ain nga in ka s tap ai ha na chi na ka ka ka ba e ka wa ba khoin wa ni ka in o chi ama tin an sta ba si sa ka da ki kuri ko ro ba da che di in man ya no ka si han chi na ni thum ma cha chi ni thum ma u ye chi o re chi kho ba sin chi e lo an chi ama ko si si ka in go is ma ma pap ta khai ma pap ta khai ma khabib ta khai anu ka kap khabib ta khai khai etra sin khumi bai pap ta khai tomas kai yo din khom ka bas kira dida khai sta o ora in anu de ra ku chin anu de ne wa khabe ne ka wa khu wa khisa tora ka so wa khu ma pap ta khai
3: a dida ni ne ni za mis ke no na chu ra si ke o khabe dida ra ma wa ban kha ke anuka ka bale o habe ne anuka ka leke khadi hono aba abe ga khrestu ban hon aba kha ba duje anuka ka banira dara nqa ku nqa ha bon hon aba singe an han ha sa abe reje dira le sna anuka ka tabara ma ma di yo anuka ka pha kai du ya han a tu ya ye tsamiso ra ka tsaru tsing anuka ka pha kai ke ye to a ka ba dira ke fresh ba ne ra si khonwa ya ka fresh ba khonwa ti dara season ka season to a ka ba na ye si tora tai o ne no na dura si nan je wa na ha nya sa a be da je o be bina da ngwe nga ba nga di a tso ke ra je anuka ka pha tsini kai to ye o di da je anuka ka khabira ma a
2: ya me de pedri frisan wa hanga sa ho firen dona ko e kangans firen dona ko kain go es es komre ka ga du go go ke komu dire
4: a khon da ke mu dire
2: sa so re ta da go mi dire
4: kain ke tlo ke
2: kain ngi ba sa ma kain ngi ba sa ngane go

noch mal kaus e han na i bei kaut ma wa ko da ni amap tin anst ba sit ke jap tan i bei kau amaga kaus ya kun chini khadi ni di hu na ha ti mi chi khadi noch ban khwasen ma kun chinam khwasen chini ba ne anu ka kap up ni ta gro mi hu na ka kha ka da je kau hai khoi je kau wa ti ti khoi je lo kau si ba kau wa ti ti khoi gi wa na ti ti gu da ye gro mi ko chi na mo na a di nga mang a sa ram man wa ba chi ti gu gro mi hom ka ba sta ba anu ka kap ta ba da ke ko ha be ke ta sa si noch ban si e ko ha be ke da ge da in da gi ko u bai ne ka kap ne ge ha i chi anu ka kap chi ran ai gu to ra ri tu kun ge ka kap nya ngai ge ha i tam gu ngai ri na na ka ka ban gi ngai ko na anu ka kap a si ran ngong a chi wa da ge ka kap than ngai chi da wa da din ngai ko na ra mi ha be anu ka ka ba ki ren khong u ye chi apostle gu ri ngai kha de da puru kha ngai kha sa ran ngau ma di ge i chi ske tan gi ge ha chi ma di gi ge ha chi ki ngai ba khu anu ka ka ba ne gi re mi anu ka ka ba khoe ku ai ki madi ki gin khon ye chi madi ki ha man ge kwa ha be ke da thomin ai skau da ama sim man da chi hu sa hu ri cho cho di gin madi tam di chin hwa di chi ha ban ha ba di chi anu ka ka di ho di khau ta da ni ko ba ku ngang hwa chi da ni ke bo si di kuin a chi da ni profesi di kuin a chi da ni anu ka ka ka ha anu ka ka ba da ka khon wa dai na ni khon wa bi madira di ko na ni khon wa bi dai na ra di ko na ni khon wa bi nadi da ni ko ha bi kini kha kha ma gu nadi da ni ko ka bi kini tam ni ko se da ki e bi ne hum abas ya da ni ko da am am hum abas ya da ni ko da am am tam ti sin na ni a khon gi anu ka ka ba chi e bi ni khon wa di ko mi chin gi e ha ga khoi na ko mi hum a tora kas ki maninda tora kas maninda ti i po mi nga i ki tu nga um de ha ti da si ha kai dan mi ba din da ngan na mi chin da kha di no ya ra tora kas ka ni wa chin ka ba tora kas ka thi ti ra min da no na ha ga si mi chin da no na ngani si mi chin da no na tam ti si ngan ni a si si mi se da kira ka ka ka sa to ke si da kan kan ning u da ko nga di da ko ning u tora ku kha i kha sa chi da gi na sa kun gi anu ka kap ai ko ma kap ki tu ru ko ba chi tam ko ap ki ha kha i ra sin thomi bai ba nga ni se ko ma chi ngon na ko ap ki ko ap ki tora ka sa khani khai ba ko kha di ha ga se ko ma tumi khai da sa gu ba den ko skani di tores ke tanam re khu si da di elo chi kan kan chi da kira kwa chi da kira ding uda ko sami sa khaban khabaro chi kuin a chi khaban min na ba ku khai khai aro ma chin sa wana ku chi kai si sa ka ka ti ko min a na sa sa ka ka kha tai tu ye sa o sa ka ka ta kai tuin hwan kia elo wa ti ko ti sta kha kha da ku chi roman in na ama ka roman in di sin khan es na pa lu ba ti ra khwa ba da o da ki ama se ku chi sang anu ka ka kai tuis sang anu ka kha kai kawis wa to as it khuda di de kha bi chi kai ka wa si ba da ibni kha kha da nga ma da chi uru da kan chi na kui nga ba da kha bi khuche ain a ka uche din na kha kha da re ma di da sang anu ka ba ma di ti chi ma di u chi sin khong wa sa kan kan chi ning us ting hwan us ka ma kan kan chi ning u da ko kha ba sa mi sna kha ba khorang ai kha kha i kha ka ma ti mi kai tu da sang da ui da ui go khu ki khuche elo chi khuche ha ba da iba da ida kuche sadi sang tan om wa ham ari di khadran ai o khu ya han khadran ai ning abi nu khau ka mai an khadran ai khai ka wap ti lo chi sa ka ka nu ka ka tup kya khai ka wao ni ba sin si ri nen o sna ma tu tu ben wa chi chung ra ka wa bai yesu sa ba kai chi buru han un sna ma wi ch ma wam da ri amen ki si kai kan kan so wa ta san ya ko ta kha min ka chi min aru khai ma ru ma khu ba buru ka si khai du ri kan ko si Kita, Efesus ha, Efesus di infokavit ha, madi dani ni tawatun di ngai bayar si, ini amru di bawah si, madi dani ngai si kakasin opna, dani ngai si koi si om si om si kabo di kabo, tengkois.